0: Let us pray. Father, thank you for what you have entrusted in our hands. Lord, in details, iba't iba po ito. Iba't iba kami ng abilidad, opportunities, situations, circumstances, kasama na ng aming mga struggles. But Lord, thank you for this reminder today. The question is simple. What is in your hand? And whatever that may be, it's enough for you to use for your glory and your honor, for your purposes. Lord, forgive us, for there are so many ways we have misused what you have entrusted to us. It caused the ruin of relationships sometimes, setbacks in professional life, burdens, but thank you for your mercy. Thank you for your grace. Even when you discipline us, you accompany it with mercy and grace. You allow us to recover. You do not withdraw your good purpose in our lives. Thank you, Father. Now teach us, help us to submit ourselves in the time of preparation and transformation. Lord, we offer to you what is in our hands. In Jesus' name. Amen. Amen. We sing the doxology together.
1: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
2: Hindi totoo yan, Sara.
1: Eh bakit nangyayari sa mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
2: Sara, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
1: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
2: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
6: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at dilo nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. No? Alam kong marami sa atin ang nagre-recover pa mga nakaraang bagyo natin. Talagang grabe naman po talaga yung dinanas ng marami nating kababayan, especially dito sa NCR o sa Luzon. Hindi lang NCR pala, hindi sa Luzon kasi maraming binaha sa Pampanga, sa Bulacan, sa Bataan, sa Ambales, yan. Maraming lugar dito sa Luzon talaga namang nakaranas ng grabing pagbaha na yung mga hindi naman dati raw binabaho, mababaw lang baha, ngayon lagpas tao. So nakalulunos pong panoorin yung mga nakikita natin sa social media, sa news. Pero ang dalangin po natin ay maging ligtas tayong lahat, makarecover tayo. Medyo nagsisimula nung umaraw, no? Pero sabi ng Pag-asa, may 3 bagyong nakapila. Parang gustong gusto tayong puntahan ng bagyo. Parang naging tourist spot tayo ng mga bagyo ang Pilipinas. So mag-ingat po tayo. Pero alam nyo, mga kapatid, etong nakarang linggo, meron akong pinagninilayan. Meron akong isang verse na talagang gustong gusto kong basahin. Ito'y makikita natin sa Psalms 18 verse 2. Ang sabi dito, "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. No, talagang napakagandang pangako ito ng ating Panginoon, lalo na sa mga, hindi mo ba, pag tayo binabaha, pag tayo binabagyo, parang gusto mo yun, may nakatungtong ka sa isang bato. Sinasabi dito, the Lord is my rock, my fortress. Yung mga bahay-bahay kasi natin talaga ngayon, kahit gaano kaganda, kahit gaano kabago o anumang klase ng pagkakagawa ng bahay natin, pero pag talagang pinasok ng baha, talagang papasokin ng tubig. Pero dito, ang sabi dito, the Lord is my fortress, ang Diyos daw ang ating tahanan, my deliverer, my God is my rock, and in whom I take refuge. Diba? Marami sa atin, mga kababayan, nagtitake ng refuge sa mga evacuation center, pero kahit evacuation center, talagang binabaha. Pero dito, pinangako ng Panginoon na siya ang ating refuge, siya ang ating shield, and the horn of my salvation, and my stronghold. Yan, napakaganda pangako po ito ng ating Panginoon.
7: Amen.
6: Pangawakan po natin ito dahil sa kahit anong sakuna, kahit anong disaster ang dumating sa atin, pag pinangawakan natin ang salita ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaang kahit kailanman walang makakakuha at walang makakapag-alis sa ating mga puso. Yan. Psalm 18, verse 2. Yan. Ngayong umaga, ngayon, marami tayong gagawin, pero meron tayong isang, again, special na bisita. No, naging bisita na natin ito, mga 2-3 months ago yata. No? Pero ngayon, pinagbigyan ulit tayo. Sabi ko, Pastor, isa pa, kasi highest parang nung ikaw ang naging bisita namin, ang taas ng rating natin eh.
7: Praise God.
6: Kaya sabi natin, ulitin natin itong ating guest speaker na to. Kaya ang ating guest speaker ngayong araw nito ay siya po ang lead pastor ng Life in Christ Church sa Valenzuela. No? At siya rin po ang ating head or commissioner ng ating family commission ng PGCAG. Yan. Walang iba kundi si Pastor Alex Ong. Pastor Alex, magandang araw sa iyo.
8: Magandang araw, Pastor Rodel.
6: Yan,
8: it's an honor na makasamang kayong muli.
6: Oo, maraming salamat at pinagbigyan mo kami uli. Matagal na rin, mga 3 months ago. No?
8: Ikaw pa.
6: Sa Valenzuela po, nakatira sila, Pastor Alex. At ngayong araw na to nagdala siyang napakaraming suman. So,
8: nako.
6: Maraming salamat
8: dala sa suman. Josie.
6: Dala ng kanyang butihing asawa na si Sister Josie. Yan. Pastor, kumusta ang church na natin ngayon? Marami bang mga pangyayaring naganap?
8: Yes. Lately lang, last Sunday, we celebrated our 42nd anniversary ng church. And it was really a bang. Talagang nakita namin ang pagkilos ng Panginoon.
6: Praise God.
8: So, Diyos ang kapurihan po.
6: Oh, 42 years na, Pastor. Eh?
8: Yes.
6: So,
8: parang pero, tayo lang, 42.
6: Parang tayo lang, no? Pero parang ikaw, parang hindi ka mukhang 42, parang 41 and a half ka lang eh. Pastor, pangilang pastor ka na doon?
8: Actually, pangatlo.
6: Pangatlo?
8: Oo, yeah.
6: So magmula na nagsimula itong church na ito.
8: Sa grace ng Lord ay pangatlo.
6: Mm-hmm. And, may mga satellite churches ba tayo?
8: May mga daughter churches now, yes. And still growing. Planning pa na magkaroon pa. Siyempre, Pastor, kailangan nating palawakin pa ang kaharian ng Panginoon.
6: Amen. Eh, bukod sa pagiging pastor, alam kong busy ka na sa pagiging pastor mo sa Life in Christ, Pastor. Ikaw pa rin ang, at the same time, ang aming commissioner ng Family Commission sa PGCAG. Oh, alam ko, itong September is Family Month.
8: Yes.
6: Oo.
8: Good tayo. Family Month po ngayon.
6: Oo. Meron ba tayong mga activity na gaganapin itong PGCAG sa Family Month natin?
8: We are promoting yung atin pong we prepared materials po para dun sa ating mga pastor. Since it's Family Month, ay ini-encourage na natin sila to adopt the 4-week lessons na pwede pong gamitin ng mga pastor sa kanilang mga local churches. And it was ready at pwede nyo yan i-download. Hanapin nyo lang sa Facebook page yung Family Commission, PGCAG Family Commission. Makikita nyo po dun yung mga ganap.
6: Wow. Tapos yung pastor, yung 4-week na material na yun, pwedeng ituro ito sa church?
8: Yes. Oo. We encourage wala pa sila na naka-prepare for September or October, hindi naman talaga siya para sa September lang. They can do it any time of the year, any month of the year. Pero ready na yon, andado na lahat. Oh, but it's skeletal, hindi siya talagang yung mga outlines lang siya. Siyempre, they need to contextualize pa din doon sa kanilang mga local church.
6: Pero ready nang gamitin ito ng kahit.
8: Yes, okay. And it's free, Pastor.
6: Oh, wow, yun ang maganda. Oh. So hindi lang ito pampastor, pwede nito sa mga cell groups, mga
8: yes,
6: discipleship
8: correct,
6: groups.
8: Correct, oh, correct. Oh. Ang ganda niyan, sobrang ganda. And I really appreciate you. So marami na rin po ang nag-a-adapt. At they will ano, use it sa kanilang series ngayong September.
6: Amen, amen. Pastor, alam ko marami ka pang ano eh, hindi ka lang senior pastor ng Life in Christ, hindi ka lang commissioner ng Family Commission ng PGCIG. Ikaw rin ang director ng Men's Ministry ng STDC, ng Southern Tagalog District Council. Tama ba?
8: Dati, Pastor.
6: Dati.
8: But oh, now it's national na.
6: National? Oo nga pala. Oo nga pala.
8: Okay lang, okay lang.
6: Oo, na umakit ka na nga pala from district to national.
8: Yes, opo. Sa biyaya ng Panginoon. Sa Diyos
6: ang daming ginagawa mo, no?
8: Opo.
6: Busy.
8: Busy, parang ikaw.
6: So, paano mo nababalance yan, Pastor? Yung pagiging men's director, Men's Ministry Director, pagiging commission ng Family Commission, tapos lead pastor pa ng Family in Christ. Tapos may asawa at may mga anak ka pa. Nako.
8: It's really a challenge, Pastor. Mm-hmm. Kailangan natin talaga ng gabay ng Panginoon and to manage our strength. So, hindi madali. Hindi lang basta time management eh. Kailangan maging good steward ka ng every day and every thing na ginagawa mo every day. So, yun.
6: I'm sure, kasi lalo na ngayon, ikaw ang nag-handle ng Family Commission. I'm sure yung pamilya kasama dun sa binabalansin natin sa oras natin.
8: No? Correct. Kaya mahalaga na ang success natin ay hindi lang sa ministry, maging sa ating mga families. At yan, maganda yung pag-usapan natin yan. Fast.
6: Amen. Yan. Kaya mga kapatid, sa inyong mga nakikinig, sa sabi nga ni Pastor Alex, ay meron po tayong available na materials for family discipleship sa makikita natin sa Facebook page ng
7: Family Commission
6: ng PGCIG. Downloadable po ito for free at pwede nyo na pong gamitin anytime sa inyong mga churches. Yan. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited kami na marinig kung anong gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ninyo. So, alam kong may mga gusto pa kayong sabihin, pero pag-usapan natin maya-maya yan. Pero sa ngayon, nais ating marinig ang salita ng Panginoon mula sa inyo.
8: Amen. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat at nagkapasalamat ako kay Pastor Rodel and I really appreciate yung amin pong friendship and I value yung pagkakilala ko sa kanya. Tawag ko nga sa kanya, he's the long lost brother ko. So sa umagang ito, welcome pong muli sa Pag-asang para sa iyo. Tulad ng amin na pag-usapan, family man po ngayon and I'm really excited about today's conversation na pag-uusapan po natin ang isang bagay na lahat tayo ay tinitiyak ko na makakakonek. We will talk about family. Kahit ano pa po ang family background natin, whether your family is happy, sometimes complicated po, maganda kung complete, but there are broken families. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang storya sa ating mga pamilya. Tama po ba? Meron tayong magagandang alaala. May mga nakatatawang memories din po tayo. Pero tiyak ko na meron din po tayong mga bagay na maaring nakasakit po at parang ayaw nating balikan. Today, gusto kong magsimula sa isang simple pero napakahalagang tanong sa ating lahat. Bilang head ng Family Commission, why fight for families? Bakit kailangang ilaban natin ang ating mga pamilya sa panahon na ito? Naniniwala ko, if we lose the battle in the home, what are we really fighting for? And I believe that your family, my family, is worth fighting for. Your marriage is worth fighting for. Your children is worth fighting for. And most of all, our home, no, is worth bringing back to the Lord. So pag-usapan natin, bakit po mahalaga ang pamilya? Bakit napakahalaga, hindi nga lang mahalaga, napakahalaga ng ating pamilya? Simple lang. Because family was God's idea. Bago pa magkaroon ng gobyerno, ng eskwelahan, ng mga organisasyon, our God already established the family. Kung babalikan po natin sa Genesis, makikita natin na sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. And then God established marriage and family. Why? Because family, the home is one of the first places where we learn how to love, how to forgive, how to respect, how to serve, and how to communicate. But most importantly, how to know our God. Kaya hindi po maliit na bagay ang pamilya. Ang ating mga tahanan ang siyang huhubog po sa susunod na henerasyon. Kaya nga po hindi nakapagtataka na isa po sa pangunahing target ng kaaway ay ang pamilya, kabi-kabilang mga balita o hindi magandang balita ang ating napapakinggan. Hindi lamang sa labas ng bansa, lalo na po sa loob ng ating bansa ngayon. But here's the good news sa mga tagapakinig. What the enemy wants to destroy, our God can restore. So let me share. Pag-usapan po natin, why fight for families? Let me share to you something personal. I know what it feels like to grow up with a question about family. Nung ako po'y bata pa, iniwan po ako ng daddy ko. And as a boy, I'm wondering, babalik pa kaya yung daddy ko? Nasaan? Wala akong nakitang ama. And as I grew up, may iba't ibang father figures na dumaan po sa buhay namin. May mga taong nag-alaga po sa akin. Salamat po sa kanila. May mga panahon na puno ng provision, pero mahabang panahon na wala. Kaya natuto ako maging disiplina. I become an achiever. Mataas, pinilit kong tumaas yung mga grades ko, magdagdag ng maraming mga medal, mataas na pangarap. Sa labas, pinilit kong parang okay naman. No? Pero sa loob, meron pa rin kulang. I was looking for something very simple na siguro ay marahil ay marami sa atin ang hinahanap din yon. I'm looking for a father's love that will stay. And habang lumalaki po ako, nakita ko rin ang mga bagay na hindi normal para sa isang bata. Violence, alcoholism, drugs, fear. At dahan-dahan po, hindi ko naisip, no, na-realize ko na meron palang ipinapasa sa akin. I was learning what I thought a family was. Akala ko yun ang pamilya. So, makita natin, we fight for family dahil ang ating mga anak ay tinitignan po tayo, tayong mga magulang. Nung ako'y bata, later in life, I learned something very important. Children don't only listen to what we say, they watch what we do. Tinitignan nila kung paanong mangusap ang nanay sa tatay, ang tatay sa nanay. Tinitignan nila kung paano natin na-handle ang problema sa pera, how we treat people, how we respond kapag na tayo ang nagkamali, paano tayo nagpapatawad ang mga bata, kung tayo ba'y nananalangin. And sometimes, hindi natin nare-realize na ipapasa natin yung isang katuruan na hindi naman natin intensyon na ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kung tayo'y naturuan na namulat sa isang pamilyang puno ng galit, takot, walang pagpapatawad, the worst, if there's addiction in the family, absentee father, merong pride, yung parang hindi mo naririnig sa bahay mo yung salitang I'm sorry, ano ang iiwan natin at ipapasa sa mga anak natin sa susunod na henerasyon? Naniniwala po ko, one day, baka makalimutan ng mga anak natin yung kung ano yung binigay natin sa kanila. Maaring malimutan nila kung gaano kalaki yung bahay na binigay natin sa kanila. No? Pero merong isang bagay na hindi malilimutan at yun ang tumatak sa akin bilang bata. Kung paano, ano ang naramdaman ko sa loob ng aking pamilya. Did I feel loved? Did they feel safe? Did they feel accepted po? Nakita po ba sa loob ng pamilya yung forgiveness? Nakita ba yung tatay na tumatayo? Merong nanay na marunong magtiwala sa Diyos. Nakita ba nila ang Panginoon sa mga Kristiyanong pamilya sa loob ng ating bahay? Because whether we realize it or not, every family is teaching the next generation ng isang bagay. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, ano ang ipinapasa natin at tinuturo natin po sa ating mga pamilya? Just imagine this. Itong parang invisible rage of river ay keep on flowing in the same direction po. Generation after generation, parehong habits, pareho pong mga ginagawa na ipapasa yung sakit naipapasa yung mga sablay sa loob ng pamilya, kailangang mayroong isang tao na magde-decide at sasabihin hanggang dito na lang. Kung kanyo, napanood nyo po yung movie na Lord of the Rings, there's a scene there nung si Gandalf po ay tumatawid sa isang cliff at hinahabol po siya ni Balrog, no, yung isang demonyo, at gusto siyang hulihin. Ang sabi ni Gandalf, "You shall not pass." And maybe that's you. Maybe hinahanap yung mga taong magsasabing hanggang dito na lang. And maybe God is calling you to be that person who can say na yung nakasakit sa akin noon ay hindi ko na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Hindi ko po kayo masisi. Ako rin po naranasan yan. Maybe it happened to your parents, but it doesn't have to happen to your children. Maybe that was your family story, but it doesn't have to be your family's future. Amen. And sometimes we simply say, ang ating excuse, eh ganito na talaga kami. But let me tell you something today, sa mga listeners po. Just because it happened in your family doesn't mean it has to continue through your family. Maaring yan ang minana mo, but it doesn't have to be your destiny. So, sa araw na ito, paano natin ilalaban ang ating mga pamilya? Paano ko inilaban ang aking pamilya? Simple lamang. Hindi kung paano, kundi kung sino ang nagtatayo ng ating pamilya. Sa Awit 127 verse 1, ang sabi po, maliban na si Yahweh ang magtayo ng bahay, ang pagpapagal ng mga nagtatayo ay walang saysay. So sinasabi sa atin ng Bible, napakasimple, pero napakalalim nito. Ang totoong laban sa pamilya ay hindi kung gaano ka kasipag, hindi po masama. Hindi rin kung paano ka mag-provide. Pwede tayong mag-ipon, pwede tayong mag-build ng magandang career, pwede po tayong maging successful. Pero ang sabi ng Bible, kung wala si Lord, kung wala yung pundasyon, no, something will always be missing. You can have a beautiful house, pero pwedeng maganda siya, pero walang kapayapaan. You can have money, pero walang kalapitan or closeness sa loob ng pamilya. You can be successful, pero nawawala naman pala yung iyong pamilya. And I know that personally, hindi ko po kayo hinuhusgahan. There was a season in my life when I thought, kaya ko ito, ako ang magtatayo. I work hard, I pursued success, I built my career. Pero habang tinatayo ko yung tore sa labas, unti-unti palang nasisira yung pamilya ko sa loob. And that was one of the hardest lessons of my life. I learned na pwede pong manalo sa labas, pero talo sa loob ng ating mga tahanan. Let me give you one picture. There is an invisible family baton. Yung alam nyo yung relay race, tama? May baton na pinapasa from generation to another. Your parents handed something to you, and now you are holding it. And one day, you will hand something to your children. So ang tanong ay, ano ang natanggap ko? Hindi yung ano yung tinanggap ko. The bigger question is, ano ang ipapasa mo sa susunod na henerasyon? If we receive anger, hindi natin, it's inevitable. Ang mundo ay masama. Pero ano ang ipapasa mo? Anger or kabutihan? If you receive fear, ano ang ipapasa mo? Fear ba o faith? Tulad ko, if you receive abandonment, anong ipapasa mo? Abandonment o mananatili ka? You will remain in your family. Bibigay mo yung presensya mo. If you receive brokenness, yun din ba? Or you will pass on healing to your family. And if you grew up without seeing Christ as the center of your home, sana sama-sama natin to bring back the generation back to Jesus. Siya ang totoong pundasyon ng ating pamilya. Amen po ba? So here's my challenge to you today. Kumusta ang tahanan mo? I'm not talking about the physical house. I'm talking about your home, yung tahanan. Kumusta ang marriage? Kumusta ang relationship mo with your children? Kumusta ang communication nyo ng inyong pamilya? Kumusta yung spiritual life ng family mo? I tell you, don't wait until it's too late. Don't wait until your children are grown. Don't wait until your marriage is already falling apart. Sa mga pamilya po na nakikinig, start today. Call your parents. Hug your children. Talk to your spouse. If you need to say sorry. Andito si Josie. Maraming beses, I will say to Josie, I'm sorry. If you need to say and express your love, say, I love you. Don't wait na wala na sila. And most importantly, build your house sa Panginoon. Pray together. Because your greatest ministry may not begin in a platform, it may simply begin at your dining table. Ang ating mga anak ang unang disipulo. Sila ang unang mission natin. So this family man, don't just celebrate your family. I challenge you to value it, protect it, pray for it, and heal what needs healing. And build it with Christ. And because one day, your children will tell a story about the home they grew up in. At ano yung storya na ipapasa nila. This morning, join me in prayer. Let's pray for families. Ama, inaalay namin sa iyo ang aming pamilya. Alam mo po yung bawat tahanan po na nasasaktan. Alam mo yung mga tatay na pagod sa buhay. Alam mo yung mga nanay na sobrang bigat ang mga dinadala. Alam mo yung mga anak, Panginoon, na tahimik, na nasasaktan. You know that those marriages that are struggling, Panginoon. Lord, thank you. But we ask, build our homes. Heal the wounds we have carried for years, O Lord. Teach us to forgive, to listen, to love, and to pray together. And Lord, help us not to pass our pain to the next generation. Instead, help us pass on our faith. And most of all, maituro namin yung pananampalataya namin na merong Jesus na kayang mag-restore ng mga broken family. You will bring restoration, Lord. You will bring reconciliation, Lord. When there is pain, you bring healing, Lord. When there is hopelessness, bring hope in the families, O God. Lord, I pray let be the center of every Filipino home. This I pray in Jesus' name. Amen. So before we close part one, now let me leave you with one question. What if the very things that hurt us growing up tulad ko are now beginning to appear in our own family? Paano natin ito pipigilan? How do we break the cycle? How do we make sure that what was passed down to us doesn't get passed down to our children? Pag-usapan natin yan sa part 2, Breaking the Pattern. Hindi lahat ng namana mo, kailangan mong ipasa. And I'm excited to share that with you. God bless you. See you po sa ating part 2.
9: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
5: Iyong napakinggan ang pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.
10: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
11: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
12: sa pagitan, eh, bili na po kayo, 10 piso na lang. Wala lang po kami pagkain.
13: Palaon na upang kami naman ay mapakinggan.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Hello, hello, hello! Magandang araw to all of you this beautiful Saturday morning. Kung ikaw ay nakatune in kasama si nanay sa bahay, nakatabi sa radyo habang nagtatrabaho si tatay o nagpapahinga sa piling ni na lolo at lola, welcome sa programang paborito ninyo, ang
2: Okido, the 414 Kids Show!
3: Kami ang inyong paboritong barkada on air. Ako si Ate Rich Gabriel.
4: Ako naman po si Angel.
5: Hello po, ako po si Sepa Salmasco.
6: At ako si Kuya TG Tagorda. Ready na ang Ouija Squad nyo para sa panibagong adventure today.
1: Kiddos, alam nyo ba na bago pumasok sa studio kanina, pinag-uusapan namin ni TJ yung nangyari sa bahay nila kahapon? TJ, ikwento mo nga sa ating listeners.
6: Naku, Ate Michelle. Kasi yesterday morning, bago po ako umalis papunta sa practice namin, nakita ko si Mommy ay nag-aayos ng mga pinamili sa palengke at si Daddy naman ay nagpapasok ng mga pinamili sa grocery.
5: And alam niyo ba, kiddos, nag-volunteer agad si Kuya TJ na tumulong. Nagdala siya ng mga groceries, papasok sa bahay at tumulong sa paghuhugas at ligpit ng mga gulay with his mommy.
4: Ah, that's so sweet, Kuya TJ. Bakit mo naisipang gawin yun bigla?
6: Kasi Angel, nakita ko na medyo pagod na sila sa buong linggong pagkatrabaho. Naisip ko, maliit na bagay lang to sa bahay para mapagkaan ang gawain nila at kahit papaano ay maramdaman nila nagpapahalagahan sila.
3: Naks, TJ! Big points on honor! Napasmile mo siguro si na Mommy at Daddy.
1: Spot on, Rich, at yan mismo ang sentro ng ating episode ngayong araw. Sa ating August theme na Sumunod Tulad ni Jesus, patuloy nating pag-uusapan ang obedience and respect. At kasama dito ang pagpapakita ng honor sa ating mga magulang at grandparents.
6: Kaya kiddos at mga pamilya nakikinig sa kanilang mga radyo, turn up the volume. Kasi ngayong araw, matututunan natin kung paano magiging totoong blessing sa ating sariling mga tahanan.
3: Welcome to
2: Okido, the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
6: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Hello to all kiddos dyan sa Kabikula nakikinig sa ating True Care 104.3.
3: Tawagin na ang buong pamilya at makinig sa isang makabuluhang programa.
5: Kiddos, it's time to review our memory verse for this month.
3: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 6 verse 1. Angel, pakirecite mo nga sa amin.
4: Sure, Ate Rich. Ito ang sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
6: Para sa ating listeners sa radio, may challenge kami para madaling matandaan ito. Are you ready? Let's start! Kapag sinabi na, mga anak, I want you to tap your shoulders twice.
3: Next ay, sundin ninyo. Kapag sinabi ito, do the hand salute.
4: Ang inyong mga magulang, kids, cross hands over your heart.
5: And lastly, sa Panginoon, point to the sky with both your hands.
6: Efeso chapter 6 verse 1. Do two fast naps.
3: Kiddos, uulitin namin at sabayan ninyo ang memory verse ng action. Game. Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kiddos, cross your hands over your heart. Sa Panginoon, point to the sky with your both hands.
6: Efeso chapter 6 verse 1.
1: That's a very creative way to remember God's word. Ngayon naman, it is time to learn what honoring our parents looks like. Alam niyo ba na si Jesus mismo ang nagpakita ng ehemplo kung paano magparangal at magpahalaga sa magulang?
4: Ate Michelle, remind us please!
1: Sa Lucas 2:51, nung si Jesus ay 12 taong gulang pa lamang, nakasulat na siya ay bumalik sa Nazaret kasama ni na Maria at Jose at buong pusong nagpasakop at sumunod sa kanila. Kahit na si Jesus ang anak ng Diyos, nirespeto at pinangaralan niya ang kanyang earthly parents.
6: At hindi lang nung bata siya, Ate Michelle. Kasi nung napako pa si Jesus sa krus, kahit sobrang sakit at hirap na pigdaanan niya, naalala pa rin niya ang kanyang ina na si Maria.
3: Oo nga, TJ. Inihabili ni Jesus si Maria sa kanyang alagad na si Juan para siguraduhin may mag-aalaga sa kanyang ina noong wala siya.
4: Wow! That's real honor!
5: Oo nga! Naisip ni Jesus ang kapakanan ng nanay niya hanggang sa huling sandali.
1: As Jesus set an example to us, ang hamon ay paano natin maipapakita sa ating mga daily routines ang pag-honor sa ating mga parents at grandparents na silang tunay na bayani ng tahanan.
5: Ako po at ni Michelle, dahil sa kwento ni Jesus, natutunan ko na ang honor ay nagsisimula sa pananalita. Hindi tayo dapat sumasabgot ng pabalang o padabog kay na mami at daddy.
6: At kapag may sinasabi si lola o lolo, makinig tayo ng mabuti at huwag nating paramdam na nakakabagot ang mga kwento nila. Minsan, ang kailangan lang nila ay yung nakikinig ka sa kanila.
4: At sa mga gawain naman sa bahay, tulad ng pag-aayos ng higaan, pagliligpit ng plato, o pagkuha ng gamot ni lola, gawin natin ng may ngiti at hindi napipilitan.
3: Sabi nga, the real superheroes don't always wear capes. Sometimes they are our parents working hard for us every day. Kaya karapat-dapat lang na parangalan natin sila.
7: Amen!
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
5: Ano ang tawag sa allergy ng mga kambing?
4: Ano po?
5: Eh di, bahing!
0: Just kidding!
3: Ano ang tawag sa kaibigan mo na mahilig sa gulay?
6: Ano daw?
3: Eddie, kaibigan!
0: Just kidding!
3: Ano naman ang tawag sa kapitbahay mong karnilangan?

0: Post on the comment section para everybody happy!
1: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
2: Hey kids! Ihanda na ang inyong mga dynamic brain cells dahil oras na para sa paborito nating challenging segment na Isip Bata!
3: Dahil sa Okido, hindi lang tayo basta nakikinig, kundi nag-iisip at umaaksyon!
2: Kiddos, gusto naming hamunin ang inyong malikhaing pag-iisip.
4: Kaya ang tanong para sa ating Isip Bata Challenge today, ano ang isang simpleng bagay na pwede mong gawin ngayon sa bahay para iparamdam kay mommy, daddy, lolo o lola na sila ang bayani ng buhay mo?
5: Ayan, hihinto muna kami ng 5 segundo habang tumutunog ang ating Isip Bata Clock. Kids, close your eyes, put your thinking caps on, and think!
3: Time's up, Angel! Ano ang naisip mo?
0: Naisip ko, simpleng thinking note na itatago ko sa ilalim ng una ni Mami bago siya matulog. Pagising niya bukas, may instant smell agad siya.
3: Ako naman, gagawin ko ang operation service habang nanonood ng TV si Lola. I will massage her tired feet.
2: Gusto ko yan. Ako naman, naisip ko ang no gadget dinner. Ibibigay ko kay Daddy ang buong attention ko kapag kumakain kami ng hapunan. Walang cellphone. Nakikinig lang sa mga kwento niya.
4: Ako naman, Ate Michelle. Gagawin ko ang The Hero's Welcome pag-uwi nila Mommy at Daddy galing sa trabaho. Ako ang bubukas ng pinto, salubungin ko sila ng may malaking ngiti at bubuhatin ko agad yung mga bag na dala nila para makapagpahinga sila agad.
5: Napakagandang idea. Kayo naman mga kiddos na nakikinig sa inyong mga radyo o sa kotse, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Ibulong mo nga yan sa tabi mo o isulat mo sa isang papel para hindi mo makalimutan.
4: Tandaan, ang batang gaya natin ay hindi lang dapat marunong mag-isip. Dapat mabilis din magpakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang.
1: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
4: It's the time of the hour again, kiddos! Ihanda ang inyong mga kaisipan dahil ito na ang Trivia Time!
0: May 3 mabilis ang tanong kami para sa ating mga listeners sa bahay o sa sasakyan. Handa na ba kayo?
4: Question number 1. Saan natin matatagpuan sa Biblia ang utos na igalang mo ang iyong magulang? A. Sa 10 utos ng Diyos, Exodo chapter 20 verse 12. Or B, sa kwento ni Noah and the Ark.
3: Ang tamang sagot ay A. Ito ang 5 utos sa 10 utos, 10 commandments, at may kasama pang itong pangako na hahaba ang inyong buhay sa lupa.
2: Question number 2. Ilang taong gulang si Jesus doon sumama siya kina Maria at Jose pabalik sa Nazareth at buong pusong sumunod sa kanila? A. 7 taong gulang or B. 12 taong gulang? Ang tamang sagot ay B. Si Jesus ay 12 taong gulang noon nang ipakita niya ang kanyang pagsunod at paggalang sa kanyang mga magulang.
5: Question number 3. Ano ang ibig sabihin ng salitang honor o pagpaparangal? A. Pagsunod lamang kapag may kapalit na pera o regalo? Or B. Pagbibigay ng mataas na halaga, respeto at pagmamahal sa salita at sa gawa?
0: Ang tamang sagot ay B. Ang pagpaparangal ay ang pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila araw-araw.
4: Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? If yes, good job, kiddos!
1: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Joel, Jenny, JJ, Chloe.
1: Nandito na po ako, Mommy. Ba't po kayo tumatawag?
2: Yes po, Mommy. I'm here.
3: Nandito din po ako.
4: Me too, Mommy.
0: Maligo na kayo at magbihis. Pupunta tayo sa Batangas.
1: Pupunta po tayo kina Lola at Lola, Mommy.
0: Oo, anak. Bibisitahin natin sila.
5: Oh, mag-ready na kayo, ha? Ilalagay ko lang sa kotse yung mga pasalubong natin para kanina tate at nanay.
2: Wow, ang dami naman po niyan, Daddy.
3: Baka po, hindi na po tayo magkasya sa kotse.
1: Iwanan na lang natin sina Chloe at JJ.
4: Hindi pwede, Kuya Joel. Hindi pwede ako may iwan. Kasi tiyak na hahanapin ako ni na Lolo at Lola. Love kaya nila ako.
3: Lalo naman ako. Ayokong maiwan at gusto ko nang makita si na Lolo at Lola.
1: Uy, joke lang. Hindi naman kayo mabigiro. Siyempre, hindi namin kayo pwedeng maiwan dito.
0: Naku, ang dami pa ninyong usapan. Maligo na kayo't magbihis. Bilisan nyo at baka matraffic tayo kapag tanghali na tayo umalis.
5: At kailangang, bago mag-lunch, ay nandun na tayo. Nagluto na daw ng masarap na ulam sina nanay at tatay.
1: O sige, maligo na tayo. Ikaw na, Gigi, ang mauna. Halika't papaliguan ka na ni Kuya.
4: Mami, malayo pa po ba ang bahay ni na Lola at Lolo?
0: Oo, anak. Malayo-layo pa tayo sa bahay nila.
1: 2 weeks ago lang ay nagpunta tayo doon, di ba, Jay? Nakalimutan mo na kung gaano ba kalayo ang bahay nila Lolo at Lola.
2: Eh kasi, Kuya, tuwing nababiyahe tayo pupuntang Batangas, si JJ ay natutulog. Ngayon lang yata siya hindi nakatulog.
3: Kaya pala hindi niya alam na malayo yun.
5: Oh, pagdating sa bahay nila Lolo at Lola, ano ang una niyong gagawin, mga anak?
1: Hindi po namin nakakalimutan na dapat ang una namin dapat gawin ay ang magmano. Ito po ang tanda ng paggalang natin sa mga Pilipino sa mga nakakatanda sa aming mga bata.
0: At ano pa ang mga dapat gawin?
3: Magsasalita po kami lagi ng may po at opo.
2: At syempre po, lagi kaming makikinig sa mga kwento nila.
1: Bawal po muna ang gumamit ng cellphones.
5: Tama, kamarinang mami ninyo ay itatago muna namin ang mga cellphones namin para makapag-focus kami sa pakikipag-usap kanila nanay at tatay.
0: Tama si daddy ninyo. Paminsan-minsan lang tayo pumupunta kina lolo at lola ninyo. Kailangan makipagkwentuhan tayo sa kanila.
2: Oo nga po. Napapansin ko po sa ibang mga pamilya, kahit may mga family gathering, halos hindi na po nagkukwentuhan. Nakatutok pa rin po sa cellphone ang karamihan.
5: Ganun na nga. Ganun na nga ang mga nangyayari. Bata at matatanda ay mga nakatutok sa cellphone. Kaya sayang lang ang reunion. Hindi rin nakakapag-update sa mga nangyayari sa bawat isa.
3: Eh, sina Lolo at Lola po, kapag nagkukwento, paulit-ulit na po sila.
2: Ganoon talaga ang matatanda, Chloe. Paulit-ulit ang mga kwento nila.
1: Memories ko na nga po yung mga kwento nila eh.
2: Kahit nga po, mga tanong nila, paulit-ulit na rin po. Pero, hindi naman po ko naiinis kapag paulit-ulit sila. Paulit-ulit ko rin po sinasagot ang mga tanong nila.
4: Daddy, Mommy, bakit po nasa malayo nakatira sina Lolo at Lola?
1: Oo nga po, ba't hindi na lang po sila tumira sa bahay natin?
5: Ayaw kasi nilang umalis doon sa bahay nila. Yung kasi ang ancestral house namin. Kapag umalis daw sila doon, baka masira lang kung walang nakatira.
0: At ayaw rin naman nilang paupahan ng bahay. At saka nandun naman ang karamihan ng ating mga kamag-anak. Nandun din sa malapit sa bahay na yun ang mga iba nilang anak at mga tito at tita ninyo. Kaya may mga tumitingin-tingin din sa kanila.
3: Paglaki ko po, magiging doktor po ako. Para kapag nagkasakit sina Lolo at Lola, ako po ang magpapagaling sa kanila. Siyempre, kasama na rin sina Daddy at Mommy.
1: Akala ko ba eh, gusto mo maging nurse? Kasi ako naman ang magiging doktor.
2: Eh di, pareho na kayong maging doktor. Ako na lang ang magiging nurse.
5: Si JJ kaya, ano naman kaya ang kukunin niyang kurso paglaki?
4: Eh di, ako po ang magiging may-ari ng hospital.
0: Aba, magandang ambisyon yan anak ha. Sana nga matupad ang sinabi mo.
5: Natalo kayo ng bunsong kapatid niyo ha. Mas mataas ang ambisyon niya.
4: Para po kapag nagkasakit kayo, wala na po kayong babayaran sa hospital. Libre na po kayong lahat.
2: Sige, suportahan kita dyan, JJ. Tutulungan kitang magpatayo ng ospital.
0: Naku, Daddy, mukhang kailangan nating magtrabaho ng mabuti. Doktor, nurse, at hospital owner ang gusto ng mga anak natin.
5: Oo nga, no? Kailangan mong mag-overtime palagi.
1: Huwag kayong mag-alala, Daddy at Mommy. Magiging scholar po ako para wala kayong babayaran tuition fee ko.
5: Oh, mga anak, nandito na tayo.
4: Nakaabang na po sina Lolo at Lola sa atin. Lolo, Lola, nandito na po kami.
6: Nako, ang mga magaganda at mga gwapong mga apo ko na nagmana sa kanilang mga Lolo at Lola.
3: Lolo, Lola, we're here. Mano po sa inyo?
1: Mano po, Lolo, Lola.
2: Ako rin po.
5: Ano po, Nanay, Tatay?
0: Mano po, Tatay, Nanay, marami po kaming dalang pasalubong sa inyo.
7: Naku, maraming salamat, mga anak. Marami na naman kaming pagsasaluhan ng nanay ninyo.
4: Lolo, Lola, ako mag-hug and kiss po sa inyo.
6: Ang aking bunsong apo, miss na kita. At ang lahat ng mga apo kong ito, pagpalain kayo ng Diyos.
7: Right on time ang pagdating ninyo. Nakaluto na kami ng masarap na pagkain. Halina kayo at nakahanda na ang lunch natin.
1: Wow! Ang dami po ninyong niluto. At ang sasarap ng mga ulam natin ngayon.
4: Tamang-tama po. Gutom na po ako.
3: Kanina ko pa nga naririnig na tumutunog ang tiyan mo, JJ.
2: Ako rin po ay gutom na gutom na.
7: O siya, tayo'y magsikain na.
1: Sobrang nabusog po ako sa pagkain. Salamat po, Lolo. Salamat po, Lola.
3: Ang sarap po ninyong magluto.
2: Oo nga po. Para kaming kumain sa isang mamahaling restaurant.
7: Eh kasi naman, dati akong chef. Matagal akong nagtrabaho sa abroad.
4: Talaga po? Kaya pala masarap kayong magluto?
7: Tumigil na nga lang ako at umuwi dito sa Pilipinas. Dito na lang ako nagtayo ng karinderya para magkasama na kami ng lola ninyo at ng mga anak namin.
2: Ngayon po, hindi rin ninyo ipinagpatuloy ang karinderya ninyo.
7: Hindi na kami nagluluto. Sina Tito Luis at Tita Rose na lang ang nagpatuloy. Paminsan-minsan na lang kami tumutulong sa kanila.
3: Retired na po pala kayo, Lolo.
7: Oo nga, mga apo. Laking pasasalamat namin na binigyan kami ng Diyos ng mga anak na nagsusuporta sa amin sa aming pagtanda. Sila ang mga kayamanan namin. Kahit alam nilang may pension kami, hindi pa rin sila tumitigil na magbigay ng suporta sa amin. Sana ay ganoon din kayo sa inyong mga mami at daddy, mga apo.
1: Huwag po kayong mag-alala, Lolo. We will honor our parents just as they honor you po.
2: Opo, Lolo. Hindi namin pababayaan sina mami at daddy sa kanilang pagtanda.
3: Gagayahin po namin sila sa pag-honor sa inyo.
4: At dahil din po, yun ang gusto ni Lord na gawin ng bawat anak.
1: Ang sabi nga po sa Bible, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20 verse 12.
8: Children of God,

0: Kiddos, it's time for the happiest time of the hour, the best day ever for our birthday celebrants.
1: Yes, and kids, don't forget, patuloy pa rin ang ating kindness challenge month. Isang mabuting gawa kada araw. At ngayong araw, gusto natin gawing best day ever ang araw ng ating mga birthday celebrants at loyal radio listeners.
2: Oo nga, Kuya TJ. Bago tayo mag-pray, gusto muna nating batiin ang mga ka-okay doon na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo.
3: Happy, happy birthday sa inyong mga ka-okido.
2: Sana ay maging masaya ang inyong celebration, may masarap na pagkain, kahit simple lang basta kasama ang buong pamilya.
3: Happy, happy birthday sa aking Papa Amor in Heaven. I love you very much!
4: Dahil special day ninyo, gusto naming irigalo sa inyo ang isang panalangin. Maging birthday celebrant ka man ngayon o simpleng nakikinig kasama ang pamilya, sabay-sabay tayong mag-pray na lumago tayo sa pagiging masunurin at magalang na anak at apo. Ipag-pray din natin ang mga may sakit at dumaranas ng problema at kahirapan. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat batang nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga birthday celebrants ngayong linggo. Thank you, Lord, for adding another year of joy, strength, and blessing to their lives. Panginoon, ang aming pong panalangin ngayong araw ay turuan niyo po kami kung paano buong puso at kung paano parangalan, irespeto at mahalin ang aming mga magulang, lolo at lola. Grant us a heart of obedience, yung pagsunod na may ngiti at kagalang. Katulad ng ipinakita ni Jesus. Ipinapanalangin din, Panginoon namin, ang mga may karamdaman ngayon. Lord, we pray for your healing touch to be upon them. Pinapanalangin din po namin ang mga dumadaan sa kahirapan ngayon at meron pong mga naganap na pagbaha, lindol nitong mga nakaraan. We pray, Lord, for those who are suffering in the last few months. We ask for your protection, for your blessing, and for your provision to be upon them. Ipinapanalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, patuloy ka na magbigay ng karunungan sa aming mga leaders. We pray, Lord, for godly governance sa aming gobyerno. And we ask for your strength sa kanila sa pagpapatakbo po ng aming bayan. And we pray, Panginoon, for integrity, for your love to be upon our public servants. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng nakikinig sa amin ngayon. Ipagkaloob niyo po sa amin ang karunungan para maging tunay na blessing at bayani ng tahanan sa araw-araw. Bless our families with peace, good health, and abundant love. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
0: Napakabilis talaga ng oras kapag masaya at puno ng salita ng Diyos ang ating kwentuhan. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, mga ka-okido.
1: Bago natin ibigay ang ating huling kaway for the day, gusto po natin magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang maihatid ang episode na ito sa inyong mga radyo.
0: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malaysia Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ate Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
1: Again, thank you po to all of our program partners. Ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at ng World Vision.
3: Thank you din po kay Tita Tinita Deo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
1: At bago tayo tuluyang magpaalam this morning, tandaan natin ang tatlong golden learning. Ang ating mga magulang at grandparents ay bayani at karapat-dapat sila makatanggap ng ating pagpaparangal at respeto.
2: Sumunod sa salita at gawa, ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod, magagandang salita at pagtulong sa bahay.
0: Tularan si Jesus dahil si Jesus mismo ay naging masunuring anak Sundan natin ang kanyang halimbawa.
3: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin.
4: Panginoong Jesus, maraming salamat po sa regalo ng aming mga magulang, lolo at lola. Sila po ang mga bayani ng aming tahanan. Turuan niyo po kami na parangalan, irespeto at mahalin sila araw-araw. Tulungan niyo po kaming sumunod sa kanila ng may kagalakan sa aming mga puso tulad ng ginawa ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
3: Huwag kalimutan gawin ang inyong kindness challenge ngayon linggo. This is Sepa Salmasco!
0: I-memorize din ang ating memory verse sa Efeso chapter 6 verse 1. Ako po si Rich Gabriel.
2: Ako po si Angel Faltado.
1: This is TG Tagorda.
4: And I'm Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa
5: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
7: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog na ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Burr months na po! Merry, Merry Christmas po! Ang tanging bansa na mag-celebrate po ng Pasko ay limang buwan. Ano? Simula September, October, December. Minsan nga, umabot pa ng February, no? Kasi yes, because of our Chinese New Year. Pero, kaagapay sa mga nakikinig po ngayon at nanonood na po sa ating live broadcast, kayo po ay nakatune in po sa ating program for today ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. And of course, tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa ating Facebook Live, like and share na po ang ating program for today. And para po, hopefully, ang prayer po namin ay madami pong mabless po sa ating conversation muli. And i-encourage po namin, ano, kung kayo po ay may mga gustong ibahagi na kaugnayan po doon sa ating topic for today, please feel free to type po ang inyong mga comments, or kung may mga questions po kayo dyan po sa ating chat box, sa ating live chat po sa Facebook natin. And kung kayo naman po ay nasa YouTube, ayan, sa ating YouTube din po, you may like and subscribe po ang ating account po dyan. And of course, ay napakaganda po ng weather pag open ng ano, pag akyat namin dito sa One Corporate Center ni Pastor James, at tuktok na tuktok po tayo, no? Pagbukas na pagbukas po ng elevator, kasi windows po yan, eh. Kitang-kita namin ang skyline.
2: Skyline. Doon?
1: Skyline ng Pasig, UC, Mandaluyong, ayan. Ang ganda ng sikat ng araw. Other side yung Antipolo, eh.
2: Mataas ang smog pati.
1: And tsaka kabilang side yung Antipolo, pero pagbukas namin, wow!
2: At yung nga, sabi mo nga, September na.
1: I know.
2: Ibig sabihin, September, October, November, December. Oh, tatlong buwan na lang, Christmas na.
1: 100 something days na lang.
2: Oh, wow. Yes. At mga Pilipino, nagbibilang na. Lumabas na si Jose Marichan.
1: But ano po, mamaya meron kang mga announcements, Dad, no?
2: Yes,
1: pero habang nagsishare siya. On the... So yun, no? Pag-uusapan natin yan today. And ang ating verse, ang daming humabol sa greeting natin. Mamaya po, pagbalik natin after the break, babasahin ko po yung mga pagbati sa ating live chat. Pero as we continue po ngayon, pupunta po muna tayo sa ating Bible reading. At babasahin ko po ang Tagalog version po ng ating verse for today. Verses actually, tatlong verses po, 11, 12, and 13 ng ikaapat po na chapter ng Book of Philippians or Philippos. Philippos, pang-apat na chapter, at ang mga verses po ay panglabing isa hanggang panglabing tatlo. Ang sabi po dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa ako'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
2: Ang sabi naman po sa NLT reading, Philippians 4, 11 to 13, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. No, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength.
1: Yeah.
2: Wala pong kinalaman ang basketball sa Philippians 4:13.
1: Hmm?
2: Kasi pinasikat siya ni Steph Curry.
1: Ah, okay. Oo nga.
2: Na sinulat niya yung verse na yan sa kanyang
1: right.
2: sapatos. So, kasi ano siya eh, maliit underdog siya, no? Tapos naging legendary siya, right?
1: But didn't even, ano, Tim Tebow had it under his, ano?
2: Sa kanya, 316. John 316 yun.
1: Ah, okay. All right.
2: Yes.
1: Okay,
2: so, so, madalas gamitin yung Philippians 4:13 po, lalo na sa athletic world or sa mga tao na I can do all things through Christ who strengthens me. Often, it's a reference being able to overcome setbacks and difficulties in your life, you know, even impossible things, because the strength comes from Christ. And while that may be true, hindi po yan ang pinag-uusapan sa ang topic ng Philippians 4:13. Okay? Yung sinasabi po ni Apostle Paul, I can do all things or anything, refers to I can be contented with all things even when ang mundo natin, hindi ka dapat makontento. Okay? And only through Christ who strengthens us. No? I remember driving many years ago in my college days, may nakita kong ganda-gandang kotse. No? Tapos may bumper sticker na nakasulat. Nakalagay, ano, when you die, all the toys go back to the toy box. No? Ibig sabihin, kahit napakarami mo doon laruan, no, pagka namatay ka na daw at wala ka na, ay babalik lang siya ulit doon. Mm-hmm. Hindi nga hubat sa mga kapatid nating mga Incheck who follow Buddhism. Mm-hmm. Sila po ay kapag ka may nakapagatid na kayo ng libing ng Chinese, no? Ang daming pagkain. Alala ko dati, ano eh, nagsalita ako sa isang funeral service gabi yon ng isang Chinese dyan sa Araneta Avenue. Ang laki. Tapos na, first time ko yon sa harapan ng kabaong, napakalaki lang mesa, puro pagkain. Sabi ko, wow, may buffet, no?
1: Akala mo para doon, sa'yo.
2: Oh, pagkatapos doon, kakain na. Sabi nung nag-ano sa akin, pasok, kain na po tayo. Sabi ko, okay. So, sabi ko, dito ba tayo pipila? Ay, pasok, hindi po yan. Kay Lolo po yan. Sabi ko, wow. Sayang lahat ng pagkain. Ang dami po eh. Kasi ang dami. Dalawang malaking lamesa ng food. Paglabas mo sa labas, merong mga model airplanes.
1: Mga replica.
2: Oo, kotse.
1: Yes.
2: At hindi po maliliit. Malalaki po. Mm-hmm. Malalaki. Aeroplano. Ano, kasi supposed to be, dadalahin mo yan in the afterlife. Mm-hmm. No? Meron ako isang ano, isang naman na na-attendan. Hindi naman po ako yung living, ay apparently, itong mga to ay mahilig mag-inom. So, ang ginawa nila, bago ipasok sa ibaba sa libingan, first time ko po nakita to eh, binuksan yung kabaong na imbis na mag yung halikan or ano, after nun, bumukas ng alak, tapos nagtagay-tagayan sila. Tapos ibinuhos yung alak doon sa kabaong.
1: Body, yeah.
2: Napaka, ano, saklap naman na, ano, naalaala ito. No? Ang sinasabi po ni Paul dito ay, yung I can do everything through Christ who strengthens me, yung lakas na galing sa Panginoon ay lakas upang maging kontento ako at tanggapin ko kung ano man yung paraan ng Panginoon sa akin. Kaya sinabi, not that I was ever in need, but I have learned how to be content. Yun ang ano. And in today's day and time, mga kapatid, contentment po ay galing sa Panginoon. Kasi we live in a day and time na paramihan ng gamit, paramihan ng gadget, paramihan ng yaman. The more you have, the more ano, dapat satisfied ka. Masakit, the more you know, nag-iimbak ka, the more unsatisfied you become. Diba? The more parang kulang at hindi kaya. No? Kasi that's the world that we live in. In fact, the first humans, Adam and Eve, apart from pride, yun ang next nila, greed. Isipin mo, binigay sa yung buong mundo, isang puno lang yung pinabawal sa'yo, pati yung tinalo mo pa. Diba? So, yun po yung ano, pinag-uusapan ni Paul dito. na dapat nating maintindihan, no? Na it's very hard to teach contentment in a very materialistic, money-mad society.
1: Mm-hmm.
2: Very hard. Very mm-hmm. hard. Lalo na to teach it to children.
1: Mm-hmm.
2: No? Kaya nga sabi natin kanina, yung entitlement mentality, ito po yung kaisipan na deserve ko. Kaya nga, di ba sikat yun? Deserve mo! Sikat yun eh, sa mga ano ngayon, sa social media. Deserve mo! Deserve mo! And totoo nun, kung titingin natin, sabi sa Bible, isa lang po ang deserve natin, deserving tayo, kamatayan.
1: Mm-hmm.
2: Kundi lang sa biyaya ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: So, but it's very hard to teach that to kids today.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, very entitled, no? Feeling nila lahat ng bagay, karapatan nila na makuha. Walang pagpapahalaga at madamot.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero yung sinasabi nga dito sa pag-usapan natin ay may added element ang sa adopted and fostered kids.
1: Mm-hmm.
2: Normally, kapag isang bata, not normal kids, no? At sila po ay nagiging maramot o sila po ay nagiging entitled, ang tawag natin niya spoiled brat.
1: Mm-hmm.
2: No? Mga spoiled na bata ito. Okay? And yes, may mga spoiled din sa mga adopted and fostered kids. Ngunit, hindi natin pwedeng i-address to based on the spoiled lang aspect.
1: Mm-mm.
2: No? Kailangan maintindihan po natin saan galing ito.
1: Mm-mm.
2: Para maituro natin ang contentment sa mata ng Panginoon.
1: Tapos naalala ko pa, bukod dun sa salitang deserve, di ba? Yung nauso yung salitang sana all, di ba?
2: Oh, sana all, sana all.
1: Sana all.
2: Sana all.
1: Actually, meron tayo mga ladies sa church talagang, talagang ayaw na ayaw talaga nila yung term na yun. Kasi nga, yun nga.
2: Ibig sabihin masaya ka sa meron ka, no?
1: Naging sana all ang sinasabi
2: puro
1: palagi.
2: Puro sana all, yeah.
1: So, ayan. So, with our topic, no, today, sabi mo nga, it's hard to teach, lalo na with, sabi mo nga, bilang even adults, mahirap, di lalo na sa bata. Lalo na kapag ang bata ay coming from a difficult beginning na kung saan survival mode sila for a long time. And actually, nung binabasa ko nga to, nung pinag-aaralan ko, sabi ko, ang ganda naman ng perspective na na pinakita dito. Kasi sisimulan ko na, Daddy, dito sa dito sa intro natin. Sabi dito, developmental trauma and the resource scarcity response. So, ang mga bata, we've said naman, no, na not just adopted kids, not just fostered kids, but even sometimes our own children. Kapag yan po ay dumaan sa difficult beginnings, even with prenatal issues, meron nga sa aming training, no, when it comes to TBRI, pinapakita doon yung mga prenatal issues that causes trauma to a child. For example, lack of nutrition sa loob ng tiyan. Or if it is a quote-unquote unwanted or unplanned pregnancy na minsan meron mga moms na tried to get rid of, no?
2: Ramdam ng bata ang rejection.
1: Ramdam ng bata ang rejection. If there is issues outside, kahit na nasa loob siya ng tiyan, let's say there is abuse in the family, ramdam po nila yan. Tapos, halimbawa, let's say pinanganak pa yan na premature, no? Ayan na naman. Yung lack of nutrition, minsan underweight, and then kailangan mo i-provide yung mga bagay na yon pag nagkaroon pa sila ng physical illness after nun. So, yung mga bata na yan, survival, no? Survival mode sila. And especially our children who were abandoned, neglected, and placed in institutions or pinaalagaan sa kamag-anak. Hindi, walang security eh. So dahil sa lack of security nila, pag nagkakaroon ng something na ibibigay sa kanila, grabe nilang hawakan yun.
2: Kapit na kapit sila.
1: Kapit na kapit. Kasi natatakot sila. Baka...
2: At yan po na experience namin from our foster and adopted children ng mga batang paslit, Hanggang mga adults.
1: Yes. Oo, kasi kung wala talagang security eh. Pero sabi nga dito, no? Sabi ni Dr. Bruce Perry and Dr. Bessel van der Kolk, research published sa Journal of Child Psychology and Psychiatry documents that early neglect alters the brain's survival architecture.
2: Yung pinaka-formative function ng utak, ano?
1: Yes. Oo. Oh. Even the biological formation ng kanilang brain, ano? What studies have shown is that children who experience early physical or emotional deprivation develop altered stress response systems. Nagde-develop sila ng what we call, medyo technical term na to, is a hyperactive amygdala function. Ito yung sinasabi ko na on the alert all the time, no?
2: Right.
1: Namamagha yung kanilang amygdala kasi lagi silang nasa yung nabanggit natin yung ating FFFF, no? Fight, flight, freeze, or fawn na stature ang ginagawa nila. So they view their environment through an involuntary lens of resource scarcity. Feeling nila na laging kulang, laging wala. Yun ang kanilang pakiramdam. So ang clinical translation daw nito ay demanding items immediately, hoarding food, toys.
2: Bigyan na, ngayon na. Oh,
1: throwing ngayon na. Severe dysregulation tantrums kapag hindi natin ito nabibigay. When denied a luxury aren't manifestations of spoiled entitlement, hindi lang pala basta, ay, spinoil mo. Hindi although mamaya nilinawin natin yan, ha? Kasi minsan may danger din dyan. Pero it is more of, sabi dito, naka-bold eh, perceived threat responses to resource deprivation. Yun yung kanilang response because feeling nila deprived sila ng mga bagay na bagay, ng mga bagay na ito. So yan ba lang introduction.
3: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat. Your daily dose of family information.
1: Yung topic na medyo mahaba ang title ng ating topic ngayon eh. Understanding the whys and hows of entitlement mentality in adopted and foster children. And nagbigay tayo kanina ng short intro, no, kung bakit ba pagdating po sa mga kids who were deprived nung kanilang pagkabata pa eh, bit-bit nila to nagiging isa't po ito sa mga reasons, no? Or makikita po natin na hindi pala siya basta ay spoiled lang, ay madamot lang. Hindi po, no? Kanina sinimulan po natin na ito po ay ang kanilang response. It's a trauma response po because nga hindi nila alam kung kailan dadating ang susunod. Kaya medyo nagiging iba yung kanilang hindi what we expect dapat tamang behavior ng isang bata. Pero wag din po natin basta tingnan lang na minsan kasi, you know, when with our kids who have been adopted or fostered, if an adult sees ang ganitong klaseng behavior, ang una nilang iniisip ay ang ungrateful naman. Sila na nga yung
2: We've heard that a lot, diba?
1: Oo, madalas po
2: pasalamat
1: talaga.
2: Kayo. Buti nga.
1: Puro ganon. So, daddy, sige
2: pero
1: na nga.
2: Pero at the same time, though, on that note, diba, I'm sure a lot of people are saying, so you mean to tell me, kapag ka ang bata ay adopted or fostered, ay iba ang pamamaraan ng pag-address ng sitwasyon? And what you will see po ay hindi po talaga iba ang paraan ng pag-address.
1: Mm-mm.
2: Ang important dito ay yung kaisipan ng tao na nag-a-address.
1: Right. Correct.
2: Para malaman po natin, kumbaga, saan ang hugot?
1: Right.
2: Saan ang gagaling ito? No? Kasi, like for example, our own children, although mga anak namin, hindi po spoiled, hindi po talaga spoiled yung mga yan. No? Even when they were children, bata, they'll have some sharing issues, ganyan. Pero wala ata tayong anak na nag-act ng entitled eh, no?
1: Mm-mm.
2: Kasi unang sulpot pa lang, kinikitil na kagad po yung part na yan. Mm-mm. Pero still, iba yung approach ng pag-correct nito,
1: mm-mm,
2: no? And so, meron pong tatlong core truths about entitlement,
1: mm-mm,
2: in foster and adopted children. Sabihan, may tatlong main reasons na pinanggagalingan ng ganitong klaseng behavior. At yung una po ay that it is not entitlement, it's a survival strategy born from scarcity. Ibig sabihin, pagkada po nakita nyo ang bata na adopted ninyo or fostered ninyo, at ito ay parang nagpapakita ng ugali na karapatan ko to, deserve ko to, or mapag-aksaya, no? O madamot, no? Hindi po ito simpleng basta entitled lang sila.
1: Mm-mm.
2: All right? And although yes, totoo po yan, yan yung po'y makikita ninyo na gano'n. I don't think even they themselves can pinpoint saan nang gagaling ito.
1: Hindi
2: kasi
1: nila
2: sabi
1: alam.
2: Po dito mm-hmm. ay, ito pong kaisipan na ito ay nanggagaling sa scarcity o pagkakulang ng mga bagay. No? For example, sabi niya, children with trauma histories operate from a baseline of acute developmental scarcity. When a child hoarding resources, demanding gifts, refusing to share, acts out, they are not behaving like a spoiled heir or anak. They're acting like a survivor who believes today's surplus will vanish tomorrow. No? Sabi niya, ano daw yung psychological driver? Sudden transition into a resource-rich household. Hindi po sinabi rich household, ha? Resource-rich. Ibig sabihin, ay napupunuan ang kanilang mga pangailangan. The brain interprets abundance not as a permanent security but an unstable anomaly that must be exploited immediately dahil baka maubos daw ito. So expecting a child na nanggaling daw sa unstable, scarce, wala, no? And then suddenly nagkaroon ng ganito, no? Magkakaroon siya ng survival instincts na ganito. Okay. Kami po itong recently dahil may dalawa kaming bagong foster, talaga ito na naman kami. Natatawa ko sa reaction mo, kayo natatawa sa reaction kay Charlie.
1: Alam niya kasi.
2: Alam niya eh, pero mas maiksi ang mitya niya.
1: Mas maikli ang patience niya. Yes.
2: Oo, yung aming pong adopted, ano siya, 24, magta-24
1: na. Magta-24
2: na. So, ito, yung dalawang bata, mga around their age nung kinuha namin sila magkapatid. Napapailing na lang siya. Kung minsan gusto niya batukan kasi talagang yung gano'n. Kasi yung simpleng bagay po na na pagkuha ng pagkain. No? Siyempre, hindi po sila sanay na makakuha ng pagkain na masarap. No? Or magkain at all na maayos. Suddenly, uy, nagustuhan na to. No? Tapos, kukuha. No? Sasabihin namin, kukuha lang yung kayang ubusin. Mamaya babalik. Kuha? Tapos mamaya hindi na kaya ubusin. Sa amin po bawal yun. Kapag kinuha mo, kahit abuti ka ng siyam-siyam dyan, kailangan ubusin mo. Hindi tayo nagsasayang ng pagkain. No? Pas dati, sa sila, tinapay. No? Ang chore po ni Charles, magwalis, may nakitang tinapay. Nasa sahig, tinago, hindi na ubos. Galit na galit.
1: Pero kasi katulad no, for, yung tama yung sabi mo eh, does that mean na magiging iba yung paraan mo? Hindi. Same pa rin.
2: Yung pero pagkaintindi mo,
1: which will lead you na bago pa mangyari, since alam mong posible siyang mangyari, malaki ang chance na gano'n na mangyayari, gawan mo na ng paraan para hindi ka mapunta doon. So halimbawa, no? Halimbawa lang. Balik tayo doon sa pagkain or ulam. Dati, syempre nung umpisa, takaw tingin eh, no?
2: Oo, takaw tingin.
1: Nakita, maganda itsura, lagay agad, ang dami. Pagkatapos, yung struggle talaga na hindi makain kasi hindi sanay sa lasa nung niluto. To the point na sasabihin na pwede po bang kahit toyo na lang, right? Kasi nga hindi sanay dun sa ano. Now, will we bend because hindi niya naintindihan talaga? It was more of, I adjusted later on. So, bago kumuha, tikman mo muna. Initially kasi, expected ko, magugustuhan ka agad. Bakit mo naman hindi magugustuhan yung luto ko? Lahat ng tao gusto yung luto ko.
2: Oo.
1: Pero now I realize, wait lang pala, hindi pala bago pala to lahat
2: bago
1: sa kanila.
2: Bago pala sa lahat.
1: Bago oo. Lahat. I mean, yung ordinaryong, ano nga
2: eh, yung, ba? Diba, eh, si Charlie noon, diba? Ayaw nila kumain ng satanghon.
1: Oo, yeah.
2: Kasi daw,
1: miswa, miswa.
2: Miswa, kasi daw maalat.
1: Miswa. Ko,
2: lalo man lasa, ayaw talaga niya. No? Kasi yun sa pinanggalingan nila, eh,
1: asin lang ang banyong
2: asin lang. O kaya ano yun? Siyampuradong puti.
1: Siyampuradong puti.
2: Sa amin po, siyampuradong puti. Sabi ng mga kapatid nila, ha? Paano naging puti at siyampurado?
1: Uh-uh.
2: Eh yung pala, inaasukalan lang at binubuhusan na evaporada yung kanin, no? Nung natikman nila, wow! No? Para silang nagbukas ang langit at lupa. Uh-huh. Eh pero, ang tendency nun, mag-over sila kasi isip nila baka maubos.
1: Mm-mm.
2: Hindi na maulit.
1: So assuring them that there will always be ano, so katulad noon, 'di I had to adjust, right? Imbis na lagay agad, sabihin ko, o teka muna, tikman mo muna, no? Tikman, pag sinabing gusto, o sige, kaunti muna ha, kasi pwede ka namang bumalik.
2: Oo.
1: So yun ang nangyari actually doon, kaya balik ng balik. Kaya,
2: oo, kaya balik ng balik.
1: Oo, because nga, ayaw natin na maging wasteful. So natuto tayo mag-adjust, but they still had to learn na hindi pwedeng aksayahin.
2: Ay, nakakatawa doon, kasi tatlong balik eh, bawat konti lang talaga. Si Charlie titingin. Ramdam niya.
1: Dapat
2: ramdam
1: yun, i-guess natin siya uli dito eh. Kasi matagal na simula.
2: Ano reaction niya namin? Bagong foster sa bahay. Diba? Nakikita niya yung reflection siguro ng mga bata, yung pagsasayang, yung mga ganon. So, you know, important po yun. Yung pangalawa po na dahilan, bakit nagkakaroon ng entitlement mentality ang mga bata na adopted and fostered, no? Overcompensation by well-meaning parents fuels the fire.
1: Yes.
2: Ibig sabihin, ang may kasalanan yung mga magulang na nagkukupkup. Oo. Sabi niya, parents arrive with guilt-driven desire to make up for lost time. Kasi nga naman ako yung mga bata, lumaki to, wala nag-aaruga, kawawa naman. So you, ang tendency natin, ibuhos ng ibuhos ng ibuhos. Lahat ng bagay sa kanila. Para bang ano, para mabawi natin yung kanilang pinagdaanan.
1: Mm-mm.
2: Actually, sa mga nag-a-adopt, naghahanap ng baby, yun din ang kaisipan nila eh, di ba? Gusto ko bad baby para kung ano man yung naramdaman niya sa loob ng tiyan nanay niya, kaya kong burahin. Hindi po natin mabubura ang kanilang bad experiences, no?
1: Mm-mm.
2: Sabi niya, when you give without structure, you teach the child that rewards are disconnected from effort, contribution, or relationship. Napakaganda nung point na yun.
1: Grabe, isquiner ko yan.
2: Pag nagbibigay tayo, basta nagbibigay tayo, dahil natutuwa tayo, nakukwitan tayo, naggustong-gusto nila, nawawalay po yung connection ng pagpupursige. No? Anong contribution mo, kaya ganyan. No? Or relationship, bilang magulang. The child learns that emotional dysregulation leads to material comfort. Buying gifts to soothe trauma sends the signal that material objects equal security.
1: Mm-mm.
2: When you try to scale back, the child experiences it as rejection or punishment, escalating the entitlement loop.
1: Yan. Oh, pag ginagamit po natin ang mga suhol, ang mga either pagkain or gamit to pacify, no? Yung kanina, no, yung sabi ko, in-underlinean ko, squineran ko pa. Kasi yun nga, sometimes we do have the tendency to overcompensate kasi nga bumabawi ka dun sa mga kung saan sila na-deprived in the past, eh, no? But kasi we also still have to learn to teach them na ano, yung sabi dito na kasi pag ginagawa natin yun, nagkakaroon ng disconnection daw. Yung ano yun, rewards are disconnected from the effort, but in real life, hindi siya disconnected. Hindi connected disconnect. Siya.
2: Oh, connected yes, siya. Yes, yes,
1: when
2: yes.
1: they start going to school, when they start working,
2: right.
1: because of your effort, because you studied, magiging maayos ang grade mo, because nagtrabaho ka, may sweldo ka. So, you know, so hindi natin pwedeng puro bigay ng bigay ng bigay nang hindi nila nakikita yung prior to that,
2: Uh-oh.
1: No? Kailangan po maging maingat po tayo diyan na wag po natin i-overcompensate yung kakulangan sa buhay po nila. Na po, and number three po, basahin ko na dad. Sabi dito, true generosity requires first experiencing predictable stewardship. Ayan na po. Kailangan po talaga natin ituro ang proper stewardship. You cannot give away what you do not securely own. Asking a newly adopted child to share their possession. So pag in-expect natin, oh, mag-share ka. Pero in mentality po nila, ano yung i-share ko kasi hindi ko naman alam ko ano yung akin.
2: Mm-mm.
1: Kasi nga wala silang kahit anong ownership eh. So mahirap mag-expect for a child to be able to share when they are not secured kung ano yung meron sila. Kaya po, ang dapat po natin gawin ay ito. Ito daw ang dapat natin gawin, no? Sabi dito, asking a newly adopted child to share their possessions or think of others before their own safety net is established, ayan, it is asking for emotional maturity that they do not have at this time. So, sabi dito, ang cognitive gap, generosity requires an internal sense of excess, a belief that if I give this away, I will still be okay. A child who fears losing everything cannot afford to give away anything.
2: So, yes.
1: Kailangan po ay malaman po muna nila. Kasi nga, yun nga eh. How can you expect them to give when they themselves are insecure? Uh-oh. They do not know what they have.
2: Kasi nag-iimbak.
1: Kasi diba? Nag-iimbak.
2: Ng kono-ano. Mm-hmm. Nung sabi ko sa inyo nun, unang dalawa namin eh, nagtatambak ng pagkain, sinisiksik sa mga medyas, saka sa ano, kasi nga, baka maubos, no? Etong dalawang bago ngayon, ganun din.
1: Mm-mm.
2: Pagtingin ko sa drawer, ang daming candy. So, makitang ipin ng isa. Sabi namin, o paano yan? Eh, sinabihan ka na, ano mo pa rin?
1: So, ayan. So, punta tayo, Daddy, dun sa 6 tactical steps to shift from scarcity greed to generosity. So, yeah. Alam na natin na ganun pala yung kanilang mentality, ganun ang reaction ng kanilang brain to those kinds of situations. So, what do we do now? Ito ngayon yung 6 po na pwede natin gawin yeah, para matulungan.
2: Yeah, galing po kay Dr. James Dobson ng Focus on the Family, the Guidelines for Healthy Parent-Child Relationship, no? So, ano po ba yung 6 na kanyang guidelines para maituro natin ang generosity instead of entitlement and greed?
1: Mm.
2: Ano daw ang pwede natin ituro? Yung unang step po ay establish absolute parental authority and predictability. Ibig po nung sabihin ng authority and predictability na sino ka ba sa pamilya?
1: Mm-hmm.
2: Okay. Ang uso kasing parenting kuminsan ngayon ay barkadahin mo yung anak mo, sabi ko kasi dati nasa Amerika may nanay naglulupasay sa sahig kasi yung anak niya naglulupasay din sa sahig. Okay.
1: Mm-hmm. Ginaya.
2: And predictability, ibig sabihin, alam po nila na kung sino ka parate, consistent ka din, no, mm-hmm. sa kanila. At the same time, consistent din yung commitment mo to supply and support their needs. Sabi, mm-hmm. a child who has known instability is desperately looking to see who is driving the bus.
1: Yes.
2: Oo. Ano ba ang role mo bilang magulang? No?
1: Mm-hmm.
2: When parents hesitate to set firm rules out of guilt of the child's past, the child feels unsafe and tries to take control through demanding behavior. Define your household boundaries clearly. Enforce them consistently. Let your child know that mom and dad are secure in charge, Predictable authority brings peace to an insecure heart.
1: I think sobrang important nitong part na to, no? Kasi I look at it at a grander scale and looking towards the future. If a child recognizes the authority in the home, pagdating po sa kanyang spiritual life, it will be easier for him or her to recognize ang authority ng Panginoon sa buhay niya. No, I mean tayo as an adult, ito nga yung series mo ng preaching mo di ba? Recognizing talaga na yung sovereignty ni Lord sa mga nangyayari sa buhay mo, na merong someone that you need, there are prerequisites sometimes, no? Obedience is one. Talagang kailangan mag-obey ka muna, hindi ka basta-basta. I mean, the Lord will the Lord is in control of your life, pero meron din tayong mga guidelines na binibigay sa atin ni Lord. So same in our household. Kahit na minsan when a child comes in the home and tama yung sabi niya naghahanap po yan ng ng stability.
2: Usually kasi po pag sa institution yan, iba-iba palati.
1: Yes, iba-iba yung nag-guide sa kanila.
2: Iba-iba yung even sa mga older children, di ba, yun ang reklamo ng isang bata na ina-address. Kasi po, hindi kayo maka-adjust kasi nakailang palit na ng social worker o na nasiwa. And these are adults.
1: They're adults. Looking for stability. And wag po nating isipin na negative yon. Kasi talagang hinahanap po nila yon. They will feel safe kapag alam po nila na merong adult na in control po.
2: Who knows what they're doing.
1: Yes, who knows what they're doing. So very, very important po yan na i-establish po natin yung absolute parental authority and predictability. Kasi by doing that, balik tayo sa mga resources, no? Alam nila na maubusan man, ay wait lang, may nanay at tatay ako na will make sure na bibigyan ako. So hindi nila kailangan magdamot, hindi nila kailangan mag-withhold, it will be easier to share because I have a mom and a dad who will make sure that even if I share,
2: meron pa rin
1: ako.
2: At saka alam po nila kung saan tayo magiging masaya o malungkot, saan tayo maging upset or ikatutuwa natin ng mga bagay-bagay. Alam nila yung sense of predict. By doing so, mame-measure din nila yung kanilang sarili.
1: Naalala ko tuloy yung panganay natin, anak na lalaki na malapit na ikasal ngayon. Nung bata po siya, sa sobrang yung sense of security niya, no? Grabe po yan mag-share. Iimbitahan niya ang kanyang mga classmate sa kantin.
2: At ililibre niya.
1: Kasi
2: ipapalista sa akin.
1: Ipapalista. Kasi nga, naawa naman daw siya sa kanyang mga classmates. Kasi secured siya. Alam niya na dad, not mom. Dad will take care of the bill later on.
2: Nangyari po kasi yun. Kasi there was a time na ang asawa ko po talagang simula sa Paul, siya nagluluto ng baon, saka recess. E sabi ko, try nga natin, nakakapagod yung ginagawa mo. Ipalista na lang sa kantin. No? So sabi ko sa kantin, nung time na yon, mga anak ko papalista. Si Drew pa lang naman nun, si Lucas, maliit pa si Lucas nun palista. Pag umabot na akong 2,500 ata, sabi mo sa akin, in-expect mo dalawa lang yung nagpapalista di ba? Matagal yon, matagal. Aba, makin mo. Sa linggo pa lang ata nakakalipas, dumating na yung ng kantin. Pastor, 2,800. Ha? Bakit? kasi po si Andrew, palista lang mga classmate. Nag-feeding center ho yung apo ko, yung anak ko. Sabi ko, anak, ano ginagawa mo? Kasi dad, kawawa naman yung classmate kong isa Nagugutom siya Tapos dumating isang classmate ko. Sabi ko, ano ba? So tinigil na ho namin yung kalokohan na yan. Balik tayo sa dating luto.
1: But you know what? Even with them being adults now, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. No? Biyaya po talaga ito lahat ni Lord. But I praise God that our kids are very generous sa ibang tao. And I think nga, kasi nga, secure sila na they know na even if, kita mo naman yung mga anak mo, di ba? Pag meron tayong bagong kid na walang sapatos, they will give their own.
2: Oh, they'll give their, up their own. Yeah.
1: They'll clean it. They'll give it. Because alam naman nila na kapag may kailangan sila, you know, magkakaroon naman ng provisions for them.
2: Right, right.
1: So, it's easier for them because
2: They're free to be generous.
1: Yeah. Yeah. All right, let's go to number two. Yeah.
2: Number two po ay grant immutable ownership to build emotional stability.
1: Yan.
2: Ibig sabihin, you cannot expect a youngster to give away what they are not completely sure that it is their own. Give your child designated trunk, drawer, a room or space that items can solely belong to them.
1: Mm-mm.
2: Make it an absolute rule that no one else can take those items without permission.
1: Yes.
2: Pag nakita daw nila na meron silang basic security at safe yun, defensive hoarding posture will naturally begin to relax. Sabihin, hindi lang gugupit-gupitin yung mga gamit ng mga ibang tao sa bahay. Hindi nila kakainin yung pagkain basta-basta na ibang tao sa bahay kasi meron silang sariling kanila.
1: Mm-mm.
2: Na hindi po ibig sabihin nun ay kapag ka binilihan mo yung isa, kailangan bigilan mo yung isa.
1: Hindi po. Hindi.
2: Kailangan po natin turuan na maging masaya para sa kapatid nila.
1: Yes.
2: Pag nabigyan, na maging masaya pag yung ganon.
1: No?
2: Pero alam nila na meron silang sariling kanila.
1: Ito, important yun.
2: Itong dalawang maliit eh, nagsulat sa sopa, sa pader,
1: sa damit.
2: Sa damit. Nagpentel pen. No? Nako! Oo. Eh nakita ng mga kuya. Sinumbong. Sabi namin, ang dami nyo nang ang papel, ang dami nyo nang mga kung ano-ano, ba't kung saan-saan pa kayo nag-sulat? Ngayon, burahin nyo lahat yan. Gabi-gabi na nag-is-is pa sila ng mga binubura nila. Kaya lang, yung mga damit nyo na dinrowingan nyo, yan na yan.
1: Mm-mm.
2: Wala na tayo magagawa dyan. No? So they will learn to to respect their own space.
1: Mm-mm. Ako, sobrang thankful ako na may means naman tayo. The Lord has blessed us na, you know, when the kids came sa atin, binilhan agad ng kanya-kanyang drawer, no? Kasi nga, actually, ito pala yung point ko nung sa introduction natin kanina, nung sinabi kong ano yung gagawin natin. Give them stuff na they will really own, lalo na lalagyanan. Maganda po yun, importante po yun na meron silang sariling lalagyanan nila. Kasi nga, kapag meron silang security, they know that there are things that they own. Now, they will learn yung respeto. Respetuhin mo yung side ko, yung gamit ko, re-respetuhin ko rin yung sa'yo.
2: Yung space mo.
1: Yung space,
2: yes,
1: yung gamit. And so, kapag binigyan mo rin sila, nagkakaroon, alam, nadidistinguish na nila na, ay, ito, akin ito. So, when they know na meron silang pag-aaring sariling kanila, it's easier now to share or give.
2: Right,
1: no?
2: Right.
1: Kasi nga yung kanina, how can you give if you don't know kung talagang sa'yo naman yon? Hindi mo naman alam kung sa'yo talaga yun.
2: Hindi mo alam. So, yeah.
1: Pero kung ngayon, alam mo na meron kang pag-aari, mas madali ngayon ang magbigay. Okay? Punta po tayo sa number three.
2: Number three.
1: Go ahead, Dan.
2: And number three po, institute a principle of stewardship.
1: Mm-hmm.
2: Stewardship po ay pangangalaga. Stewardship, prinsipyo ng pangangalaga. Siya ay marunong mag-alaga ng gamit.
1: Mm-mm.
2: Ibig sabihin na ang kanila pong binigay nyo sa kanila ay ibinigay ninyo sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Pero ito'y dapat nilang pangalagaan. No?
1: Mm-hmm.
2: We have to teach children that privileges and material possessions are not infinite rights.
1: Mm-hmm.
2: Hindi binigay siya dahil deserve mo.
1: Mm-mm.
2: Kung hindi ito po ay ibinigay sa'yo bilang biyaya ng inyong mga magulang, pero ang duty na pangalagaan nito ay sa kanila. No? Para hindi po sila basta nagsasayang. No? Pag sinayang mo yung share mo, wala na yan. Tulad nung sa alaga natin, nung antagal kumain, hindi siya magkanatuto. Mamaya, nilulunod na ng tubig. Kaya sabi ko, di ka aalis dyan. matutulog ka sa kainan, no? At natapos niya, no? Natapos niya. Sabi ko, alam mo anak, sabi ko, kahit na naubos mo yung pagkain, sinayang mo pa din.
1: Mm.
2: Nasayang pa din. Alam mo bakit? Sabi niya, bakit po? Kasi kinain mo, naging sumpa sa'yo.
1: Hindi na siya masaya.
2: Oo. Ang saya-saya mo na meron ka ganito, makatikim ka nito. Ngayon, pinipilit mong lunukin, tinotorture ka na nung bagay na naging pagpapala sa iyo.
1: Na dapat blessing.
2: Opo. Sa aming putahanan, ganun eh, pag nag-away ang magkapatid sa isang bagay, kinukuha namin. Bakit? Kasi kaya ako

0: at the greater picture, if a child will learn ang good stewardship, proper stewardship at a young age, paglaki po niyan, pagtanda po niyan, marirealize natin na walang bagay na galing sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na pinagtrabahuhan ko yan. Ay, ano ko yan? Pinagsikapan ko yan. Tingnan muna, saan ba galing ang lakas mo?
1: Sabi saan, galing sa Panginoon yan eh.
0: Lahat galing sa Panginoon yan. So, as a child, if you recognize, you will be able to teach your children na lahat ng blessing ay galing kay Lord, hanggang sa pagtanda po niyan, ay matututunan po niya, ma-understand po niya talaga na everything is from the Lord, no?
1: Right. Wala po kailangan po naman ito yan. Speaking of, hindi mo alam ito eh. And then, namasyal po kami kahapon dahil holiday. Tapos yung kuya, gusto magsuot ng jacket. Sabi ng mga, huwag ka mag-jacket dahil ang init-init, magpipiknik tayo sa Arawan. Huwag ka mag-jacket. Gusto talaga niya mag-jacket, no? Sabi no, si Charlie, palibasa, hindi ko naglalaban yan. Ha? Si Mami naglalaban yan. Sabi niya, next time ikaw paglalabahin ko yan. Di gano'n na yung usapan. No? Uh-uh. Ako lang sabi, huwag kang mag-jacket. Tigilan mo yan, huwag kang mag-jacket. Tinanggal niya, di ba? Masama ang mukha niya. Natapos na araw natin. Umuwi tayo sa bahay. Gabi, kagabi. Pag uwi natin sa bahay, tagal na medyas. O sige, lagay niyo sa marumi yung mga medyas niyo. Yung maliit, yung bunso, tinanggal yung medyas. Nilagay niya sa mga bago niyang
0: sa drawer niya.
1: Drawer niya. Mm. Sabi niyo isang foster daughter namin, huwag mo ilagay dyan. Sinuot mo na yung medyas. Ilalagay mo sa malinis. Ang sagot niya, huwag. Kasi kawawa naman si Mami Isa, lalabahan din niya ulit. Sabi ko, sumobro naman.
0: Naawa sa akin sa paglalaba ko.
1: Sumobro naman yung stewardship. Sabi, hindi. Sumobro naman. Mamamaho yung malinis mo damit.
0: At saka pag nagkaroon siya ng sakit sa paa niya, ako din ang mamamroblema, di ba?
1: Matawa na lang kami lahat eh. Parang, sumobro naman. Binalik niya. Hindi, okay pa to. Wala pang amoy. Tawa kami ng tao.
0: Pero hindi nga talaga, no? As a child, if you teach your children proper stewardship, hanggang sa paglaki po niyan.
1: Pangangalagaan po nila.
0: Matututo po sila.
1: In fairness, ganoon talaga kasi dati, first time sila punta, ang lakas sila magsira ng gamit nila. Eh, pag sinira mo yan, wala na yan. You know, yung ganoon. Alright. Number four po, distinguish between childish irresponsibility and willful greed.
0: No?
1: Sila ba ay talaga naging pabaya lang? Or nag-aaksaya lang sila ng bagay at nagdadamot sila? No? When a child refuses to share or throws a tantrum over a gift, praise and evaluate, spilling a drink or forgetting to a chore is childish irresponsibility.
0: Mm-mm.
1: It requires patient instruction. But haughty, demanding attitude is a challenge to one's home values.
0: Mm-mm.
1: Sabi, magkaiba po yung sila ay nakaligtaan nila o naging irresponsible sila. Bata eh.
0: Or immaturity.
1: Oo.
0: Immature, bata.
1: Ganyan. Or wala silang pakundangan sa mga bagay-bagay o pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. No? Alamin po nating mabuti. Sabi niya, address the attitude directly and calmly and immediately without raising your voice, ensuring the child understands that manipulation never ends with rewards or gives rewards. No? Mahalaga po yun. Alamin natin, ito ba na nadyalang na ganito o ganito? No? Sa aming puntahanan, pag nakakaad lahat ng gamit, ang sasabihin, ano ba to? Tatapon na ba natin to? Magkakanda karipas ho yung mga yan kasi talagang ipamimigay yung mga gamit so alam nila. No? Yan.
0: Okay, dun po tayo sa number 5 na po tayo. Sabi dito, require active family service. Generosity is not caught through lectures. Hindi daw po sapat na
1: sermon.
0: It is taught through action. Assign specific age-appropriate duties that contributes directly to the family unit. Setting the dinner table, halimbawa, no? Or help carrying the groceries.

0: groceries, or caring for a pet. Help them see that a family is a team where every member contributes to the well-being of others. Ito yung isang ano eh, isang although sometimes minsan napapaisip ako, no? Kasi buong married family life po talaga namin ni Pastor James. Never po talaga kami nagkaroon ng kasambahay sa house help. Wala kaming stay in the house help. Although, when the kids were younger, because meron pong katabi lang po namin ng Bible school, so kung meron mga Bible school student na gusto kumita ng content, talagang need namin ng extra help.
1: Nagbe-babysit lang sila.
0: Diba? Pakibantayan, we have to leave, ganito. Pero yun talagang sa loob po ng bahay. So minsan, nakakapagod po talaga. But I appreciate how ginaid kami ni Lord sa pagpapalaki po ng aming pamilya, sa pagbuo ng aming pamilya, pagpapalaki ng aming mga anak, na kanya-kanya po talaga kaming chores sa bahay. Although even as big kids na, minsan talagang nakakapagod to remind, ano. Pero nagpapasalamat ako kasi nasanay po kami na sa loob ng bahay, kanya-kanya. So even with the little ones, yung pag-aalaga ng, ano, ng pets, di ba? Tumutulong sa'yo dun sa yung mga hobby dun sa labas. And minsan natutuwa ako, like, let's say for example, the other day, galing grocery. Lalabas yung, kahit yung dalawang maliit, ang bibigat ng mga ano, ako na po, ganon. So, nakakatuwa na makita sila, they will realize, kasi napapanood nila, na even their kuyas and their ates, meron po kami kanya-kanyang chores talaga sa bahay. Right. And, I remember, naalala ko din nung panahon na we were going through the adoption process ng kay Charlie. Pagkatapos, kami po ay dumaan through the judicial process, no, kung saan humarap, nagkaroon po kami ng mga hearing. And I remember Charlie being asked.
1: May pinapagawa sa kanya.
0: Kung meron ba siyang chores sa bahay. So sinabi niya, ang kasunod na tanong ay, pareho lang din ba katulad ng mga iba mong kapatid?
1: Oo, kasi bakala ginagawa silang alipin sa bahay. Oo.
0: Kasi yun yung isang sometimes before ha, na kapag nag-adopt ka ng older child, merong fear na baka kaya ka lang nag-adopt because kailangan mo ng katuwang sa bahay.
1: Oo, pagkakita. Libreng help.
0: Or mas mapapakinabangan mo na kasi older na. Less na yung gastos mo and more mas mapapakinabangan mo. So, tinanong siya. And then ang sagot niya, pare-pareho po kami. May mga kanya-kanya po kami mga gawain. So, ngayon, even with the little boys, nakikita po nila na even si
1: lahat
0: daddy and mommy,
1: gawa.
0: Even po kami, wash their clothes.
1: Yes.
0: But so, when I asked them to fold their clothes, hindi na kasing hirap kasi alam naman nila na ay si mami isa na yung naglaba.
1: At yun ang duty nila.
0: So, ako naman ang magtutupi. So, teamwork po talaga. Kailangan po talaga makita po nila yon, ano? Lastly,
1: reassure and teach after the storm has passed. When conflict over sharing or demanding behavior ends, do not leave the child out in the cold. Ibig sabihin, napagsabihan mo na, nakorek mo na, tama na, okay na. Okay na dapat. No? Once the boundary has been maintained, open your arms, hold them close, and reaffirm your unconditional love for them. Mm-hmm. And explain with your family practices generosity.
0: Mm-hmm. Okay?
1: Gamitin daw natin ang mga moment to pray with them, reminding them that true joy comes from gathering things for, not from gathering things for ourselves, but from serving others.
0: Mm.
1: Pagka po na-address na natin yung mga ibang aspeto ito, maaari na po natin unti-unting introduce yung konteksto ng generosity kasi hindi po dahil tinuro natin, kundi nakita nila sa atin yung generosity natin.
0: Mm-hmm.
1: No? Mahirap po kasi ituro maging generous kung ikaw ay madamot or kung hindi mo naman intindihan kung saan nanggagaling ito. No? And yes, sa foster and adoption, sometimes you have to bring it back to them.
0: Mm-mm.
1: Pag tumalabas yung ugaling ganon and ask, you know, bakit noon ba ganito? pwede kayo ganito, ganito, ganito, and then, okay. Para magkaroon po ng connection. No? Then after you correct, okay na.
0: Mm-mm.
1: Tama na.
0: And I remember ilang Christmases na yan, ano, pag tinuturo natin itong tungkol sa generosity, not only should we become an example, pero allow them. Maganda nga po yung dito na you allow them to serve others as well.
1: Napakahalaga po nun.
0: Sobra po, no? Even as with little children, sa amin po, lagi mong ginagawa example kapag gift giving natin, di ba? Kung ano yung meron ka na maayos pa, eh.
1: Huwag basura.
0: Oh. Linisin natin, ayusin natin, ibigay natin sa ibang bata. When we do gift giving po ng Pasko, we bring our children, or kung minsan kahit na mamimili ka, ikaw mismo, no, mamimili ka, isama mo. Sila yung pumili nung kung ano yung ipapamigay natin, 'di ba? So, magandang ituro po 'yan sa ating mga anak, and have them join even with the ministry in church, no? Sa atin, Daddy, with ano tawag dito, yung ating Sunday school. Yung ating mga anak, explain mga mo nga yan.
1: Nagtuturo ng center yan.
0: Oo, ano nga ba yung center sa atin?
1: Center po ay sila po yung nagpupunta sa mga street kids. At nagtuturo ng mga bata.
0: A kid teaching other kids.
1: Another kid, yes.
0: Yes.
1: And then pagka po sa church, you know, ganun din. Sasama sa tuturuan ng sports, ng basketball, na kung ano-ano. Namumulat po yung kanilang mata sa paglilingkod sa iba, and they take, when nakita po, makikita niyo po yan, na when they take great satisfaction in expressing generosity,
0: mm-mm,
1: magbabago na pong unti-unti yung ano, yung pananaw,
0: mm-mm,
1: ng mga bata. Pero mm-mm, like I said, mahirap po ito'y basta ay mandatory sa kanila kung hindi po ito nakikita sa atin.
0: Mm-mm.
1: No? Tayo pong mga magulang, lalo na sa adoptive and foster parents, ikaw po, hindi naman hiningi ng bata mapunta sa iyo, eh.
0: Mm-mm.
1: 'Di ba? Hindi naman, eh, ikaw ang nag-apply para, mm-mm, magkaroon ng adopted child or foster child.
0: Mm-mm.
1: Okay.
0: Kaya wag pong ingat po tayo kahit minsan sa sobrang frustration natin,
1: oo,
0: no. Wag po natin ibabalik sa kanila. Wag natin isumbat sa kanila. Oo, wag natin sabihin na, pasalamat ka nga, eh.
1: Uh-oh.
0: Kasi, again, hindi naman nila pinili, eh.
1: Hindi nila maintindihan.
0: So, wag po natin isumbat sa kanila. So, sorry, you were saying.
1: Yeah, and important po yun. Once nakita po nila yon sa atin mismo, na we are the same way, tayo hindi tayo mapagsayang.
0: Mm-mm.
1: We learn to value things.
0: Mm-mm.
1: We steward things. We work hard for things, and the reward that comes, and then we share our rewards.
0: Mm-mm.
1: Then magbabago pong unti-unti ang pananaw ng bata.
0: Mm-mm.
1: Tayo po punot dulo niyan, eh.
0: Mm-mm.
1: Tayo po, actually, kahit yung Proverbs 8, 'di ba? Ang sabi, train up a child. Sino magte-train? Eh, 'di ba tayo?
0: Mm-mm.
1: No? You expect the children to make immature choices because they're children.
0: Mm-mm.
1: Right, it's frustrating, it's tiring, but that's what they are.
0: Mm-mm.
1: You would just hope that by the time they become adults, nagawa mo na yung duties mo sa kanila doing,
0: mm-mm, so. No. Ayan, Daddy, so as we close, go ahead.
1: Yeah, manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Hindi ka po nakukulang kahit minsan. And kung minsan, Panginoon, nalilimutan namin ito. We pray, Lord, for families, Lord, going through adjustments. Even those, Panginoon, na binaha, na dumaan sa ganito, we pray for them for a quick recovery. Mga dumadaan sa kawalan, Panginoon, ikaw po maggabay sa kanila. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, tumingin ng gabay sa iyo para sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Maraming po salamat muli, mga kagapay, for joining us today. Sana po ay na-bless po kayo. Kung kayo po ay may natutunan sa aming topic na ngayong araw na ito, paki-share po yung episode. Maari nyo pong balikan po yan. Mag-scroll lang po kayo sa ating Facebook page po. Thank you, Kuya Nat, for helping us today. And maraming po salamat po kila Ate Des na tumulong din po sa atin. Muli po nagpapaalam ngayong araw na ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litiga po, ito po ang Family Matter. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you po.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Na nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Napakagandang alalahanin yung pangako ng Panginoong Diyos, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel. At ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos at iyan po ay patuloy nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat ng mga Pilipino nakakaintindi nitong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines ang ating global cast na ito. Ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kaniyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon, at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko, bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel, at ito ay mga plano para pagpalain ang bansa at hindi pasakitan, yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon. Dahil sinabi rin naman ni San Pablo, siya na nagsimula ng mabuting bagay ang siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus. Nang dahil sa Panginoong Heso Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Sabi nga, nag-a-unfold. Nakikita natin unti-unti, araw-araw, step by step. Hindi man po mabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sang-ayon sa kaniyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos, ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po iyan kapag tayo po ay sumasalungat, o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalaala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, ano? Yung mga tinatawag na lust of the eyes, o kaya naman mga layo ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulot ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot, o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman. At ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kaniyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po nating sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin, ha, ang ating sarili. Kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether iyan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ang kanyang kalooban. Bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayong mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hi, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan. Agabay ng sambayanan. 702-DZAS.
8: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Sama-sama tayo sa Globalcast ng Life is Beautiful, inihahatid ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anumang oras. Maraming maraming salamat kasi hindi kumpleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe, Bulacan transmitter site dyan sa Pilipinas. At maraming maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-aareglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog, hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FEBC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin. Ano? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadalubhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At marami pong mga composers, hindi gaanong nakikilala, ang nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, eh wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit. Ano? Kagaya po ng mga awiting ito, sabihin natin ang matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awiting ito. Kahit na hindi natin kilala, thank you Lord sa mga composers ng mga awiting ito.

Alam po natin na si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayong makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo, baka naman puyat, kulang sa tulog, o kaya naman masakit ang tiyan, baka naliligalig, o kaya naman ay nagugutom. Kung halimbawa naman ay madaling mapagod, may mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin, lalo na sa edad nito. Nakagaya mo at kagaya ko, di ba? Sa age na yan, kinakailangan nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan, I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran, daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin, daluyan ng kagalingan sa mga relationship, at daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, ang prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kaming malusog, masigla, maligaya at puno ng kagalakan. Tulungan po ninyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual, sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na makinig sa sinasabi ng aming katawan para palakasin, pasiglahin, pagalingin ang aming mga katawan. Ganon din ang aming mga sakit ng damdamin. Gawitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin ng aming mga kaibigan, kapatiran, kapwa-tao, at ganoon din ng iba't iba pa ninyong nilikha. Ito man ay halaman o mga hayop, ang mga bagay na inyong inilagay sa aming daigdig, tulungan ninyo kami na maging daluyan ng kagalingan, maging channels of healing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang siyang tagapagpagaling ng lahat, tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

Sabi nga natin kanina at ganun din sa ating mga awitin, ang plano ng Diyos ay patuloy niyang isinasakatuparan sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Siya ang nagpasimula ng mabuting bagay at siya ang nagpapatuloy nito. At ang dapat nating gawin, manampalataya sa Kanya, humakbang ng may pananampalataya at pasasalamat. At kung paminsan-minsan tayo po ay nagkakasakit o nagkakaroon ng sakit ng kalooban, atin pong ihingi ng grasya sa Diyos para tayo ay pagalingin at maging daluyan din tayo ng kagalingan at tuloy-tuloy ang pamumuhay para maisakatuparan ng Diyos ang Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at ganun din sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Jesus said, "I have come that they may have life and have it more abundantly." With Christ, life is beautiful.
1: Pare, oh, halika. Nasubukan mo na ba itong speed?
0: Ha?
1: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
2: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
1: Pare, basketball na naman.
2: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gustong makalaro yun? Di ba?
1: Si Mike?
2: Oo. Oh.
1: Kailan pa dumating yun?
2: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon, eh, mag-e-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
1: Eh, paano to?
2: Eh, pare, wag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan, eh. Laro na lang tayong basket, lika.
1: Bagay. Sige na nga.
3: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Let's go for the Philippines!
7: James for three!
8: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
9: Mayong hapon sa ato nagapamati, diri sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mayong hapon mga abyan, this is your host, Coach Tata Belanghel, kapang abi-abi sa inyo sa mayong hapon. Kag of course, this is the first Sunday of September. So, September 6, 2026. Ayun. So mga abyan, kamusta ka mo? I hope nakasimba na. No? Bare months na mga abyan. So, madasig na lang ini ang panglakaton sa panahon. Kag of course magtapos na naman ang aton nga 2026, no, kay bare months na ang iban gani nagsugod na sang patukar sang Christmas song, no. And of course diri sa Pilipinas, we are the longest country nga ga-celebrate sang Christmas, no. Ite siyempre ang mga Pinoy masinadyahon. And siyempre Christmas, it's really a time for us to again, no, to remember ourselves nga ang Diyos nagpakatawo, no, sang amuna nga mga chimpo, no. And ang nami na yung mga byan kay te kita ya padayong kita sa pag-alagad kay Lord, sa pag-remember kay Lord. Kag I hope and pray mga byan nga padayong kita gyapon sang hilikoton ni Lord Jesus Christ, no. And of course, ginaabi-abi naton sa subong panahon, kag sa subong hapon, ang aton nga mga utod, no, sa DXKI Marvel South Cotabato listeners. Of course, gina-air din ang aton nga Pusot Lakas Sports sa Pinas every Wednesday 3 o'clock in the afternoon. So mga taga Marvel South Cotabato, no, salamat din sa inyong suporta, kag salamat din sa inyong pagpatayon, no, sa pagpamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. Kag siyempre pasalamat kita diri sa aton nga mga utod sa DXKI nga gapadayon, no, sang pag-air sang aton nga aton diri nga mga episode, no, sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. And of course this afternoon, na before kita mag-continue, siyempre hindi kita malipat, no. Ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod dira sa Panay Island, no. Of course, mga Libuon family dira sa Kalibo Aklan, syempre mga Silvestre family dira sa Numansia Aklan, no. Iti may former player kita dira nga si Bernie Silvestre, no. Kag of course si Sir Arcel Tabuena sa Numansia, no sir. Kung kapamati ikaw sa subong hapon, salamat gig kagamayong hapon, no. And of course, wala tamang ginakalipatan ang aton nga mga utod dira sa antike, di ba? So again, no, gapasalamat kita nga gapamati man sila, no. Of course, mga lumawag family dira, no, sa antike, and ginaabi-abi man aton ang aton nga mga na utod dira sa Rojas, no, kasi siyempre sa Rojas damo kita dira kilala, no. And of course, gapasalamat kita nga gapamati man na sila, no, Rojas, Kalibo, Antique, and of course hindi kita malipat sa Iloilo City. Naabi-abi naton ang mga taga Iloilo Scholastic Academy, no, teachers, staff, no, sa Iloilo Scholastic Academy, and the students, no. And of course, kunyara kita sa Iloilo, kung gusto nyo namin espilahan, no, ti kabalo na kamo kundi kamo makadto, ah. Okay, iti isa sa mga pinaka namin espilahan dira ang Iloilo Scholastic Academy. And of course, ginaabi-abi naton dira si Coach Buds Tagubilin, si Coach Kian, no, si Lorio. And of course, siyempre hindi kita malipat sa aton nga mga board of directors dira sa Iloilo Scholastic Academy, no. Siyempre pasalamat kita sa ilang padayon sila, no, sa pag-produce ng mga maayong nga estudyante, sa mga maalam nga estudyante, kag quality education gid, no. It's very important, especially nowadays, no, nga grabe na gid ang competition sa edukasyon. So that is why pasalamat kita sa Iloilo Scholastic Academy, no. And of course, ang aton dira nga volleyball coach, si Coach Jeb Santos, and si Coach Darrell, no. And of course, gina-congratulate nato ng aton nga volleyball team dira sa elementary, no, naka bronze medal sang ininga Ilo Prisaa, no. And last year silver, subong bronze, buti maayo na, no. Iti ini grassroots level, eh, no, why the selection sang players, pero si Isa was able to bag bronze this school year, no, maski na short preparation lang. Iti nasanay kami ng October and November ang panganay sang Prisaa, pero this time early pa, no, nagsugod sang August 2. And then marlang kay ang Isa na nakakuan pa, nakakuha pa sang bronze medal, no. And of course, ginakongratulate naman ang aton basketball elementary nga sa 15 ka schools naka 5th place. Hindi naman na malain nga this school year naka top 5, no. So again, no, grassroots man dira. And again, no, ginakomend naton ang mga student athletes naton sa ISA nga wala labot nga alam sa klase gatuon, no, ang kagag improve man sa sports, no. Mula nang nami, no, kaya ang edukasyon ara gid priority. And of course, ang nami lang kaya may sports na, so at least balansi na, no, kaya nami yung mga estudyante naton nga holistic approach o ang eskwelahan holistic approach, no. And of course, kapasalamat kita sa leadership ni Sir Peter Chan kag ni Ma'am Debbie, no. And of course, ginabi-abi naton dira si Councilor Rudolph Ganson, si Coach Butchi Guzman, no, ang aton dira nga mga kuan sa Iloilo, no, mga coaches nga mga maayo, no. And then si Rudolph Ganson, of course, councilor dira sa Iloilo City. And of course, ginawa sila ginakalimtan, no, sila ni Coach Jack Borlado dira sa CPU, no, Central Philippine University. And of course, diri naman sa NIR, no, wala taman ginakalimtan ang mga amigo nato, no, diri sa Negros Island region. Of course, ang mga Quiatson family dira sa Kawayan, no, mga Aison family sa Kawayan. And of course, ang aton na amigo dira si Escalante, no, si Sir Boy G Barcelona, no. Sir, mayong hapon. And of course, si Coach Vincent Sitier kag si Coach Libert sa Silay at Talisay City, kag ang of course ang Talisay Knights naton dira. And why taman gina kalimtan ang aton nga amigo sa Murcia, si Coach Marvin Salem, si Coach Bibot sa Gansay sa Murcia, no. And ang aton nga FCA area head no nga si Miss Liza Mayo. Miss Liza, mayong hapon. And aton nga mga paborito nga pastors no, of course si Pastor J.R. Ramos, si Pastor Joe Ascalon sang Iktos, si Manong Gary Celes no. And syempre, pasalamat kita no sang ila pagpamati no. And of course, wala tayong nakalimtan ang mga Lasallian community no. Syempre, dira kita ga coach, kaga dira kita hatag sang aton man nga part-time job no, dira sa Lasal. And ginabi-abi nato ng mga coaches and athletes ang Lasal no. And syempre, hindi talagit pagkalipatanda ang mga coaches and athletes no. Iti syempre sila na ya permeng ga sakripisyo gid no. Ang weekend nila ya ti ara na sa sports, ang ila after school ara na ina sa sports no. So namihan gi kuya sang mga student athletes kay grabe gid yang sakripisyo no. And siyempre, ginabi-abi naton, no? Ang aton dira mga amigo sa Pontevedra. Yun. So, nami manada, no? Kay ang aton na may ministry dira nga ara sa school, no? Iya sa Pontevedra. And of course, happy man kita nga ang ina nga lugar, no? Kadamo na singing produce nga volleyball players, no? No? Sa Pontevedra. And siyempre sa Himamaylan man, mga Villarico family no, may mga kilala man tedra sa Himamaylan no. And sa Hinigaran siyempre mga Diloso family dira no. And anyways, waitan na sila ginakalimtan kay ti sila mga gabulig na sa ato no. And well, of course sa Tangob no, si Coach Ryan Medjavilla kay si Gliss proximo no, mga proximo family dira. Ang mga Banyas family, no? Ayun. So, damo kita dira kilala. Well, this afternoon, mga byan, ang aton pag-astoryahan, syempre related sa sports. And of course, kinakongratulate nato ng aton nga Gilas Pilipinas men's basketball, no? Nakadaog sila kontra Iran, no? And kontra Jordan, no? So, happy kita, no? And of course, we are proud nga even though without our naturalized player, we were able to win this window, no? Ang Duanica game, which is very, very important, no? And syempre, credit sa mga players, coaching staff, and syempre, sa FIBA, sa pagdala diri sa kasadyahan sa basketball, no? And the Filipino people witness, no? Sa MOA, kung paano maghampang ang aton Gilas Pilipinas together with the comeback player nga si Kai Soto no, kasi syempre 2 years ini nagpahuway kay ni ACL kaga of course bag-ulang ni ka pangasawa no, kaga nga iya asawa manug bata, so this is a very good gift man no sa iya asawa nga si Kai Soto is a very big factor gid no sang paghampang sang 2 games diri. And syempre nakaka-proud no kung kita Filipino, we are proud of our men's basketball team no. And of course well, God bless man sang aton nga Gilas Pilipinas team nga mahampang sa SEA Games no. Well, gaprepara na sila and lapit na lang no, magasugod naman di September. So abangan man na naton kasi ang Thailand, I'm sure mabawi din na. Kaya ang mga teams ng Indonesia nag-improve na. So again, the competition is improving and dako gid nga bagay no. Nga ang basketball ganami na ganami kasi once nga mag-stiff ang competition, siyempre well, nakita mo ang beauty sang hampang no. And again, proud kita dira. And this afternoon since nga related sa sports, pag-astoryahan natin this afternoon ang about sa bullying in sports, no? So, ano bala ang meaning sang bullying, no? So, ang bullying is unwanted, aggressive behavior that involves a repeated, deliberate pattern of hurting, intimidating, or dominating another person where a real or perceived power imbalance exists. No? So in short ni, no, magamba kabuli kagani, no, kontra mo ay gabalos, no? Kag sigi-sigi ini, no? Hindi ni siya one time, big time nga pagbuli, nga pagpangaway or pag-dominate sa isa ka person, unti, amo ning ginahambal diri, repeated, no? It involves a repeated and deliberate pattern of hurting, no, the person, no? So ano mga key elements sa bullying mga abyan, no? So number one here is intentional, no? The behavior is done on purpose to cause distress or harm to a person. No, grabe, no, intentional gid. So in short, intended gid para sa iya, no? Na gusto mo siya, type mo siya or trip mo siya ibully. No, intentional siya. Then, repetitive, no? The hurtful actions happens more than once or have the power to happen again over time. So, amo na siya ang repetitive. So, una is intentional. Number two is repetitive, no? And next is power imbalance, no? The person doing the bullying uses physical, social, or emotional like size, popularity, and group backing to control or isolate the target, no? So, again, no? Grabe, no? Power trip ni kumbaga ginatawag, no? Power imbalance, no? Kabalo ikaw nga wala siya power, so you will use bullying, no? Sa physical, social, and emotional power, no? Tapos, ano ang mga main types of bullying? So, lae man to kagina ang elements of bullying. This time is the main types of bullying, no? So, may ara physical. So, hitting, kicking, pushing, damaging person, personal property. So again, hitting, kicking, pushing, or damaging personal property. May ara man nga verbal, no? So teasing, name recalling, taunting, or threatening harm. No, so verbal na siya. And social, relational, so spreading rumors, excluding someone on purpose, or embarrassing them in public. Cyberbullying, using digital platforms, text, social media to harass or threaten someone. No? So, amo ni siyang main types of bullying. So, may physical, may verbal, may social or relational, then may cyberbullying. Alright? So, amo na siya ang meaning sang bullying, no? So, may key elements and then may ara siya types, no? Or main types of bullying. So, again, mga abyan, medyo hindi ni siya nami, no? Na may mga bullying manggali sa sports, no? So, ano ang bullying sa mga teammates natin, no? Anong bullying sa sports by teammates, no? So, again, no, it involves repeated verbal, physical, or relational aggression meant to intimidate, no, exclude, or humiliate a fellow player. No, so usually it happens sa mga, for example, senior ka, no? Makita mo nga may mga rookies, ikaw ting ginagamit ni kung kisa, no? Sa mga seniors or juniors nga may advantage sila, may command sila sa mga baguhanon. So kung kisa kaluoy lang sa mga baguhanon o sa mga rookie, no? I think ginagamitan sila sa repeated verbal, physical, or relational aggression, no? Para ma-intimidate ang mga rookie nga makuha nilang loob sa mga rookie kag mahadlok sa ilan. So, amo na siya, no? So, next is, anong forms of teammate bullying, no? So, again, no, aragyapon si verbal, physical, and relational, and digital, no? So, sa mga verbal naman, siyempre, aragyan na yung mga threats, no? Mga pang-insulto, mga banter, no? So, hindi na siya nami, no? Or mga ngalan nga ginaubra-ubrahan sa hindi manami, no? So, mga cruel nicknames. Diba? So, may ara pagid physical, no? Kung sa physical, di siyempre, kung dako sila, especially yung mga seniors, kag juniors, di dako na, kusog na, di gina-hit nila ang ilang teammate, eh. So, gina-trip nila or... Siyempre, may mga unwanted rough contact ni, no? During the practice or during the drills, no? Maka-hurt, no? So, hindi ni siya nami, mga abyan, no? And relational, no? Intentionally leaving a player out of drills, spreading rumors, or giving silent treatment about it. Hindi siya nami. Diba? So, isa na sa mga balantayan sa mga coaches, no? And digital, of course, mga pag-post sa social media sa mga hindi nami, no? Na mga pictures, no? And sending nasty messages via social media. Okay? So, ano na siya usually ang mga nakatabo dira, no? Sa digital, no? Siyempre, once ka mag-post sila sang imo pictures nga gina-edit nila, then kadlawa nila, then dami ma-comment or kisa gina-public pa. So, kahuluya, no? Kag maging trending ikaw, no? So, amo na siya. So, again, ang nga biyan, hindi na siya nami, no? So, malukoy kita sa mga aton teammates, no? And next is, ano ang mga signs ang athlete nga target nila, no? Siyempre, ini nga mga weak, no? Mga baguhanon, mga low self-esteem, no? May ara, iban nga, siyempre, mga mahuluyaon, no? Mga shy type ng mga players, tinanamitan, gina sila. Alright? So, well, how to address, no? Ang kumbaga, ang bullying. How to address this, no? So, number one, kung ikaw ang head coach, isa ka team, dapat may clear guidelines. May clear team rules, no? Sang about sini nga ma-prevent siya, no? So, since ang forms ng bullying, no, is verbal, physical, relational, kag digital, so sa verbal, siyempre, dapat ibutanggit guro, no, especially kung elementary and high school nga, bawal mag-speak bad words, that's number one, no? So, dako ni nga bagay nga mabalaan sa mga kabataan, nga bawal gali mag-speak bad words. Alright, so next, no, ang sa verbal nga pag ano nga bullying nga ma-prevent ini, isa pa gid is sa remind, no, or put our rules nga about sa mga names, no, nga mag-banter kita ni nami, no, sa mga nicknames or names ng aton nga teammates, no. So, be careful lang natin, no, sa pagtawag sa mga ngalan ni kagkansawan kay hindi nami, no, ang verbal nga bullying, no. So, isa na mga biyan nga dapat iklaruhon sa coach nga ang respect mangibabaw gid all the time, no, nga respetuhon ang mga rookies, mga sophomores, likewise man ang juniors kag mga seniors, no. So, if you respect those persons, then you will get respect also in return, diba? Next, of course, mga biyan, ang physical or hitting, tripping, hazing, and unwanted rough contact, no? So, isa ni sa mga biyan, no? Okay man na may aragin nga for drill purposes nga you will make contact with your teammates, like for example, football, basketball, siyempre may aragin nga mga box out drills, may ara-dira nga mga contact drills, pero dapat wala na sang extension, no? Magambang agani extension or extracurricular nga pag shoulder to shoulder lang nga bungguanar or body to body lang nga contact, dapat wala na extra nga elbow and knees, no? Kay kadelikado sin or even foot, no? Sometimes sa mga iban they put foot in your circumference nga may injured ikaw, so hindi na siya nami, diba? Or they will trip you behind, no? Siya nami kadelikado, kaya kung matupa siya sa ano, sa simento or pera palayo lang or sa, even sa ground, then he will hit his head, then this is a very dangerous nga nga para sa victim or sa victim. So again, coaches must remind, no, if there is a contact drills na wala na siya extension or wala na extracurricular contact or extra contact, no? So again, shoulder to shoulder, body to body, wala lang elbows, wala lang knees, and wala lang extra foot nga ibutang sa circumference ang imo teammate, because if he will get injured, then the coach will, you know, will suffer ang iyang mga strategies and tactics. And then, of course, your teammate will suffer the consequence kasi injured siya. Okay, mayo lang kung minor injury. What if kung, ano, kung major injuries, no? Makita mo sakit-sakit din, no? Or especially ng mga concussion, ba? Okay, ara, delikado. Kita da? Ang concussion kay ti inaya, siyempre, ang player mismo mapahuway siya for months or weeks, malawig-lawig, no? And ang laing gid kung may mga dislocation, ang laing pagid kung may mga hindi lang dislocation, no? Yara pagid ng mga cracks sa bones, baka delikado. Okay? So coaches, please remind your players nga be careful sa bullying, no? Especially sa physical nga aspect. Then relational, no? Magamba ka relational. Siyempre, if you are if you want to be a cohesive team, dapat ya there's no spreading of rumors, no, or chismes, iba, or wrong information or character assassination sa imo teammates or sa iya ginikanan. It's because nga hindi ni nami, no. Sometimes, no, they are delusional, no. Sometimes nga kung bully ka, then you will really think of, you know, do tanan na lang, do may meaning sa imo, no. So this is not good, no. Again, intentionally spreading rumors or character assassination sa mga teammates mo and coaches, this is not good, no. And it will really hurt your relationship with your teammates, no, with your coaches. And of course, for example, sa mga drills, i-exclude mo siya. Okay? You tell him that please don't join kay this is for the expert or very good players only. No, it's not good, man. So again, they need experience also, especially ng mga newbies. So you need to check on those, no. Then digital, no. It happens in it, no. Posting humiliating pictures and then ma-comment pa, or even sa mga messenger, no, or messages via social media, no. This is very, very dangerous, no. Pwede na ma-screenshot, then they will use it against you. Baka delikado. So that is why be careful kita sa mga messages dira. And mga byan, one more thing, no, sa mga bullies, aside from digital, relational, physical and verbal, it happens also before practices, no. So before practices, sometimes some teammates will confiscate your food. Diba? They will get your food sa bag without asking permission, or drinking your water from your water bottle. So again, no, careful kita. Kay maging everyday na siya, magiging habit nila yung away kagapangakig. So this is very, very bad for the team. It will destroy the team cohesion, and kabudlay magdaog, no, kung hindi ka mo cohesive, no. Kada mo pag isang forms of bullying, like for example, you hide the gear of your teammates, no, the shoes, the socks, the shorts, the inner, no. So the uniforms, kadamo lang, no. So again, this is not good, no. So it will really hurt and hamper the improvement of the team. So amo na siyang mga byan, no. Again, amo na siyang kakatabo kung isa before practice, or even after practice, or during practice, no. And for sometimes there's a group of players na they will really, you know, they will really intentionally hit those mga rookies or mga new ones sa atong team. They will do it, they will attack you, no, or they will plan a coordinated attack to the person. And then they will do it every practice, no? So, bantayan taman na coaches. So again, it's very, very dangerous, and it's not good, no? And yun ang mga bagay, dapat dasig ang magpuna ang coaches. So how can we prevent this? Again, dapat may clear rules and regulations, may clear guidelines. And of course, mas namigit ang guidelines sang team kung naka-align man sa school, sa student handbook. And that ad order ng bullying is not good, no, sa team, no? Kaya kalain git, no? Kaga, it's not healthy. It's not healthy nga may ara dira bullying, no? Well, my question this afternoon is, what does the Bible say about bullying others? No? So even though ang bullying a word does not appear in the Bible, pero kadamo sang example sang bully sa scripture, no? May ara ina sang 1 Samuel chapter 18 to 19, no? Si Saul and David. King Saul grew intensely jealous of David and tried to kill him out of insecurity and rage, no? So ini sali sang type of bullying, no? Si King Saul, grabe gidyang pagselos niya or kahisa niya kay David, nga naglabot sa point na he will kill the person, no? Grabe, no? Because of insecurity and rage, no? Ara pagid si 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 7. No, si Penina and Hannah, Penina relentlessly provoked and bullied Hannah because Hannah struggled with infertility. Bawat tiyari naman, hindi naman kabata, no? So si Penina, no, grabe nga ginabully ya or ginaprovoke ya. Ay, ginaprovoke gali si Hannah because hindi siya kabata. So, sane, no? Grabe, no? Ginaprovoke. Hindi ni siya manami, mga abyan. Yari pagid, in 2 Kings chapter 2, verse 23 to 24, the youth and Elisha, a group of young people mocked the prophet Elisha about his baldness, showing verbal disrespect and harassment. No, see, no? Verbal disrespect and harassment. Okay, tungod si Elisha, kalbo lang, kaluluoy siya eh. Tanan guro, klase ngalan sang kalbo na mention ni sa iya, no? And, kasakit man mabatian. Next is in Genesis 37, no? Chapter 37. Joseph's brothers. Joseph faced severe psychological and physical bullying when his brothers threw him in a pit and sold him into slavery. See? Ara, bullying mo na. Okay? So, grabe mga abya, no? Sa Bible, may ara na. So, before galiga, katabo na. No, san chimpo pa ni Lord Jesus Christ, no? Before kita na bata, natabo na ni ang bullying. So, which is not good. Alright? So, next is the key biblical principles sang about bullying, no? So, dire, may ari, dire, condemnation of oppression, no? God firmly opposes those who use power to crush the weak. In Proverbs chapter 14 verse 31, it states that whoever oppresses the poor insults their maker. Munambal ni Lord, ha? God firmly opposes those who use power to crush the weak. Bawati, halong-halong kita, no? Kung ara kita, munamblambalin, ha? Comes great power, with great power comes great responsibility. So, halong kita kung may power kita. Kaya kadelikado. Alright? Next, the golden rule. No? Jesus taught believers to treat others the exact way they want to be treated in Matthew chapter 7, verse 12, which leaves no room for harassment and intimidation. No? So, bawal ang pagharas, bawal ang intimidation. No? So, muna ding hamba sa Matthew 7, verse 12, no? Next, responding with wisdom and love, Jesus advised a non-retaliatory posture in Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 38 to 41. Though biblical scholars note that this was retaining personal dignity and exposing injustice rather than quietly enduring endless abuse. No? So again, no, ari gininagambal ni si Lord, no, na hindi manami. So we need to respond with wisdom and love. So again, no, sa mga bullies, okay? So let's be wise nga hindi nami mang bully. So mas nami gid kung ginapalangga mo ang imo mga utod, no? So para agad ma-preserve nato ng aton nga dignidad, no? Kaga syempre hindi nami kung may gina-abuse kita nga person. Then next is overcoming evil with good, no? In Romans 12 chapter 12 verse 21 instructs believers not to be conquered by evil but conquer evil with through goodness instead of matching insults or violence. Okay, so in Romans chapter 12 verse 21 instructs believers not to be conquered by evil but to conquer evil through goodness instead of matching insults or violence. So again, palanggaon mo ang imong mga utod, no? So may ara pagid nga mga verses sa Bible nga kung ginhat kung gina bully ikaw, no? Gintampa ikaw sa right, so ihatag mo pagid ang left. No? So kung gintampa ikaw sa right cheek, pati ang left cheek ihatag mo, no? So again, no? Pero ang pinaka nami amian ko gid is love your neighbor. Spread love, spread kindness, no? Nami ginaya mga abyan. So ang mga abyan mo na ang bully, no, nga topic naton this afternoon. Kaga well, amo na once again mga abyan gina remind nato ng aton kabataan nga gakatabo ina. So dapat ang mga parents naton na dapat nag-educate na sa ila kabataan nga kung may gakatabo ina, you report it right away, no? Hindi lang sa coach, no, but sa parents mo mismo. Hindi na ta magulat na magbudlay pang sitwasyon kag magdako pang isyu. Kasi ang bully hindi maginami mga abyan. So it happens also sa mga workplace, no, sa business, everywhere, no? So hindi lang sa mga estudyante, no? But we're talking of sports this afternoon. So again, no, coaches alert, student athletes alert, mga assistant coaches alert. No, mga parents alert kita dapat, no. So always ask your sons and daughters and investigate, no, kung kamusta man ang team, no. So hindi lang tama mamakot sa atong kabataan, sadlock na sila or paandaman sila or i-threaten sila. So nami man kung ga-investigate man ta kita as parents, no, kung kamusta atong kabataan. And well, mga abyan, no, let's continue to pray for our kids nga i-protect gid sila permi ni Lord, no. Let's continue to prevent bullying, okay? It will ruin the sports, it will ruin the love, it will ruin the essence of sports nga dapat yaga enjoy sila dira, no? Why sila ginabully? So muna mga abyan nga nami gid nga kita nga mga parents, no, always on top of everything. So ako I always advise my daughter nga you protect yourself, no? So again, it's better that you talk sa house, you talk during over dinner, how is she, what's happening inside, what she doesn't like, what she likes, no? So, mga those things mga abyan will help us know what's going on, no, kag kung sino ang BFF sang aton nga bata, no, kay dako na nga bagay nga makabulig na sinyo nga makilala nyo kag makatimbre nga ginabullying imo bata or makaprotect man siya sa imo bata nga hindi siya pagibully. So again, no, kadamos ang benefits mga abyan. Well, coaches, again, clear rules, clear guidelines nga bawal kita magbully. So again, let's continue to remind our players, let's pray for our players, let's continue to be strict nga dapat hindi kita mang bully kay hindi na siya namin, no? So once again mga coaches, no, let's challenge our student athletes nga dapat maging cohesive ang aton team, no? So in order to be cohesive, there's no room for bullying inside the team. So it will really destroy our team. So once again mga byan, no, kita na kita sa next Sunday, alas dos dirigyapon sa DYVS 1233 in Radio Dial, the sweet voice of salvation, no. And ini ang inyong host si Coach Tata Bilanghel, gapasalamat na nagapamati kamo sa subong nga hapon kag maayo lang ang pagpahuway, no, kay ti buwas balik naman kita sa trabaho. Mga byan, let's continue to worship the Lord our God. Hindi ta pagkikahuya ang Diyos. Hindi kita maguntat alagad sa iya. Kaga, again, let's continue to fellowship with the Lord Jesus Christ, communicate with the Lord Jesus Christ, because He will always bless us. He will always love us. He will never abandon us. And, nami lang gidya permiya kay si Lord always ara na tanan sa timing, no? Ang iyang nga pagpakamaay. So again mga byan, salamat gid and good afternoon.
8: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Konektado, napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesu Kristo. Konektado.
3: Mga kapatid, magandang linggo na. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay hindi ho nalalagay sa alang-anin ngayon pong araw na ito, dulot ho ng hindi kagandahang panahon. Make sure na kayo po ay nasa ligtas na kalagayan, hindi lang sa atin hong kapakanan, dahil ang ating kalusugan at ang atin din hong safety ay napaka-importante. At sa atin naman pong pagsaserve, we have to give God our best. And never forget na sa atin hong paglago spiritually, yan po ay nakatutulong sa improvement ng ating character at ng ating conduct. At malaki po ang epekto sa ating mga relationships. So yan po ang lagi ho nating pinapaunawa. Well, ngayon po ay atin hong tinatapos yung atin hong pagkakasunod-sunod na mga topics in relation po sa kapayapaan. Ang sabi nga ho natin na ang buwan ng August ang International Peace Month. At ang gusto ho natin bigyan ng pansin ay ang topic ng kapayapaan. At tinalakay ho natin yung Jehovah Shalom, kung inyo pang naalala sa first week ng August. Then, ang ating tinalakay is the peace of God. No? Yung sinabi ni Jesus sa John 14:27, "My peace I leave with you." At atin din hong pinag-usapan yung being peacemakers. At tinalakay din natin, of course, last weekend, yung may kinalaman sa inner peace. Paano i-deal ang atin hong mga negative emotions, lalong-lalo na ho yung mga offenses na atin hong pinagdaanan, paano natin haharapin ang bitter feelings, no? At ngayon naman ang atin hong bibigyan ng pansin, na sinimula natin kahapon, is Jesus being the Prince of Peace. Ang sabi nga po natin, marami hong mga bagay attributed kay Jesus. Pangunahin yung kanyang pagiging, of course, the Son of God. Alam din natin na siya po ay Messiah. Siya po ang tagapagligtas. Ang kanyang mga pangalan na tinanggap ay Emmanuel, the Lord is with us. At syempre, yun hong name na Jesus, which means God is salvation. Yun po ay napakahalaga na mga bagay. Pero dito ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay meron ho tayong nakitang napaka-importante pang talata. At sabi nga ho sa inyo sa Christology, no, yung pag-aaral ng doktrina tungkol kay Jesus Christ, dito ho ay kinukuha ang ilan sa mga katangian at pagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ho dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." No? So napakaganda. Ipinapakita at hina-highlight ano yung background ng dadating na bata. Hindi ito pangkaraniwang tao. Ito po'y bugtong na anak ng Diyos, na magkakatawang tao. At ito po ang kanyang mga ginaganap na role, at ito po ang kanyang kalikasan. No? So napakahalaga niyan. So pag pinag-uusapan po natin yung Jesus being a Prince of Peace, alam natin na ito po ay pagdudulot ng wholeness at ng harmony sa tao. Wholeness dahil kailangan natin ng kaligtasan. We have to be pardoned, forgiven from our sins. At ang Panginoong Jesus ang kayang gumawa niyan. Para tayo po ay bigyan ng kaligtasan, siya rin po ang atin hong tagapamagitan sa Ama. At siya rin po ang atin hong Savior, ang tagapagligtas, para ho yung broken relationship sa Diyos ay atin hong maipaglapit sa pamamagitan ng pagtutulay niya. And of course, harmony, hindi lang po ito harmony ng atin hong mga relasyong pangtao. Kasi pag in-apply natin yun pong metodo ng Panginoon, like forgiveness, compassion, and mercy, bumababa ang tensyon at yung tinatawag ho nating ill will and malice sa tao. At napapalitan ito ng pag-ibig, at napapalitan ito ng kabutihang pakikitungo, at marami pang magagandang bagay. At yun po ay nagdudulot ng pag-inam ng mga relasyon. Pero also yung inner harmony. Yun bang ang iyong puso at isipan sa gitna ng mga problema, mga peligro ng buhay, ay magkaroon po ng kapanatagan. Sa presensya ng Diyos, pwede mo makuha yung harmonious relationship sa Kanya na magdudulot din ng alignment and order sa iyo pong pangloob na takbong pangbuhay. Ang Panginoon po ay nagdudulot ng mga bagay na yan. So, sa atin hong pagtalakay kahapon, inuna natin yung pagpapakita that Jesus was given the title of Prince. No? Sabi natin sa Hebrew language, ito po ay Tsar. At ito ay nagpapaunawa ng maraming papel ng isa pong tagapanguna. Usually, pagka iniisip natin ang prinsipe, tayo po kasi ay nabuhay sa mga fairy tales, no? At naiisip natin yung mga nakadamit na magara, nakasakay sa kabayo, at parang gwapong-gwapo. Wala namang problema. Pero yun po ay mga fantasies, no? It's very important that we see, ano ba talaga yung prince? Well, sa Old Testament time, sa panahon ng monarkiya, di ba pinag-usapan natin a few months ago yung tungkol sa relationship ni Jonathan and David. So Jonathan was the prince na naka-line up para maging hari ng Israel. And he was given yung leadership role, no? Commander siya, mga one-third ng army ng Israel during the kingship of his father. At kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa pangunguna. Kailangan niyang maging matapang sa labanan, maging strategic sa kanyang mga galaw, sa pagpoprotect ng kanyang mga tauhan at ng mga taong na papangasiwaan nila, at higit sa lahat, yung kanyang pagpoprovide. No? Kailangan ho, gampanan yan. Pagka kayo ay napunta sa mga dako katulad ng Europa at inyo pong inalam yung background ng kanilang monarkiya doon, may kita ninyo na yung mga nobles, no? Yung mga lords, yan nga, yung mga kings, mga prinsipe at prinsesa, ay may mga pananagutan. Yes, may privileges sila, may titulo eh. At sila ay tinitingnan ng mataas na uri. Pero hindi mo mayaalis na sila rin ay may pananagutan. Kasama ng pribilehiyo ay yung kanilang kinakailang ayusin yung teritoryo na kanilang saklaw, pangasiwa ang mabuti yan at proteksyonan yung mga tao. Doon ho sila nasusukat kung magagaling bang pinuno, kung iniibig sila ng nasasakupan nila, or kung sila po ay nangaabuso at hindi ho sila pinagpipitagana ng mga nasa ilalim at nasa sakop nila. Yun ay may kinalaman sa role ng isa pong naghaharing uri. No? So dito ho, yung role ng prince ay may kita natin, no? Mataas yung pagiging protector. Kalakip noon, yung pagiging provider, no? So yan po ay mga papel na ina-attribute kay Jesus. Now, ano yung masasabi nating role niya pag pinag-uusapan natin yung protector? Magandang makita ninyo na ang word na shepherd, ba tayo napunta sa pastor? Kasi yung shepherd, no, ay lowly profession kung tutusin, in comparison to a king. Pero hindi ba sabi nga natin sa study natin ng life ni David some months ago na yung kanyang kingship, ano ang preparation niyan? It was his being a shepherd. Kasi pala yung king is a shepherd. He oversees his flock. He oversees his people. Di mo? Kaya nga ngayon, yung pastor, doon galing yan sa word na pastol or shepherd. Overseer yan. Hindi lang ng hayop, kundi in this case ngayon, pagka ito ay nilalagay sa mga papel na panglipunan, nag-oversee ka ng mga tao, no? At ito nga po ay napaka-importante na atin hong makita at maunawaan. So, si Jesus has been known as a good shepherd, no? Yung pagmamahal niya sa tupa. At binanggit nga natin na sa Luke 15, pinakita doon papaano ho ang kanyang paghahanap sa lost sheep. At minsan, ang naiisip kasi natin, pagka buhat-buhat niya yung lamb, no? Parang yung mga may fur babies dyan, may mga aso, mga pusa, bit-bit-bit-bit ninyo, parang ang amo-amo ng alaga, ang amo-amo nyo rin. Well, wala namang masama. Pwede niyo i-picture na gano'n ng isang shepherd. But really, the shepherd's work is very difficult. Kasi yung kanila hong pag-aalaga ng hayop will bring them to different terrains. So marami yan. Kailangan mong pangasiwaan. Dahil kung ikaw ay tagapag-alaga lamang ng tupa ng iba, may ganong klase ng shepherd, the hired ones. Kadalasan yan. Pag may nawalan tupa, babayaran mo yun. Papalitan mo. Obligado ka. Kasi pwede mong pabayaan eh. At yun nga, pag hindi mabuti yung pastol, pwedeng takasan yung responsibilidad, wag na lang siyang magpakita at bahala na yung mga tupa. Talagang delikado, very, sabi nga natin, fragile or vulnerable ang mga sheep, no? Prey animal sila eh. Sila yung sisilain ng mga mababangis na hayop at gustong nakawin ng mga bandido, mga thieves, mga magnanakaw. Ang nagmamay-ari ng mga hayop, usually talagang iniingatan nila yan eh. Kasi nga, kabuhayan nila. At the same time, yun ay nagpapatunay din ng interaction niya, bagamat hayop yung sheep, no? Merong, kung tawagin natin, affinity din ang mga shepherds sa kanilang mga inaalagaan. So, mapapansin ninyo, no? May mga comparisons. Of course, mas mataas ang pagtrato ng Diyos sa tao. Pero, yun nga, pag sinasabi nating shepherd, talagang makikita ninyo yung difficulties. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang mga damo. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang tubig. Eh kung malayo yun, ikaw ang magli-lead at titiyakin mo na ang iyong pinupuntahan maayos. Kasi kung hindi, pagligaw ka o kaya hindi mo natansya ng tama, walang plano, maapektuhan yung mga alaga mo. Pwede silang mapahamak o mamatay. At pagduwag ang shepherd, talagang iwanan na lang niya yan. No? May mga pagkakataon, yan ay mahuhulog sa mga bangin. May mga pagkakataon na yan po ay aatakihin ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga mababangis na hayo. Kung naalala ninyo si David, nung tinatanong siya ni Haring Saul, nung haharap siya kay Goliath, ano yung sagot niya? Na sabi niya, bihasa rin naman siya sa paglaban. At ang kanyang kinakalaban ay mababangis na hayop na gustong kumain ng kanyang mga tupa. Siya yung pumapagitna, no? Kaya ang sabi, hawak-hawak niya yung panga ng mga mababangis na hayop. Sabi ko, ibang klase yon, na talagang hindi pwedeng hindi ka matapang at hindi ka maalam sa dapat mong gawin. Kasi katulad ng mga lobo at na iba pang mga hayop, strategic yan eh. Kung grupo-grupo yan, ay sisilain o atakihin nila yung mga alaga mo. In the case ni David, may mga hinarap siyang hayop na endemic o nandun sa lokalidad na yon. At ang sabi nga ay talagang harap-harapan. Kung baga saan, mukha-mukhaan kung kanyang harapin ito. So ilagay natin doon ang role ni Jesus, no, as a shepherd. He will protect his flock and he is willing to give up his life. So yun yung napakaganda. Hindi ka lang niya pangungunahan, dadalhin ka niya sa lugar kung saan may pagkain, saan may tubigan, may kapahingahan. Pero ang sabi din doon, ibibigay niya yung buhay niya. matiyak lamang ang iyong kapakanan ay maayos, no? So this is the kind of prince si Jesus, no? A prince of peace. He is a protector and a provider for those who belong to his flock. So ang tanong, no, na gusto nating idagdag na sa lesson natin from yesterday, how Jesus brings peace. Siyempre, gusto rin po natin makita yon sa ating mga buhay. Well, una, He became our mediator. Siya po ang gumarantiya that we will have peace with God, no? Alam niyo, maganda itong sinulat ni Paul kay Timothy. This is from Timothy chapter 2, verse 5. Sabi dito, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." No? So, yun po, no, napakainam nung pagkakabanggit na yun ni Apostle Paul, eh. Inihahayag niya kung ano po yung naging papel ng Panginoong Jesus. Pwede niyang hindi gawin. Pwede niyang hindi pinangako. Pwede niyang talikuran. Wala naman tayo magagawa. But He is faithful and true. At ang ginawa niya ay talagang ibinigay ang kanyang buhay para po merong pangtubos, para makagarantiyang maitulay tayo mula kapahamakan at dalhin po tayo sa kaligtasan. At yan po ay yung buhay na walang hanggat taglay natin. Yung pinakasusi, the sacrificial lamb, the one who gave his life for our ransom, is our king. Di ba? Napakahalaga nun. So the Prince of Peace ay isang talagang benevolent, loving, and sacrificial leader, no, para sa atin. Napakaganda na papel ni Jesus Christ. Not only that, as a Prince of Peace, He provides you with inner peace. Last time, dun sa peace of God, nung sinabi ni Jesus, "My peace I leave with you." Alam mo, manghang-mangha tayo ron. Kasi ano ba yung ginamit niyang klase na pamamaraan na nung siya ay nagkatawang tao, humarap din sa mga pagsubok, ay nagpakita ng kanyang pagiging panatag sa gitna ng lahat ng yan. Di ba tatlo yung ating minention, duduktong natin dito. The first one, pagka may anguish, anong sabi? When Jesus was in anguish, no, when He was basically sweating, na para daw drops of blood, He prayed earnestly. Ganun din yung ino-offer sa atin. Now, pagka tayo nananalangin, it is a prayer that we offer, diba, to God in the name of His Son, Jesus Christ. No? At may guarantee tayo na tayo pinakikinggan. And that is a beautiful thing. Hindi lang yan. Sa Matthew chapter 4,

0: nga na si Satanas, masusuwata mo lamang sa pamamagitan ng truth, yung tinatawag nating katotohanan. At walang ibang tatalo sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Yan po ay napaka-importanting lesson para sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, "In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." No? So sa Kanya ay meron tayong katiyakan na dahil Siya'y nanaig sa mga ito, kung magtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang tulong, kaya Kanyang tulungan na panaigan ng mga bagay na yan. So you can find that from John 16:33. So yun po ay napakagandang reminder sa atin. And lastly, di ba, peace with others. No? Na yung Prince of Peace, gusto niyo niyang bantayan ikaw. Dahil may mga bagay na siguro nagiging mali ang ating buhay, dapat tayong paalalahanan, gabayan. Insan ay utusan, no? Authority kasi yun, yung position of being a prince or a king. Pero kailangan tayo magpasakop sa Kanya dahil kabahagi ng Kanyang gusto gawin ay italaga ang ating buhay sa in alignment sa Kanyang kalooban. Ano ang banggit dito po sa sulat ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 32? Ano ang banggit dito ni Jesus? "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." So the Prince of Peace is showing us not only a model, pero pinapakita rin sa atin ano yung principles na pwede ho natin gamitin as we experience yung conflict. Paano magiging maayos, no, ang mga sitwasyon na challenging o merong mga gaps o mga, kung tawagin natin, mga brokenness, di ba? Ang sabi nga dito, by relying on God, pwede ho tayong matulungan ng Panginoon na yung ating inner workings, yung isip, kalooban, para yung ating actions and reactions may ilagay sa lugar. Close natin ito sa pagbasa ng sinabi ni Albert Einstein. Kala niyo si Einstein, no? A very intelligent person. Alam natin siya sa kanyang sa physics contribution. Pero ito, maganda yung sinabi niya, very practical. "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." So paano mo makukuha yung understanding on your own? Very hard. But through the workings of Christ sa ating buhay, it is possible. No? So yun po ang isa sa mga reminders na ibinibigay sa atin. It's very important that we trust Christ, no, being our Prince of Peace. So sana po ito po ay makatulong sa inyo na maintindihan ano po yung nilalayon at ginugusto ng Panginoon para sa ating buhay. Ito po yung hindi tayo mahirapan, no? Hindi sa walang troubles, meron eh. Pero hindi tayo madala doon sa pagtingin lang doon sa kahirapan. Kundi makita natin na merong tulong na iniabot. Ito ay sa pamamagitan ng Diyos mismo. May mga kapamaraanan na minodelo ng Panginoon na pag in-apply din natin makatutulong. May mga gagawin para mapanatag ang puso at isip. Yan ay kung magta-transfer ang ating focus doon sa Panginoon at magkakaroon tayo ng tiwala or trust sa Kanya, yan po ay atin ding ma-experience. So tatandaan po natin, no? Yun po ay mga elemento na kalakip niyan. Kasi minsan iniisip natin, oh, it's magical. Pag ako'y lumapit sa Panginoon, lahat ng ito payapa na agad. No. Ang peace ay isang bagay that we basically have to, di ba, follow yung directives ng Panginoon for us to have it. We have to act on it. Lalo na yung faith sa Panginoon at yung ating application ng pamamaraan ng Panginoon. And through that, no, we will be able to experience yung sinasabi ng Panginoon na kapayapaan ayon sa Kanyang kalooban. So I do hope you will know the Prince of Peace and you will be able to experience yung Kanya pong protection, provision sa iyong buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Konektado!

0: Gutom? Kahit rice naman ang kinain? Feeling bloated? Na parang hindi ka natunawan?
1: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
2: Ang brown rice ay sagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
3: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ang pagpupursige sa kabila ng mga malakid ay tiyak na magtatagumpay. Hindi lingid ang katotohanan ito sa naging karanasan ng mga Israelita. Ito ang pilit kong itinatanim sa isipan ng aking mga anak. Ang bawat tao ay tiyak nakakaharap sa mga balakid. Kung ano ang mga balakid na ito ay hindi natin alam. Kusa na lamang itong dumarating, lalo na sa panahon na hindi inaasahan. Kung manghihina ka at hindi handa na salungatin ang mga balakid na ito, ay tuluyan kang magiging talunan. Subalit kakaiba ang mga Israelita, hindi sila sumuko sa kabila ng mga balakid. Hindi sila huminto sa paggawa ng muog ng lungsod na nawasak sa kabila ng katotohanan na nilusob sila ng mga kaaway upang hindi matuloy ang gawaing iyon. Dahil buo ang kanilang loob, nagbunga ng maganda ang kanilang pagpupursige. At sino ang naitaas sa natapos nilang gawain? Basahin po natin ang Nehemias, Kabanatang 6, Talatang 15 hanggang 16. Ganito po ang mababasa. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang muog noong 25 araw ng buwan ng Elon. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa paligid nang mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala sila na ito ay natapos sa turo ng Diyos. Tunghayan po natin muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 6, unang talata hanggang 19. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Nasaksihan po natin sa buhay ni Nehemias na naranasan niya ang matinding pagsalungat sa kanyang pagnanais na maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Ginawa na ng mga kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang loob ni Nehemias upang hindi maituloy ang kanyang layunin na magawa ang pader ng Jerusalem. Ganito rin ang ginagawa ni Satanas sa bawat mananampalataya ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang hindi matupad ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Nakalulungkot mang isipin, ngunit madalas tayong nabibigo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Marami na ring mga manggagawa ngayon ang nagsasabing, parang hindi ko na kaya ang hirap ng pagiging isang manggagawa. Kapatid, alalahanin natin sa Diyos nang gagaling ang ating panawagan at meron tayong pananagutan sa panawagan ng Diyos. Huwag kang susuko. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabigo sa ating mga gawain ng paglilingkod. Sa katunayan, ginagawa ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang hindi tayo manlulupaypay sa paglilingkod. Subalit sa kabila ng kabutihan ng Diyos ay nabibigo pa rin tayo. Hindi nabigo si Nehemias sa kanyang adhikain na makapaglingkod sa Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng nararapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging tao at kanyang makahinaan, ay naglingkod siya ng buong katapatan. Sa kabanata na ating matutunghayan sa oras na ito, ay makikita po natin na malapit nang matapos ang pader ng Jerusalem. Balikan po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias. At magsisimula po tayo sa oras na ito, sa 6 na kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. Nang maibalita kina Sanbalat, Tobias at Gasim na taga-Arabya at sa iba pa naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala nang sirang naiwan doon, bagamat hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Nakita niyo ba ang katapatan ni Nehemias? Sinabi niya, bagaman hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Si Nehemias ay tulad din ni Nathaniel na walang anumang katusuhan sa kanya. Wala silang inisip na anumang panlilin lang. Ito naman ang kaibahan sa ating panahon. Merong mga taong mapanlin lang kahit nasa loob ng simbahan. Merong mga tao na palaging pinagaganda ang kanilang mga pag-uulat. Hindi nila sinasabi ang lahat ng katotohanan. Ang sinasabi lamang nila ay ang mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa kanila. Minsan ay merong pastor ang nagsabi sa kanyang pinuno, marami na kami ngayon. Umaabot na rin kami sa 6 na po. Natuwa naman ang kanyang pinuno Kung kaya't tinanong siya nito kung magkano inaabot ang kanilang mga kaloob tuwing araw ng Linggo. Ang sabi niya, 60 piso. Ang hindi maunawaan ng kanyang pinuno ay kung bakit dumarami rin sila subalit hindi naman tumataas ang kanilang mga kaloob sa simbahan. Kung kaya't isang araw ng Linggo ay dumalaw ang kaniyang pinuno nang hindi nagpapaalam sa pastor. Nang makita niya, ang mga tao ay hindi sila hihigit sa 10. Hindi masama kung malaman ng mga tao kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng ating mga simbahan, sapagkat kung talagang hindi mainam, ay maipapanalangin pa sila ng kanilang mga kapatiran. Kailangang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi. Ang katapatan ang isa sa mga kinakailangang maging katangian sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa Diyos. Kung mayroong isang babae na ipinakilala sa iyo sa isang pagtitipon, hindi mo maaring sabihin na maganda siya kung hindi naman totoo. Sa aking palagay ay alam rin niya kung sino at ano siya, at marahil tanggap na niya iyon kung kaya't alam niyang niloloko mo rin siya. Gayon din naman sa pakikipagkalakalan, kung gusto mong marami kang mamimili, ay kailangan mong maging tapat sa kanila. Kailangan lamang natin ang pagiging matapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ngayon, nang malaman ng mga kaaway ni Nehemias na sina Sanbalat, Tobias, Gesim at iba pa na tapos na ang pader ng Jerusalem, inamin ni Nehemias na napalabis ang ulat na nakarating sa kanila. Hindi pa tapos ang mga pintuan. Tunay na tapat si Nehemias, sinabi niya ang totoo, sangayon sa tunay na larawan ng kanilang mga ginawa. Sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 6 sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Sina Sanbalat at Gesim ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng uno." Ngunit nagbabalak silang gawan ako ng masama, at ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, "Ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa iyo?" Binaligtad ng mga kaaway ang kanilang pamamaraan. Dahil sa hindi nila mapatigil ang pagpapagawa ng pader, nagbigay sila ng panukala kay Nehemias na magkakaroon sila ng salo-salo upang magkaroon sila ng pagkakasundo. Ang kanilang hangarin ay hindi para sa ikabubuti ni Nehemias. Ito ang lumang pamamaraan ng demonyo. Kung hindi mo sila magapi, makisama ka sa kanila. Ang lugar ng kanilang tagpuan ay sa kapatagan ng uno. Subalit maayos na tumanggi si Nehemias sa kanilang alok sa kanya. Sangayon sa ating mga nabasa, nalaman ni Nehemias na mayroon silang masamang gagawin sa kanya. Kung kaya't nagpadala rin siya ng mga sugo at sinabi nito sa kanila na abala si Nehemias at marami itong ginagawa, kung kaya't hindi ito makakarating sa kanilang pagtitipon. Nais na makipagkasundo ng mga kaaway, subalit tumanggi si Nehemias. Merong mga tao ngayon sa ating mga simbahan ang nais magkaroon ng pakikipagkasundo, at pakiramdam nila ay masyado na silang matataas kung hindi ka makipagkasundo sa kanila. Madalas tayong nakakarinig ng mga hidwaan tungkol sa mga paniniwala ngayon, at kadalasan ang kanilang pamamaraan ng pakikipagtalakayan ay sa pamamagitan ng tagisan ng talino at mga debate. Walang patutunguhang mabuti ang ganitong mga pag-uusap. Ito ay sangayon kay Santiago. At bilang isang pastor ay nagnanais na makipaghalubilo sa mga taong naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, at naniniwalang namatay ang ating Panginoon at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At kahit na anong simbahan pa siya kaanib, kaanib ako ng isang simbahan, subalit kung ikaw ay para kay Kristo, ay taos puso ko kayong tatanggapin. Subalit katulad ni Nehemias, ayaw kong makibahagi o makipagkasundo sa mga taong tumutuligsa sa aking gawain sa Panginoon. Ganito rin ang naging paninindigan ni Nehemias sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa layunin ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa 4 at 5 talata ng 6 na kabanata sa aklat ni Nehemias. At sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan at sinagot ko sila sa gayon ding paraan. Sa gayon ding paraan, isinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin sa 5 pagkakataon na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Naging mapilit ang mga kaaway. Totoo kaya na nais nilang makipagkaibigan at makipagkasundo kay Nehemias? Sa katotohanan ng mga pangyayaring ito, mahalaga ang presensya ni Nehemias upang matapos ang gawain sa Jerusalem. Tunay ang mga sinabi ni Nehemias at hindi siya nagsisinungaling. Magaganda ang mga salitang nilalaman ng liham na ito. Subalit pansinin po natin na may himig na pananakot. Sa 6 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Doon ay nakasulat na ibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. Si Gasmo ang nagdala sa kanila ng balita, ngunit ang balita ay sabi-sabi lang at walang katotohanan. Ang liham na ito na nagtataglay ng balita na nagbabalak ang mga Hudyo na ng paghihimagsik laban sa Persya ay naihayag sa mga tao. Ang liham ay ginawa upang sirain ang pagtitiwala ng mga tao kay Nehemias sapagkat pinararatangan nila si Nehemias na nais niyang maging hari ng mga Hudyo. Sa 7 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda at ngayon ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito. Kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Hindi lamang nila pinaratangan si Nehemias na nais niyang maging hari, kundi pinaratangan din nila si Nehemias na umuupas siya ng mga propeta upang tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ito ay mga masasamang paratang laban sa kanya. At makikita rin sa liham na ito na nais nilang malaman kung ang mga paratang na ito ay may katotohanan sapagkat nais nilang magsumbong sa hari. Binibigyan nila ng dahilan si Nehemias upang makipagkasundo sa kanila. Ganito po naman ang sinasabi sa 8 talata. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 9 talata ng 6 na kabanata sa Nehemias. Sapagkat ibig nilang lahat na takutin kami, na nag-aakalang hihinto ang mga kamay nila sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Hinarap ni Nehemias ang suliraning ito. Tumawag siya sa Panginoong Diyos at kanyang sinabi, ginagawa ito ng mga kaaway upang pahinain at hadlangan ako sa iyong gawain. Subalit, Panginoon, sa iyong mga kamay ako ay iyong palakasin. Ganito po ang sinasabi sa 10:11. Nang ako'y pumaroon sa bahay ni Simaya, na anak ni Delias, na anak ni Mehetabel, na nakulong ay kanyang sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos sa loob ng templo sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ngunit aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok. Si Simaya, na isang bulaang propeta, ay nagkunwari na mayroong malaking pagmamalasakit sa kaligtasan ni Nehemias. Sinabi niya na nais niyang ibunyag ang balak na pagpatay laban sa buhay ng gobernador. Ang templo lamang ang tanging ligtas na lugar para kay Nehemias. Sinabi niya sa kanila na hindi siya duwag para gawin ang mga bagay na iyon. Sa talatang 12 hanggang 14 ay ganito po naman ang sinasabi. At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinabi ang propesiyang laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanbalat. Para sa layuning ito ay inupahan siya upang ako'y matakot at kumilos sa ganitong paraan at magkasala, upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain. Alalahanin mo, o aking Diyos, sina Tobias at Sanbalat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa, gayon din ang babaeng propeta na si Naodyas at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako ay takutin. Sa 15 talata, ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng idol sa loob ng 52 araw. Natapos ang pader na walang pagdiriwang, walang tunog ng trompeta o paggupit ng laso. Hindi gaanong napansin ang pagkakatapos ng pader at ng muling pagbubukas ng Jerusalem. Ganito po naman ang sinabi sa talatang 16. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagbubukas.

Madalas kong naririnig na nananalangin ang aking asawa. Sabi niya, "Panginoon, kung wala ka ay wala kaming magagawa. Ano nga ba tayo kung wala ang Diyos? Nasaan ba tayo kung wala ang Panginoon? Ano nga kaya ang ating buhay sa ngayon kung wala ang Diyos sa ating buhay? Hindi man tayo nagtatayo ng pader sa ating panahon. Alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng panahon at sa ating buhay. Mga kaibigan, sa madaling salita, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang tao ay kumikilos sa sarili niyang pamamaraan at kakayanan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6 ay ganito po ang sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kaya kang itumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Natapos na ang pader, subalit meron pa ring panganib na nag-aabang. Sa ika-anim na kabanata, talatang 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinasabi. Bukod dito, sa mga araw na iyon ay nagpadala ng maraming sulat ni Tobias ang mga maharlika sa Huda at ang mga sulat ni Tobias ay dumarating sa kanila sapagkat marami sa Huda ang nanumpa sa kanya sapagkat siya'y manugang ni Sikanyas na anak ni Ara at kinuha ng kanyang anak na si Johanan ang anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias upang maging kanyang asawa. Nagsalita rin sila tungkol sa kanyang mabubuting gawa sa harapan ko at ibinalita ang aking mga sinabi sa kanya at si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang takutin ako. Naging mapilit ang mga umaaway at sumasalungat sa kanila at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa mga maharlika ng Huda. Pinakasalan pa ni Tobias ang isa sa mga anak na babae ng maharlika ng Huda. At dahil dito, ay nakarating kay Tobias ang lahat ng mga nangyayari sa Huda. Ang lahat ng kanilang mga napagkasunduan ay nakararating kay Tobias. At gayon din naman, iniulat nila ang mga magagandang bagay na ginagawa ni Tobias. Hindi lang pala sa ating bansa nangyayari ang palakasan, gayon din sa panahon ni Nehemias. Ngunit mga kaibigan, sa Panginoon ay walang palakasan. Hindi dahil sa ikaw ay nakapaglingkod ng matagal sa simbahan, ay maaari ka nang makapasok sa kaharian ng langit. Sa kabila ng kabi-kabilang pagsalungat sa mga simulain ni Nehemias, ay natapos din ang pader sa Jerusalem na matagal na nilang inaasam. Alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga tiga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 13 ang ganito. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating tinalakay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay, nangunguna sa aming mga pag-aaral. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong mga salita sapagkat mayaman sa mga aral na magbibigay sa amin ng karunungan, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual upang kami ay makapagpatuloy na mga paglilingkod. Bagamat maraming mga hindi sumasang-ayon sa aming mga ginagawa, bagkus kami ay sinisira ng loob upang manlupaypay. Subalit, Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Nalalaman mo at nakikita ang lahat ng mga pangyayari. Kaya dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy mong pangpalain ang aming mga kasamahan na naglilingkod sa iyo, mga pastor at mga manggagawa ng simbahan na nanlulupaypay dahil sa maraming mga naghihimagsik, maraming mga problema mula sa mga kapatiran. Panginoon, patatagin mo't palakasin ang bawat pananampalataya.

0: palatayan ng bawat isa upang makapagpatuloy ng paglilingkod sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga simbahan sa mga panahong ito na nagkakaroon ng mabibigat na suliranin, hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa kanila na magkaroon sana, Panginoong Diyos, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Diyos naming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Alam mo, Ting, hindi kita maiintindihan eh.
1: Ha? Eh, bakit naman?
0: Kasi tingnan mo ah, mas malaking dihamak ang sweldo ko kaysa sa'yo. Dahil mas mataas ang posisyon ko. Mas kilala ako dito sa kumpanya dahil ikaw nga ay ma-PR ako. May kotse ako. Ikaw, nakikiangkas ka lang sa akin eh. Pero bakit sa tingin ko, ang saya-saya ng buhay mo kumpara sa akin? Ano pang sikreto mo?
1: Sikreto? Wala naman akong sikreto, pare. Siguro kung matatawag na sikreto yung personal na kaugnayan sa Panginoon, yun na siguro. Doon naman nagsisimula ang lahat eh. Ang mahalaga sa akin, basta't ayos ang relasyon ko sa kanya at sa kapwa-tao ko, okay na yon. Masaya na ako.
0: Ganun pala yun ah. Sa bagay, okay ka naman talaga eh. Pati ako, nahahawa sa pagiging masayahin mo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: Sa parable of the growing seeds na matatagpuan lang sa Mark chapter 4 verse 26 to 29, kinumpir ng Panginoon sa Kristo ang salvation to vegetation o yung pagtatanim. Katulad ng pag-create ng Panginoon Diyos na walang assistance ang tao sa Kanya, He also established yung kingdom of God sa mga puso ng kanyang mga anak ay doon po sa Luke 17:20-21. Sa umagitan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo, si Jesus Christ in Matthew chapter 3 verse 2. So walang tulong ang tao sa lahat ng ginagawa ng Panginoon Diyos patungkol sa spiritual realm. So God has chosen yung mga tao in-appoint niya to be his co-workers in both doon sa physical and spiritually. Sa pagtatanim po, ang mga magsasaka nagtatanim ng mga buto and then naghihintay lang siya kung kailan ito tutubo. Likewise din po, sa ating pananampalataya spiritually, we are to speak and demonstrate yung salita ng Panginoon Diyos in Luke 8:11 sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Then, tayo po ay maghihintay na gumawa ang Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. In 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. Katulad ng process ng power of life at yung growth ng seed, ganun din ang salita ng Panginoon Diyos. Ina-assist lang ng tao ang process to by declaring or sharing the gospel sa lahat po ng tao. Katulad ng isang magsasaka, nagtatanim lamang siya. So, after sa pagtatanim, doon po sa parables ay iniwan niya na yung lahat ng bagay sa Panginoon Diyos. Instead na mag-alala siya, tutubo ba ito, he went about his businesses, yung ginagawa niya sa araw-araw. In verse 27, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at tumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung papaano. So, during the time na nagtanim siya, yung mismong yung seed na po, yung buto na kusang tumutubo at lumalago. Siguro, i-observe lang ng magsasaka kung paano to tumubo, pero hindi niya kaya explain kung ano yung nagawa ng Panginoon Diyos sa pagtubo at paglago ng isang buto. So, yung Greek po na ginamit dito is spring. Ang ibig sabihin, germinate from the noun which means germ. A man-made seed will never germinate. However, ang salita ng Panginoon Diyos in Hebrews chapter 4 verse 12, so the word of God is quick, living, and powerful, energizing. Hindi katulad ng katalinuhan ng tao, which will never give rise to spiritual life. So, sinabi rin po doon sa grow up. In Greek, it means lenten. So, tumubo, lumago, ganun yung process ng Panginoon Diyos. Again, ang action nito ay sa Panginoon Diyos, not sa mga tao. ang tao ay careful na hindi niya istorbohin yung paglago ng isang tender young shoot. Likewise, we should not also na madaliin yung maturity ng mga young believer kasi they are equally fragile. Kung yung tumubong maliit ay fragile, ganun din po ang ating mga young believer. So the stages in growth of the plant have been determined by God and ito'y automatically na tumutubo. God calls us into action at the proper time. The faith which has produced in a believer needs to be channeled naman in appropriate way para mag-benefit po ang body of Christ at mag-contribute ito sa growth ng isang Christian at mag-edify ito sa kanya at sa kanyang mga kapatid at sa ating lahat. We may be likened to the farmer na who reaps the harvest and then makes it into a nourishment for himself and others. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon. Okay.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, nakita natin kung bakit may mga nagkakamali ng akala na libingan lang daw ang impyerno. Sa lumang tipan kasi, ay ginamit ang salitang Sheol. At isa sa mga gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan ay libingan. Ngunit, hindi naman maikakaila na isa pa sa gamit ng salitang Sheol ay daigdig ng mga patay. Depende kasi sa pagkakagamit ng salita sa context ang magiging kahulugan nito. Tandaan natin na sa lumang tipan, ang Sheol ay tumutukoy din sa lugar sa kabilang buhay kung saan kapwa napupunta ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ayon kay Dr. Jesse Johnson ng The Master's Seminary, the Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead, and this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. So may pagkakataong tumutukoy ito sa libingan, may pagkakataong tumutukoy ito sa impyerno, at may pagkakataong tumutukoy ito sa daigdig ng mga patay kung saan napupunta pareho ang matuwid at ang hindi matuwid. Nang isalin ang Hebrew Old Testament sa Griego, ilang daang taon bago ipinanganak ang Panginoong Hesus, ginamit ang salitang Griego na Hades upang isalin ang salitang Hebreo na Sheol. At pagdating sa bagong tipan, hindi katulad ng Sheol na pwedeng tumutukoy sa dako ng pagdurusa lang o sa kabuuan ng daigdig ng mga patay, pagdating sa bagong tipan, mas nakatutok na ang salitang Hades sa dako ng pagdurusa kung saan napupunta ang mga hindi matuwid. Makikita ito sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Ayon sa Luke chapter 16 verses 22 to 23, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa paraiso. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pansinin na hindi maaring ipakahulugan na libingan lang ang tinutukoy na Hades, sapagkat ang sabi ay nagdurusa sa Hades ang mayaman. E kung libingan nito, dapat nandun din si Lazaro. Tinawag pa nga ang Hades sa verse 28 na dakong ito ng pagdurusa. Makikita pa sa talinhaga na ang Hades ay lugar na may apoy. Ayon sa verse 24, nakiusap ang mayaman kay Abraham, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Pansinin din natin na ang katapat o kaparalel ng Hades ay ang tinatawag na kandungan ni Abraham at ito nga yung tinatawag na paraiso. Ayon pa kay Dr. Johnson, Hades, Sheol, refer to the same place but there is a noticeable difference in the way the Old Testament and the New Testament speak of Sheol or Hades. The Old Testament speaks of Sheol inclusively, and even the righteous dead descend there. The New Testament emphasis on Hades is a place of suffering and judgment. Makikita natin na bagamat may pakahulugan ang salitang Sheol na libingan sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi nataglay ng salitang Hades ang libingan. Ito ay tumutukoy na sa lugar ng pagdurusa sa apoy. Subalit kapansin-pansin na may isa pang ginagamit na salita sa bagong tipan patungkol sa impyerno. Ito ay ang salitang Gehenna. Gehenna. Ayon kay Dr. Johnson, Gehenna is the New Testament name for a valley outside of Jerusalem. In the Old Testament, that valley was called the Valley of Himnon, and it is where the Israelites sacrificed their children to the pagan god Molech. By the time of Christ, that name was pronounced Gehenna, and it is said to be the place where trash and dead animals were burned. It was perpetually on fire, and thus Jesus uses it as an image of hell. Pagdating ng araw ng paghuhukom, iluluwa ng Hades ang mga kaluluwang andoon at itatapon sila sa Gehenna. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 13 to 15, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang huling hantungan ng mga hindi matuwid. Ayon pa sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Gehenna is the standard term for hell in the New Testament. Related phrases include punishment of eternal fire, lake of fire, and judgment. Tandaan na ang mga hindi matuwid ay pupunta sa impyerno, at tanging ang mga matuwid ang makakapiling ng Diyos. Ngunit ang problema, ayon sa Romans chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. E kung gayon, lahat tayo'y nakatakda na mapunta sa impyerno. E paano tayo magiging matuwid? Ayon sa verses 21 to 22, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 10, verse 25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.' Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers?" The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin, "Who is my neighbor? Who is my neighbor?" Minsan, may isang tanong po na madalas po natin narinig, no? Sino ba talaga ang dapat kong mahalin? Yun ang question na madalas po natin narinig. Kasi po, sa totoo lang, minsan gusto nating piliin ang mga taong mamahalin natin. Sino po yun? Yung mga mababait lang sa atin, pareho ng paniniwala, pareho ng ugali, pareho ng social status. Pero ang tanong ni Jesus ay hindi "who deserves your love?" Ang tanong po ni Jesus, "will you become a loving neighbor?" Ito po ang puso ng parable of the Good Samaritan na binasa ko po kanina. Hindi po ito simpleng kwento tungkol sa pagiging mabait. Ito po ay tungkol sa puso ng Diyos. So, tingnan po natin yung konting background, no? Bago po ikwento ni Jesus ang parabola, may lumapit po na isang expert, ang sabi po sa verse, no? Hindi po siya ordinaryong tao. Isa siyang expert sa Mosaic Law. Alam niya ang Torah, kabisado niya ang commandments. Ang layunin niya, hindi po para matuto, kundi para subukan si Jesus. Kaya nga po ang tanong doon sa Luke 10:25, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Alam po ni Jesus ang puso ng tao na ito, no? Kaya tinanong rin niya, binalik niya ng tanong, "Ano ba nakasulat sa kautusan?" Na parang sinasabi ni Jesus, "Alam mo yan eh, kabisado mo nga yan eh." No? So ano yung nakasulat sa kautusan? Yun ang sinabi ni Jesus dun sa expert, no? So sumagot naman yung lalaki, sabi, "Love the Lord your God, love your neighbor as yourself." At sinabi ni Jesus, tama ang sagot, no? Pero ayaw niyang tanggapin na sapat iyon. Kaya nagtanong uli itong expert at ang sabi niya, "Who is my neighbor?" Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, pag sinabing neighbor, ang ibig sabihin po na to ay yung kanilang mga kapwa Hudyo, kaibigan, malinis sa batas, at lalo't-lalo na hindi Samaritan. Kasi po mga Samaritan, no, sila po ay mga mixed race. At ang pagtingin ng mga Hudyo ay hindi po sila dapat makipag-interact sa mga ito. So, nangyari po itong eksena na to, no, from Jerusalem to Jericho, yung daan, no. So, hindi po aksidente yung lugar kasi ito pong Jerusalem papuntang Jericho ay humigit kumulang 27 kilometers. Pababa po ito ng halos 3,000 feet. Makitid, mabato, maraming kuweba, paboritong taguan ng mga tulisan. Tinatawag pa nga po itong the way of the blood. Kaya po nangyari sa lalaki ay isang normal na pangyayari noon, no? So tingnan po natin, ano nga po ba ang tunay na nagpagmamahal na hindi po nakabase sa kung sino ang tao kundi sa pusong binago ni Kristo? Ano po yon? Number one, love sees people, not labels. Okay po, love sees people, not labels. Sa Luke chapter 10 verse 30, no? Sabi nga po doon, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Pansinin po natin, hindi po sinabi ni Jesus kung sino ang lalaki. Hindi po sinabi kung Hudyo, Romano, mayaman, mahirap. Bakit po? Dahil kapag alam po ng audience na Hudyo siya, mas madali siyang kaawaan. Pero inalis po ni Jesus yung label, no? Ang nakita lang po natin actually ay isang taong sugatan according sa description. So ganito po tayo minsan, no? Hindi natin unang nakikita ang tao, minsan nakikita natin yung label. Ah, nako, eh ano yan? Ganito yan eh, no? Ano yan? Yung taong yan ay kilala sa bayan, no? So minsan yung label eh, no? Ayun po yung nakikita natin. Pero alam niyo po, nakita ng Diyos yung taong nasasaktan. Alam niyo po, kapag ka tinignan po natin, yung pong tao, hindi sa kanyang label, kundi sa kanyang pagiging mismong tao, no? Isa lang po ibig sabihin nun. Ibig sabihin lang po nun, pinactice po natin kung ano ang nasa puso ng Diyos. Alam niyo po, sa church lang po natin, maraming tao pumapasok. Nakangiti, pero hindi natin alam, sugatan pala. Minsan, depressed na pala. May mga financial struggles. May mga hidden addiction, trauma, no? So kung labels ang buwan titignan natin, mamimiss natin ang opportunity na makapag-minister sa kanila. Naku eh, yan namang tao na yan eh. Ganito yan. So nilalabelan na natin. At dahil po doon, napipigilan po yung ating pag-minister sa kanila. Kaya nga po sabi na isang quotation, love begins where labels end. No? Number two, love moves with compassion, not convenience. So kung babalikan po natin yung sinabi sa Luke 10:31-32, makita natin na meron pong ilang mga taong dumaan at binanggit po kung sino-sino sila, no? Una, dumaan yung priest, lumampas. Dumaan yung Levites, lumampas din. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, pareha silang religious. Parehong nasa-serve sa temple, pero walang ginawa. Bakit po kaya? Marami kasing posibleng dahilan, no? Maaring nagmamadali o baka delikado nga naman kasi yung mismong lugar ay delikado talaga, no? The way of blood nga eh. O baka naman niisip nila na wala na yung lalaki na yon. So kapag hinawakan lang bangkay, magiging ceremonially unclean sila. Pero ano naman po ang dahilan, no? Pareho ang resulta. They chose convenience over compassion. Minsan, marami po mga tao ganyan. Mahilig mag-post ng verse, pero walang oras makinig. Mahilig mag-share ng mga magagandang sermon, pero hindi marunong dumamay. Mahilig mag-pray online, pero ayaw namang bumisita. Si James po, ni-remind po tayo na faith without works is dead. Hindi po sapat ang concern, kailangan po ng compassion. Then came, ito na nga, dumating na po ang Samaritano. Ito ang shocking part. Galit po ang mga Hudyo sa Samaritan. Kasi po, mahigit 700 years po silang may alitan, ano? So meron talagang hatred na namamagitan sa dalawang lahi. Pero ang taong inaasahang kontrabida, siya pa ang naging bayani, kung pwede nating sabihin na gano'n. Sabi nga po sa Luke 10:33, nung makita po niya yung lalaki, ano po sabi? He had compassion. Sa Greek po, pag tinignan po natin yung praise na yan, ibig sabihin, meron daw po ano, no? Deeply moved from within itong tao na itong Samaritano na ito. Hindi lang po siya naawa. Naramdaman po niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. At hindi rin ang salitang ginagamit sa compassion, no? Kundi kumbaga, yung compassion po na ginamit dito is not emotion, kundi talagang motivated by love. No? Motivated po talaga by love. Kaya nga po, compassion that never moves is only emotions. Kaya po dapat sa ating pong pagtulong ay nandun talaga po yung ating compassion, no? Out of our compassion. Kasi po sa compassion, hindi mo rin titignan kung sino yung tao. Ang titignan mo yung pangangailangan. Okay po? And then number three, love sacrifices without expecting anything in return. So kung titignan po natin yung nangyari doon sa Luke 10:34-35, napakarami pong ginawa ng Samaritano. Lumapit, tinapala ng sugat, nilagyan ng langis, binalutan, isinakay, inihatid. Nagbayad pa, no? At bumalik pa. Napansin po ba ninyo lahat ito? Wala po siyang hininging anumang kapalit. Alam nyo, every act costs him something, no? Doon sa Samaritan. Time, money, comfort, energy, risk. Kasi pwedeng, dahil nga nagtagal pa sila doon sa lugar, pwedeng siya na rin ang napahamak, no? Kasi nga po, real love always costs something. So mga kapatid, mahalin natin even yung mga taong hindi kaibig-ibig. Mas mahalin nga po natin yung mga taong hindi kamahal-mahal. Kasi po, yon ang puso ng Panginoon. At sa ating pong paggawa ng pagmamahal na ito, wala po tayong hinihinging kapalit, no? Kundi yun po yung ginagawa po natin alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Kapatid, kamusta ka na? Nawa, magkaroon din tayo ng puso na punong-puno ng compassion, hindi tumitingin sa label, kundi tumitingin sa pangailangan at nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Muli, ito po ang inyong kuya, Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer.
2: Hello, mayong gabi sa aton mga mapisa ni tagpalamati sa aton na programa Sweet Voice Prayercast. Kag hindi lang sa sininga programa, bisan pa sa tanan nga programa sang DYBS ang nakatutok gidira no, halin sa aga hasta sa sign off alas 8 sang gabi. Hello and maayong gabi gid sa inyo. Kag welcome na naman sa another episode sa atong programa Sweet Voice Prayercast. And today is Sunday and September 1st Sunday of the month, no, September 6th. And I know gid no, I believe gid no nga ang tagsa-tagsa ka mga local churches naton or mga iglesia nagpatigayan sa Lord's Supper no ako na Communion Sunday because kalabanan ginabutang gini na sa first Sunday ang aton nga Lord's Supper. So mga abiyan, padayon ang kamo sa pagpamati sa sininga programa kag ang aton nga cellphone number diri no sa DYVS ang aton nga mobile 0998-842-2130. Again, that's 0998-842-2130. That's Thursday, no? September 3, nag-visit diri sa station. Bisan na gamay na lang aton area pero nag-try sila gyapon sa pag-visit diri ang Bacolod Trinity Christian School. Kaga nag-lecture kita sa ila, nag-discuss about sa broadcasting and about sa mga equipment diri naton, sa recording, kag sa mga live naton nga mga kung ano ang obra di no, ano ang ginahimo di ang whereabouts sa nga DYVS no. So dalaman sang ila activity nag may ari sila sang greetings para sa aton nga mga pinalangga ang ating palamati ang mga students sang Bacolod Trinity Christian School no. So later inyo ina mabatian ang ilang mga voices, ang ilang mga voice track, ang ilang mga greetings no. So ini kamo maghalin no, tune in lang sa aton nga istasyon diri sa 12:33 radio DYVS. Kaga magabalik pa kita sa ikaduhang bahin sang aton programa.

0: Hi, we are from Bacolo Trinity Christian School, and you're listening to 1233 Radyo DYVS. Luyag sang Diyos, ngay waragwag ta ang iya gugma. Tubtob ang tanan makabati.
1: Hello, I'm Sam from Bacolo Trinity Christian School, and you're listening to 1233 Radyo DYVS. Remember, God loves you until all have heard.
2: Hi, we are from Bacolo Trinity Christian School, and you're listening to 1233 Radyo DYVS. Dumduma nga ang Diyos nagahigugma sa aton.
3: Hello, I'm Belle Chonko from Bacolod Trinity Christian School, and you're listening to 1233 Radyo DYVS. Remember, God loves you until all have heard.
4: Mga kabiyanan, ani na kita sa ikaduha nga bahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast. Kag amo ato ang mga matahom nga tingog, mga excited nga tingog sang mga kabataan o mga estudyante sang Bacolod Trinity Christian School, na excited gina sila kag ang mga competitive man nga mga kabataan, no. Okay? Sa sininga tion, kaduna kita sa aton mga palangamuyuan. Ginoo, salamat gid sa sininga bulan naman sang Setyembre nga nakalabot kami sa sininga bulan. Kaga salamat nga nakabalik naman kami sa diri sa kahanginan. Thank you Lord sang imong kaayo, sang imong katutom, pagtipig, paghigugma kag pagpakamaayo sa amon. Lord, ginadala namo ang amon nga mga palangamuyuan, mga prayer request and praise items. Ginoo, sa sininga tion, we pray Lord sa gihapon for Cleonor Rivera. We pray Lord for sa iyang utod, sa iyang sister nga sa gihapon nag-undergo Ginoo sang chemo. We pray Lord for your strength Lord, imo comfort ang imong pag-alay-ay kag bisan pang imong provision Ginoo kabakod sa pamilya nga Ginoo sang iya pamilya sini Ginoo nga ikaw gid Lord mag-strengthen man sa ila family kag healing sa sister Ginoo ni Cleonor Rivera. Lord, nagapray man kami sang healing, imong miraculous healing Ginoo for Leia Solinap, Nineta Guadalquivir. We pray Lord for Ninette Pasaga, Virgie Salgado, Corazon Estelioso, kag Lilo Franco. Pangamuyagid kami Lord sang imong pag-ayo sa ila, sang imong man nga provision, kag imong pagpakamaayo kag strength Ginoo bisan pa sa family nga nagaatipan sa ila. Lord, we also pray for Georgia Castor, sa iyang brother nga kayo JP Castor, healing Ginoo from lung cancer. Kabay pa Lord, may your touch of healing be upon him. Kag bisan pa Lord ang imo provision, ang imo nga kusog ang kabakod Ginoo sa ila pagatubang sa sininga balatian kag sisiniman nga pagtilaw. Ginoo, nagapray man kami kay John Osel Yeva. We pray Lord sa iya for protection and good health man sa iyang family. We also pray for Jean Mahinay, ang iyang tita nga si Jeanette nga nag-struggle Ginoo sa anxiety, and we also pray for financial provision Lord sa gakatabo subong sa amon palibot, hindi malikawan nga magka anxiety gid kami or mas stress or ano pa Lord nga mga alatubangon or mga challenge mentally man and emotionally. Gani Lord, ikaw gihapon ang nag-aayo sa amon physically, mentally, emotionally, in everything Lord. Lord, we pray man for Ray Lech sa iyang loved ones nga they will get to know the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. And kabay pa Lord, damo pagit sa mga kalag ang magkalaluwas, makakilala kay Ginoong Hesus Kristo bilang ila Ginoo nga manluluwas. Kagamita ang programa diri sa DYVS nga ma-bless ang tigpilamati, ma-remind sa ila about they will be informed about the love and the grace, the saving grace of the Lord Jesus Christ. Ginoo nga amo lamang amon pala naguan, amon paglaom sa sining uncertainties Ginoo, sa sining kalibutan nga wala sang paglaom Ginoo, sa imo lang gid ang amon paglaom, yara lang gid kay Kristo. We also pray for June Apachika Lord, healing from anxiety sa gihapon Lord, and strength man Lord. Lord, we also pray for our nation, our ang amon pungsod Pilipinas. Lord, we pray for our nations, ang mga leader sang amon nga nasyon, our President Ferdinand Marcos Jr., our lawmakers, Lord, nga they will uphold and promote positive values on their constituents, Lord, and may kabay pang imo nga kamatuuran, amo ang mga ang kamatuuran, ang imo gugma, ang imo grasya, Lord, ang imo kaalam, amo gid ang mga rule over sa amon nga pungsod, Ginoo. Amo gid ang mga govern sa amon tagsaka mga tagipuson. We also as we face, Ginoo, sa sininga crisis situation sa bisan pa sa edukasyon, ang kagutom, korupsyon, or ano pagid, Ginoo, bisan pa ang nagakatabo sa Lord, kung pensaron namon kadamo gid Lord sa mga challenges, mga problema, bisan pa sa amon agriculture, may mga infestation, Ginoo, sa mga may dengue, may RSSI, may ASF, may leptospirosis, Lord, nga gina atubang, Ginoo, kadamo gid challenges pagpanghangkat kabudlayan, pero salamat nga ara ka pa, Ginoong amon, amon dalangpan, amon sa diin kami makauyat sa imo, amon mabakod nga bato, amon mabakod nga salandigan, ara ka pa, Lord, wala pa kami nadulaan paglaom kay, ara ka pa, Ginoo, nga amon salandigan kag amon dalangpan, Lord, nagapray man kami sang amon nga we also pray for ang mga pamatanon, Lord, labi na gid sa mga schools, Ginoo, ang mga youth, Ginoo, nga they will be nourished and disciplined, Lord, by God's word. May God use kabay pa, Lord, gamito nimo ang ministry sang DYVS, subuman ang FEBs ang DYVS nga maka minister ang mga pulong nimo, ang mga program nga gina-broadcast diri, Ginoo, sa ilatag sa ka mga tigipusoon, ma-instill ma sa ilang heart, Lord, ma-inculcate man sa ilang mind, Ginoo, ang mga godly and positive values sa mga kabataan subong. Hinabino lagid, Lord, ang mga kabataan subong kay dasig magngakig, dasig ma-high blood ang temperance, Ginoo, budlay gid kon kisa kontrolon, pero kabay pa nga ang we believe nga kun ara ka, Ginoo, sa amon kabuhi, ikaw lang gid na, Lord, ang makakontrol, and kabay pa sila gid ang they will eventually lead maka they will know the Lord Jesus Christ, Ginoo, and we also pray that may kabay pa, Lord, ikaw gid maga touch man sang ilang hearts sang ilang tigipusoon, that they may seek him, may nga kabay pa nga pangitaon kaginila, and magkabuhi sila as good citizens, Ginoo, sang Philippines, sang Pilipinas, Lord. We also pray for the school violence nga sa gihapon ara pa, kabay pa nga matapna na ini, mauntat na ini, buligi man ang mga tagsaka tagipusoon, Ginoo, sang mga tawo nga hindi nila pag-ibutang ang hustisya sa ila mga kamot, kundi i-leave, Ginoo, ang justice sa imo. We also pray man, Lord, nga nangintunaan sa mga violence, Ginoo, sa school or sa diin, bisan pa ang pamilya, kagpamilya, nagapatsyanay, bagong bangod sang ginatawag nga bullying. Kabay pa, Lord, untatana ni isang tagsa-tagsa, sabi na gid sa mga kabataan sa school, ang mga pagbully, Ginoo, mga bullying, Ginoo, nga nangintunaan, nangincause, Ginoo, sang gamo, Ginoo. Give us wisdom nga kung anong hindi makapanami sa amon parehos, hindi namon paghimuon, Lord God, bangod ang tawo, ano gid, Lord, nature gid, or ang tawo tempted gid kan kaisaman manghilabot sa mga diferensya sang iban, Ginoo. Kag we also pray for stable prices of food, ang mga kinanglanon namon, bugas, isda, mga panakot, utan, pagkaon. Kaya pray gid kami sang stable nga price nga hindi man kami matamaan nga mga consumers. Stable man nga price ang amon nga power, mga electricity, water, and fuel. Lord, ginatugyan man namon sa imo mga ang problema namon, Lord, sang mga brownouts, Lord, nga tagpila ka oras, kabay pa, Lord, ma-address na ini sang government, kabay pa nga makaangkon gid sila sang kaalam halin sa imo how to address this Ginoo ang shortage mga sang supply sang kuryente mga power mga unexpected or hindi na gid makontrol nga mga power outages kag since Lord ang Visayas ara kami Lord sa yellow or kisa sa red alert na sa kakulang gid sang supply and nagapray gid kami Lord nga tagaan mo lang gid kami patience sa tunga sang sining kakatabo nga brown out sa kuryente kag bisan pa kisa tubig Lord God nagasali gid kami gihapon sa imo nga ini masolusyonan kag give us patience you teach us man Lord God teaches us Lord ikaw ga teach ka man sa amon how to be patient Ginoo sa pihak sa mga kaangay sini nga sitwasyon Lord and Lord we also pray for your protection from calamities mga disaster and natural hazards we also pray kung paano kami magresponde paano kami mangin vigilant mangin alert Ginoo sa tion nga may ara sa mga emerhensya lakip na ang mga kalamidad mga disaster or natural calamities Ginoo or hazards and help us Lord nga himuon gid ang amon man nga bahin Ginoo kaalam kung paano ininamon paano kami mangin safe ang amon kaugalingon sa mga amo sini Lord, nag-pray mga kami sang leptospirosis sa NCR, bisan pa sa bilog ng Pilipinas, nga nagasaka, nga kabay pa. Lord, ma-accommodate, matagaan gid sang bulong, ang mga patient, Ginoo, mga patients, Ginoo nga, sila gid ang matatapan sa mga ospital, kag matagaan gid sang nagakaigo nga bulong o kon pagbulong, medical attention. Kag bisan pa ang dengue, Lord, kaluluoy sa mga kabataan, just recently Ginoo may duha naman ka fatalities we pray Lord nga hindi na ini madungagan kag naga-pray gid kami Lord nga protection mo man batok sa protection mo sa amon sa

0: Mga kabiyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sang aton programa. Madamog inyong salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati. Magkita na niman naman kita sa Madison nga Domingo, God willing. And sa parehas magyapon nga estasyon kag sa parehas magyapon nga takna. And mga kabiyanan, remember, prayer should be a habit. Should be a habit and a vital part of your lives, because a godly person is a person of prayer. And salamat man sa Sweet Voice Prayercast team, no? And salamat sa mga katauhan nga involved dire, kay Joel and kay Madam Julie. Thank you sa imong pag-prepare and sa pag-refine sa aton nga programa, sa aton nga voice track, ang sa technical side, no? And inisagihapon ang inyong abyan sa kahanginan, Ruth Claor nga nagasiling ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYVS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mayong gabi sa inyo tanan, Brother Ali here, pag nagkakalitan ito ko at naikinaluwag sa sining ang programa Musik. Kamusta ang aton mga tagpalamati? Kabay pa ang inyo ng mga cares and worries and fears will always be given. Mahatag naton sa Ginoo because we know there are things in life na hindi naton dapat pasanon. Nag-agree man kamusta na? Okay, makapoy kung kita nagapasan sina na si Gadya nag-offer that ano gani offer niya to cast ihatag idulong sa iya ang mga bugat balang bagay nga nagapabugat sa aton nga mga kabuhi, mga problema, mga challenges in life, difficulties. There are things nga hindi daton, in fact hindi lang things, gina-encourage kita nga hindi naton paglukdohon ina pasanon tanan. Kay kung himuon nato nina, then nadula ang aton ng mga or may banan ng aton mga stress. Kaya ang mga stress ara gitmana, hindi gitmana siya totally madula kaya. Pero kung kabalo kita maghandol nga sa diin aton iya ginhatag siya, then ang aton nga semana, aton adlaw-adlaw, binulan, bulan, or every day of our lives mangin mamagaan para sa aton because we know na amo nang aton nga sekreto. So kabay pa subong hindi bugat ang imo pagpangabuhi bangod kay kabalo ikaw sang sekreto nga ginadulong ang tanan sa Ginoo. So once again, aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners gid nga nagapamati sa Sininga Radio DYVS 1233 sa aton mga radio AM band. Kabay pa, naga-enjoy kamo sa mga programa nga nagamit ini sa mga needs ninyo sa inyong kabuhi, mga wisdom nga inyo bati andiri, adamo sa mga relatable stories and mga topics na aton nga ginatalakay diri every day sa different nga mga programs. Just pick a program kung anong imo nga mga vacant time, available time. Just turn on to DYVS. And sa aton pagpadayon sa sining aga, gusto ko mag-open sang song na one of my favorites when I was in high school called Draw Me Close. Pero before kita sina magpadayon, basi wala ka mo kabalo kung ano ning music nga akon gina-play all every time nga nagasugod ako, then kwan iniya ng instrumental iniya, instrumental jazz hymns by Juju J-U-J-U song piano. Basi gusto ninyo check it out ini nga series of mga jazz music kung mahiligon ikaw sang jazz. Kay ako yung nabian man ko sang jazz. So okay, so this time aton pamatian na aton opening song called Draw Me Close. Okay, damo man nga kanta pero inisubong sa Gateway Worship, nami naman ang iya nga pag interpret sa sini na song. So are you ready to listen? So sige, kung naka-on ang imong Wi-Fi dira, then you can Google and sing along. Find the lyrics, sing along sa sining kanta or ambahanon. Draw Me Close.

0: that's the song, You Draw Me Close. Nag-repeat lang na ang verse kag-chorus sa sina nga song. And that is a very nice song. Labi na gid sa pwede mo gamit sa imong devotional kung nagsugod ikaw. It's a prayer, Draw Me Close to You. Diba? Nami siya nga gamito natin. So, nga mo nang akon nga gin opening song sa sining episode natin because related din sa aton nga istoryahan subong adlaw sa aton nga series sining sa nagligad ang opening natin, anchor verse natin ara sa Ecclesiastes no? Chapter 1 where nag-humble that meaningless everything is meaningless. Ang keyword nga aton ginkuha dira, ang challenge nga anong gain, anong ginansya, anong profit makuha natin na sa sininga pag exist natin sa kalibutan. And the answer nga aton nga ginlantaw sa sininga nga book is meaningless, wala pulos, wala sang gain. But salamat kay may ara perspective nga may gain actually, because we said that ang book of Ecclesiastes hindi ni siya ang answer sa tanan, no? Kinanglan sang sininga book ang other books to complete the message, no? Kay kalaway man nga naghambal kita, may Ginoo kita, so wala man gali gain, wala man gali pulos ang meaning, no? Inaya ang truth lang gid nga ginahambal dira sang author nga under the sun, meaning to say as we live our life here for the here and now is pointless. Manggaranon ka man or ma-imol ka man, whatever malabot mo sa kalibutan, wala siya pulos. Kagtutuod gid na all of us will go to the grave. Wala, maskin anong malabot mo, wala sing pulos. Nga atuod na siya because kun wala ang Ginoo sa picture. Because ang hope sa kabuhi is when we know God and we are in a personal relationship with God. So it's not under the sun, but it's above the sun is our hope. Above the sun that refers to God, who is the creator. Siya ang manunuga, siya ang Diyos na nagtugas ng kalibutan. Once we are able to connect with God through Christ, through faith in Christ, then that's where life has meaning. Kag mga tao nakakilala sa Ginoo sa Old Testament and New Testament, then ang ilang kabuhi hindi na meaningless. So gain. So nagligad, aton gintagaan sang meaning ang word nga gain. Acronym is G-A-I-N. So naguna ta sa G, which is grace. So nga kung may ara Ginoo through Christ ang aton nga kabuhi, nga again, hindi na loss, hindi profit na siya, may ginansya na. Kay nakita naton ang sekreto. Like just like Paul when he said, for to me to live is Christ and to die is gain. Mulanggalin ang sekreto. When we know Christ and live for Christ, serve Christ till our last breath here on earth, mangin meaningful, mangin gainful ang aton pag exist, not just exist but meaningful, significant na pag-exist. Okay, kung nag-exist lang ta wala Ginoo, da wala lang ta, wala gid pulos, di ba? So amo na ang thesis ang Book of Ecclesiastes. So subong makanto kita sa letter A na, tapos naman ang G. A naman ta, which is access. Okay, say the word with me. Ano gani? Access. Meaning may ara kita direct line sa Ginoo. Okay, through Christ. Hindi kita makasulod lang sa iya presensya. Maagi gid kita. And for Christians, I hope nga hindi natun dugangan ina nga mensahe nga sining sa Bible, si Kristo lang gid ang alagyan. Kaya siya naghambal, ako ang dalan, alagyan, no? Kamatuuran, kagkabuhi. Waising maka palapit sa Amay, sa Diyos Amay, except sa iya langgin. Okay, amo na ginahambal sang Bible. Okay, so can you imagine na na-remind ako sang story about sa isa ka fireman nga may ala tani siya concern sa US ni nga story nga nabasa ko lang. May concern siya pero grabe, gusto siya ma-meet sang president kag pero di pag-abot niya sa White House, tamo gitawo, hindi gid siya ka dali-dali gid siya sulod, dumapuli na lang siya. Nasun sa gua, may nakita siya mga kabataan naghampang. Nasun, grabe gid huyoy abagay ah. May isa kabata nagpalapit, sir, seems like daw ka sad sa imo. Gani, may concern tanong ko, isa ko ka fireman. Importante na akong concern na budlayan ko, grabe-grabe gid gali ang presidente, budlay gid siya gali nang maki-appointment. Sling sa bata ho, gani sir, damo gid diri. But don't worry, just follow me. Nagalakat sila while nag-istorya. Obde ko bala kay makantuta sa president. Wala man lang kaya binisang fireman siguro, bata man lang ni. Dugay he find himself nga ato na siya sa presidente sa na-meet siya na ang presidente kag natingala gid siya wala niya gin main nagupod siya gali isang bata kay gali ang bata gali to bata gali isang presidente. Why damo nag-aagi sila sa mga guard mo na nag-istorya sila daw wala man lang sa mga guard gali bata sa presidente nagayado guys si Abraham Lincoln gali ang presidente iya bata gali to nga nagdala sang fireman. So can you imagine no, kung ano ka powerful inang access nga ginasiling naton. So kung tumulo o ikaw ni Kristo, wow, dapat naton ma-realize na ano ang pribilehyo may ara kita. Nga may ara kita free access to God. Basta upod naton si Kristo. Ginauyata naton si Kristo. Ang aton pagtuo ara dira kay Hesu Kristo mismo. Okay? Ang episode gani naghambal, ano bala ka powerful ini? Episode 2:18 pa kadto sa 20 naghambal diri paagi kay Kristo kita tanan ng mga Hudyo kag mga hindi Hudyo sarang na nga makalapit sa amay paagi sa isa ka Espiritu Santo. Gani karon damo mga hindi Hudyo hindi nakamutaga iban nga lugar mga estranghero kundi kasi manuan na sa mga katawhan sang Diyos nga miyembro sang pamilya sang Diyos kita mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog ang iya pundasyon nga bato amo si Kristo kag ang iya mga haligi amo ang apostoles kag mga propeta. So ang point there paagi kay Kristo. Kita tanan siling diri Hudyo man or hindi Hudyo, may ara kita siling diri makapalapit na kita sa amay. Wow, paagi sa Espiritu Santo. I mean to say kung Hudyo siya, kung hindi siya Christian nga Hudyo, ati wala siya Espiritu Santo, reliyon lang iya nga Hudyo. So siling diri ang makapalapit lang ang may ara Espiritu Santo kang ina nga Espiritu Santo amo ina si Kristo mismo nga naga reside sa tagipusoon sa mga tao nagbutang sa ila pagsalig kay Kristo sa Ginoo paagi kay Kristo ginbutang dayo ng Espiritu Santo. Okay, amo ina ang tanda no ginpatinan kita nga makatawgon nga mga iya nga mga katawhan bangod sa presensya sang Espiritu Santo. Ang tanan ng mga tao may Kristo sa ilang kabuhi. Hudyo man siya or hindi Hudyo. So, kita tanan na pamilya sang Diyos. So, pamilya kita, ang pamilya lang ang may access sa amay. Di ba? So, gainful ang pangabuhi. As I've said, sa nagligad, ang gain diri, hindi lang material thing. But shalom, holistic sa tanan ng mga aspeto sa atong kabuhi. Hindi kinahanglan nga mag-milyonaryo. No? Kinahanglan lang godliness with contentment. No? May kontento. Kung anong gina-provide sa Ginoo. Hindi ba't silingon nga ipanaog na aton mga standards, aton mga dream. Continue to dream big dreams. But in the process, kung hindi pa naton malabot, dapat may ara na kita sang kakontentuhan nga ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. So grabe no, so that's why ang ginpili ko nga mga kanta diri sa Musika Buhi. Musika Buhi is about the playlist nga aton mga ginagather nga mangin dugay-dugay ka bahin na gid sa aton kabuhi ini nga mga ambahanon. So diri ang Draw Me Close nga akon nga ginpili because this is about sa aton pagpalapit sa Ginoo ba. Hindi naton i-miss ina nga pribilehiyo nga makapalapit kita sa iya, access ina. So may mga times kung dulum-dulum gid nga daw ginapangita naton ang buyas ang Ginoo. This is a prayer song. Lord, draw me close to you. I know I have free access, pero daw kadulong diin ka. Never forget nga may connection ikaw sa iya. Pray. Pray. Because every time we pray, we connect. We have that free access. Saling dari, draw me close to you ang prayer. Never let me go. And then I lay it the all down again. So it's just ang writer dari nga kunala siya sa mga challenging moments sa kabuhi, mga tough times sa kabuhi, difficulties. Gusto niya i-lay down again ang iyang mga problema. To hear you say that I'm your friend. Oh, para sa iyo. Gusto lang niya makasulod sa presensya sa Ginoo. Nga mabatian nga may ara ko abyan. So nag-express siya. Sabi niya, you are my desire. Ikaw ang akon nga gina-desire. Wala na sang iban. Kaya siling niya dari, gin-confess siya, cause nothing else can take your place. Wow. Wala na sang maka replace sa imo Lord sa iyang kabuhi. Gusto niya i-feel ang embrace sa Ginoo. So next line, help me find the way. Tinga, help me find the way. Again, most probably ang context ini sa mga tough times, difficult times, dark times sa iyang kabuhi that hindi niya makita, hindi niya ma-feel. Nag-pray siya, help me find my way back to you. Bring me back to you. Pwede man natin lang taon ini. Kung kisa, maskin may ara kita access sa Ginoo. Pero sometimes, kung ma-perde kita because nag-succumb kita sa mga temptation, kung kisa, though, pangitaon na to ng guya sa Ginoo, though, nag-turn ng iya face sa aton. And we want to turn our way back to Him. And this is the prayer. Because I am your child. Yes, sometimes I wonder, Lord, but I am drawing back to you. And then ang chorus ka namin din nag-express. You're all I want. You're all I need. Wow. Ikaw lang gid ang iya gin-express. You're all I want. Kaduhan niya gin humble din. You're all I want. Then di lang want. But you're all I needed. You're all I want. And then help me know you are near. Again, as I said, depende kung anong most probably gid yan kasi nag-wonder ni siya, no? So, because hindi niya na mabatsagan guru ang presensya sa Ginoo, but help me know you are near. Lord, despite sa akon nga mga bloopers, despite sa akon mga bagras, sa akon nga mga sa akon kabuhi, bangod sa akon mga sometimes nagatinunto ako, pero nagapanumbalik ako, help me find my way. Help me know that you are near. I am your child. What a privilege. What an access we have. Okay? So, I have here a few recommendations pagid sa mga songs nga pwede ninyo pamatian ang mangin part sa inyong playlist. Ang ining we will draw near nga kanta by Martin Nistrom sa Integrity. Ini about man sa access. Access man eh. We will draw near. And then another one, last nga akong recommendation is that Lord, I Need You by Chris Tomlin naman niya. And it's still about our prayer that Lord, kinahanglan ko ikaw. Lord, I Need You sa mga whatever we go through in life. This all three songs nag-encourage ni about not neglecting no ang aton pribileyo of sa aton pagpangamuyo because we can access God immediately through prayer. And you can only imagine, wala lang kita nag-access ang presidente sa kalibutan, sa country, sa Pilipinas, or president sa US, sa China, Australia, Canada, hindi ni nga mga presidente sa kalibutan aton gina-access. Ang aton gina-access siya, kaya palapit kita sa iya, nga abri ang trono, ang grasya sa Ginoo. Wow, what an important truth na sometimes na-miss natin bilang mga tumuluo. So, amo ini ang tatlo ka kanta, draw me near, we will draw near kag ang last, Lord, I need you. So, amo nang akon nga challenge sa inyo. So, we will draw near, may ara diri, it's like a prayer also. Nag-humble siya nga magpalapit siya sa Ginoo. Grumble sa diri, Jesus, we hear you calling. So, meaning to say, mismo ang amay may ara invitations kadamo sa mga verses sa Bible nga ang Ginoo nag-invite gid sa aton nga magpalapit kita sa iya. Kung kis abalaan, may mga times man nga nag-humble kita, Lord, makakado kalayo sa imo, Lord. Di ba, amin naman batian nato. Pero actually, hindi wala ay nagapalayo or wala ay nagapalagyo ang Ginoo, ah, di ba? Kita na iya ang nagapalayo sa Ginoo. Kung ara kita nagapangabuhi sa sala, di, layo-layo na ginang Ginoo. Pero kung nagahinulsol kita, nagakonfess kita sa atong mga kasalanan, kung magtalikod sa sala, makita mo nga ang Ginoo, all the way ara man lang siya galigahulat sa imo. Okay? So, muna ang prayer mandiri sa sininga kantra, we will draw near. Draw near. And then, kanamian ko diri, nakabypass example diri sa mga ginahatag nga, like Mary, no, he found a better part. Kaya nagpungko, Jesus presensya sa Ginoo. Okay? So, imagine, may ara, ikaw pa utwasan sa imo problema. Bawo, siguro maibanan gid ang mga mental health problem and issue natun. Recommendation ko ini, na grabe gid nga recommendation sa aton nga government. Kakabay pa, panugutan ninyo nga may ara gid lugar ang Biblia sa eskulahan kay para ang mga bata ma-direct naton sila nga pwede ma-access ang Ginoo. Kay kung may relasyon ang makabataan sa Ginoo, bawa ma-access na nila ang Ginoo. Kay kung may mga problema sila nga grabe nga mga problema, kabalo sila, may ara sila nami nga perspective about life, about problems. Hindi sila mataman, hindi sila madalman. So mag-reduce gid ang mga mental problems ang mga kabataan. Grabe din ang rise ang mental problems, anxiety problems sa mga kabataan. Subong, hindi lang kabataan, as mga dalago man. Kung kisa, binatong kadalago kita, makaya lang nato ng mga problema. But hindi man, nag-breakdown man ang mga adults, no? Labi na gidya kung tugutan sa Ginoo man, nga mag-crumble ang aton mga achievements, ang aton nga mga ginatindugan, ginasaligan bala, ang mga nalabot naton. Oh, nothing really is permanent here on earth. Anything can happen. There is no such thing as permanent security here on earth. Again, sa snapshots lang din sa mga ikaduha kag ikatatlo nga kanta. Pero ang anchor song naton amo gitong draw me close. Kag ang last naton nga song isa muna siya ang Lord I Need You. Again, every hour, may kantang every minute, every second of the day, let's draw near to God and pray and enjoy that free access. Imagine yourself. Ano man lang ang tanan sa kalibutan, di ba? Pintok lang. Kag kita, God looking at us sa galaxies. Siguro, gin-divide pa gina ang isa ka pintok. Amuna kita kagamay, pero amuna kita kaimportante sa mata sa Ginoo. That He loves us so much that He sent His Son Jesus to die for us. Wow, what a love ni God sa aton. So, be sure to have a personal relationship with God because that's the key to that free access you have to God. So, kabay pa, ini naghatag sa inyo sang inspiration to live a gainful life. G stands for grace, A, access. Do you have that access to God? God bless us all. See you next meeting.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: sinabihan, "Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Maayong gabi mga kauturan, kag welcome sa aton programa sa Sininga Gabi, The Praise and Prayer. Kag ako ang inyo kaupod sa Sininga Gabi, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa Sininga kagabihon gikan sa Acts chapter 2 verse 1 to 4 nga nagasiling, "When the day of the Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance." Ini ang isa sa pinaka nami nga natabo in the book of Acts, wherein ang mga apostoles, mga kauturan, napunan sang balaan nga Espiritu. Kag it was been recorded, hindi para lang basta-basta i-record, no? Pero it was been recorded para sa atun tanan nga ipaibaloon nga when the day of the Pentecost came, diri na nila na-experiensyahan ang mga nagkalain-lain nga manifestation sa ila mismo nga tagsa-tagsa kakaugalingon. They began to do things bisan nga wala nila sang unag kahimuan. May mga milagro nga nagakalatabo, may mga experiensya sila nga hindi normal sa ila sang una. But silingon, they began to experience a new creation experience nga dapat amugid ang gina-experiensya nila sa ilang pagpangalagad kag sa ilang paglakat subong mga bag-o nga persona nga ara kay Kristo Jesus. Kag kun balikan nato nang ining event, no, before ini matabo na record na dira nga naggather sila in one place, they're praying, they're gathering each one para nga magpangamuyo, mamangkot kag maghulat sang balaan nga Espiritu nga magdwell o kun mag puno sa ila tagsa-tagsa. And wala gid sila ginfail sang balaan nga Espiritu. Kay tungod tanan sila na punan gid sang balaan nga Espiritu, and they began to speak in other tongues. But silingon, may mga hindi normal sila nga nabatsyagan, na hambal, ang hambal panganidra sa pulong sang Ginoo, nga gulpi lang na insindihan nilang mga lingwahe, hindi man gani ila lingwahe. They began to understand foreign languages kaysa ina nga lugar, damo-damo sa mga katauhan, lain-lain yung mga lingwahe ang ara sa ila. Pero nag-intindihan na sila tungod nga ang balaan ng Espiritu mismo among naghatag sila sang utterance. Dari mga kauturan, gina-remind kita sang siningapulong nga we too can experience the empowerment of the Holy Spirit when we pray, when we come to God, when we prioritize Jesus, and when we come with a humble heart and a heart nga ready mag-akseptar sa mga pagpuno nga ihatag sang Ginoo sa aton. May this remind us that the Holy Spirit is always in us. Kag ang Holy Spirit among mag-compel sa aton sa pagpangamuyo, sa paghimo sa mga hilikoton langit nun. Gani mga kauturan, update nyo ako sa aton pagpangamuyo sa sininga kagabihon sa mga prayer items nga ginhatag sa aton sa mga kauturan, kaupod sa mga pasalamatan nga ginhatag sa mga kaistasyonan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Pag-adlaw, mga kauturan, kabiyanan nga nagpadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagmatis ng broadcast. Now, padayon kita diri sa aton nga pagatunan, kag aton ini tarupang doon naman ang tiamoy ng ginbasa naton sa maripot. Do not give place to the devil, sa Ephesians chapter 4 verse 27 kag sa verse 26, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, na makita ina sa Efeso kapitulo 4 versikulo 26 tubtub sa 27 katahom sa dong gin talupangod naton kahapon nanungod sa isa ka illustration sa ginhatag ko sa inyo ngang ido ang ngalan niya si Bobby nga napatay siya sa kilid git no sa for 14 years nag nangin isa siya ka maayo nga ulipon sang iya master kag ginbutangan gani sa iya kahapon ang ginbutangan ang kilid sang ila pantyon nga Gray Priors Bobby died 14th January 1872 ang iya edad 16 and may isa pa ka caption na ginbutang dira sa inscription, let his loyalty and devotion be a lesson to us all. Now sa verse 27 sa Ephesians chapter 4 makita naton dira nga give no place to the devil. So ginkuha na ako nina, gintalupangod na ako nina naton ang Grego nga pulong, gintalupangod naton tupos, kag dira gali kita nagkuha sang word naton nga topography. Boting ganon, it refers to a piece of ground. In other words, ang Biblia nag-instruct sa aton sila atong kapon to give the devil no ground in our lives. A piece of ground. The devil has no ground in our lives. So, ang plano kalisang ginoon sa aton is that we learn to stand our ground instead of giving it up. Kag amo ini ang akon karon italupangod sa aton, ngayara kita sa nagatindog sa side, sa kilid, kag yara lang kita perme nagatindog sa Dios. Kag ano wala ini? Ang aton istoryahan sinigit ng tion. Istoryahan ta ini karon ang paghatag naton sining piece of ground naton. You know, as I observe, madamo sang mga nagagive up. Too many are giving up ground in their lives. Ano bala ini? Ano na ginhambal sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11? Ano bala ini ang mga advantages? Ayhan ang beachhead nga ginmention naton bala sa nagdigit nga adlaw is a little piece of ground from which the enemy can launch assault against every other area of our lives. To kabay pa kuntani nga hindi kita mangin beachheaded nga nagaindakal bala dira nga sa area nato sa kabuhi nga nakita sang yawa nga dira gali sa makasulod. So kung aton tanupang don bala no, ina bala ang when we are going to allow, kung i-allow naton panugutan naton si Satanas, when we allow Satan a foothold or a beachhead, yung gina-allow naton ang a little piece of ground from which the enemy can launch. Nga may ara sa jutay nga nakita sa aton, dira sa malunch, dira ya kaiguon, kundi yan ang weakness mo, in other words, dira ya kabirahon sa aton kabuhi, kung kaluyahon mo, abi amo na, tidira na sa makulikot sa imo. You know, kung aton masapuan, nga hindi naton pag-i-allow si Satanas, kag ang iya putstall or uputhold, kag ini nga matabo sa aton mga kabuhi. We are giving him ground from which he can attack the family. Hindi naton pagtagaan siya sang ground nga maka-atake sa aton panimalay. Number two, maka-atake sa aton personal life. Number three, maka-atake sa aton simbahan. Number four, maka-atake sa aton komunidad, etc. Hindi naton pag-i-allow ini mga kauturan. We must not give him ground absolutely. So, dili nato makita, mga kauturan, that too many are giving up grounds in their lives. And we have already given up too much ground in this day. and we have given sini nga mga bagay sa aton kabuhi. Now, ano bala ini ang nasapuan naton? Una si diri nga makita nakon ang tanawon naton ang public ground. No, si Jesus diri is not welcomed in the world. No, ari ayo. Ang public ground nga ini amo ini si Jesus diri gali indi siya ginaabi-abi sa kalibutan. Sa Psalm 33 verse 12, he is not welcomed in the school. Public ground na. Hindi siya welcome sa siring kalibutan, hindi siya welcome sa siring sa mga public school, hindi siya welcome sa korte, hindi siya welcome sa mga public square. Many have forgotten the word of God. Ano ba ginhambal diri sa Salmo 33 versikulo 12, no aton ini akon ini bulatan awon sa inyo ang Salmo bala kay tahom diri no. Nakita na akon diri sa Psalm 33 verse 12 nga nagasiling diri sa Salmo 33 versikulo 12 akon tarupang don kag ibasahon sa inyo nga nagasiling sila sa versikulo 12 nagasiling: Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. So diri naton makita gali nga ang nasyon gali nga naga-honor sa Ginoo bulahan. That's why sa public ground kinahanglan gali i-honor naton ang Diyos. They have forgotten this verse. They have realized, o kung they do not realize, nga kinahanglan gali that wherever we go, wherever we are, ang Ginoo naton ipadakuon naton sa aton kabuhi, kag siya lang gid ang aton tanupang doon. Bisan diin nga ground, either in public or in private, dapat naton siya yauban, kag dapat naton siya i-recognize. Number two, nga nakita naton diri is this, parental ground. Ari-ay, many have lost control over their children. Jutay lang sa mga ginikanan, punish their children anymore. Tanawa ba karon blano? Niya naitay, pama, kung imo ko ihanuton, ma-report ko sa 163. Makita mo na, no? Pero kung tanawon mo ang pulong sa Ginoo, tanawon naton ang Proverbs 13, verse 24. Kaya ini, gakalipat kita sini. Proverbs 13, verse 24, gasiling, He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Nambot si Ganon sini, oh? Nga, tigabitan taman, pero kung ato talupan doon, one at the time, nga nagainit man ikaw ulo sa iya, pero explicar mo sa sala nga ginakomiter niya. They have forgotten what the Bible teaches. Tanawon pa ginaton siya sa Proverbs 19:18, sa Proverbs chapter 19, verse 18 nga nagasiling, Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his try crying. Now, kung natin tulog ang doon lang, sa gamag-an pa, sa gamay pa lang, iikwan mo na sa gadaan, baknoton mo siya, tudluan mo siya. Amo ni ang ginatawag naton, parental ground. Many have forgotten this, and ini nga gintudlo sang pulong sang Ginoo. Kinahanglan gali, sundon taman gihapon ng Diyos. What another ground ginakita naton diri? Praying ground. Ano ginambal sang Santiago, Kapitulo 5, versikulo 6, sang James chapter 5, verse 16 rather, sa James 5:16 yun ang siling, Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous person, a righteous man, availeth much. Ano yun ang ginambal diri? Praying ground. You know, kung ato talupang dun, dumdum ka mo sa kay Daniel, yung tagbong sa lion's den. Now, ari-ay, nalipat na kita kag sa sininga mga tinion, there are no Daniels in our day anymore. Many are simply too busy, listen to this, simply too stained and too carnal to develop an effective prayer life. Bawo ka ba'y pakunta ni ego man ang tagsa-tagsa sa aton diri, hasta ako ego man sini, kay kung kisa nagakalimot kita sini. Nga, abi naton kay ara lang, ara na, hindi na kita mag-develop sa effective prayer life. Many have forgotten the power of a praying Christian. Nalipat na. That's why, nga kung may mga prayer items, bala ka mo, dira, hindi kita mag-kinot sa pag, mag-kinot, bala? Mag-kinot, hindi natin pag-kinotan, ang pag-text sa iba natin ng mga amigo, iba natin ng mga abyan, to pray for our needs, to pray for us.
2: You know, importante ini. That's why I said, there are no Daniels in our day anymore. Madamo sang, simply too busy, too stained, and too carnal to develop an effective prayer life. Kapay pa kung tani nga, aton ini, i-remind ko lang kamo, i-remind ko man ang akon kaugalingon, nga kung kaisipat na ako magtindog sa akon praying ground. Nalipat na ako magtindog sa akong parental ground as a parent, as a father. Nagdalipat na ako sa akong ministry in public, in our society, and community. Nalipat na kita sa aton community involvement. What else? As a pastor, I would develop this preaching ground. Kung aton tanupang doon, preaching ground. Yan lang, nalipat na kita sa old passion, preaching. Ayhan, ang old passion preaching, siling sang isa ka manginalamon nga nabatian ako, siling ang old passion preaching karon is ridiculed and relegated. Ayhan, daw wala na hindi mo, you cannot found it in the history. Many have forgotten what God said about sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Ano na ginambal dira? Nalipat na kita sini. Bawo ko kisa masling ka, ah, inang wali na yan pastor amo ini. Old passion na hindi na nakaroon uso. Bawo ka ang wali karon sini, pauso-uso na. Ay, amo na nagali. Ay, daw hindi ko yung magpati sina. What's out kita sini? Kung atong talupang doon. Amo na ba ni Pablo sa Romans chapter 16? Sini nga, what's out ka mo? Romans 16 verse 17. Na kung atong pagkita sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 nga nagsiling, for after that in the wisdom of God, that would by wisdom knew not God, is pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Mga Kristohanon, dapat natong linitalupang dun mo. Kabay papuntani, nga mabalik kita sa basic. Hindi natong pag-i-ridicule, hindi natong pag-ikayan ang old passion preaching. Kaya amo ina ang ginagamit sang Ginoo sang una amo na kanami bla nagwali kami to, nagministry kami upod sang akon nga makaupod sa simbahan, nagministry kami dito sa Maliaw lapit sa idalom na iyon sang sa unhan nang naina ayon sang Bukari sa Leon nga ginatawag namon ina nga Little Baguio kay pertigit man dito katugnaw. Now dito may isa kami ka pastor nga na istorya kag sa amon sharing time kanami bla ka healthy sang sharing time namon siling nga. Kung ina siya malain nga klase sang manog pangabudlay, malain nga klase sang manogwali, ayhan, patihan ko na siya nga malain, nga hindi siya malain. Kaya nga aman, gingamit ba na siya sang una, sang Ginoo, tugtog karon ayhan nga ginhambalan mo, nga malain siya. Kaya wala man na gani, ground ang imo akusasyon sa iya. And you know why though, grabe nga kamusta ko sa sila nga pastor mo. Sila nga kung hindi man na sa maayo sa imo, pero gingamit na sa sang Ginoo sa una nga mga tinion, kag gingamit siya, kag may epektibo ang paggamit niya, why should I nga ako mag-against man sa iya? Tungod ayhan, ginawali niya old passion nga wali. Mga Kristohanon, dapat nato nilitulupang doon. We have to pray for our preachers. We have to pray for our pastors. We have to pray them earnestly. We have to give them the best of our prayer. Adlaw-adlaw. Remember this. Diin kaya nga ground na bahin. Diin kaya nga ground na nabilong. What else kaya nakita naton diri? We give up grounds through ignorance. Kung kisa, gina-give up naton na aton ground, not only in public ground, not only in parental ground, not only in praying ground, not only in preaching ground, but we give up our ground through ignorance. Nga daw ignorante kita sayawa sa kay Satanas. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 versikulo 11, no, sa ikaduhang Korinto, sa 2 Corinthians chapter 2 kapitulo 2, no, versikulo 11, basahon akon sa inyo nga nagasiling diri sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11 nagasiling diri, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Now, diri ignorant kita sa yawa eh. That's why nga we give in to Satan most of the time. And we give up grounds through ignorance, hindi lamang sa aton manunubos, sa Ginoo naton. You know, he is the victor. Dumdumon naton dira, and He is our greatest resource, and yet we fail to turn to Him to avoid the traps of the devil. Ano na ginhambal dira sa Lucas 4:18? Sa Psalm 63 verse 7. And we give up grounds through ignorance of the saints' standing. Kung isa nalipat kita, that may mga barat sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 14, we forget who we are and what we have in the Lord. Nalipat kita kung sino kita, kag kung ano kita sa Ginoo. Nalipat kita nga may ara galik kita dira Kristohanon sa kilid naton, nga gatindog sa kilid sang ground nga ginatindugan ta, willing to pray and help us. Kabay pa, pakamaayo kamo, kagpadayunon ta naman ining aton pagtuon sa masunod naman nga adlaw. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome nga biyang kag mautod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipagid ngang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuytuyan kita diri sa pagpamalandong sa Matthew chapter 3 na kita, no? Matthew chapter 3 gaga aton diri lantawon sa gihapon ang pagsulat diri ni Matthew sa sininga libro nga naghatagid sing dako nga pagtulunan sa aton kabuhi. Basahon ko lang ang ini nga passage diri sa Matthew chapter 3 verses 1 to 6. Ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, Matthew chapter 3 1 to 6. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair and a lantern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins." Kabayan Ginoo, magapakamayo sang iyang pulong. Now some 30 years passed between chapters 2 and 3 sa libro sang Matthew during sa time nga si Jesus nagtinir siya sa Nazareth kag nagwork siya as a carpenter. Matthew 13:55, Mark 6:3. Makita naton ina nga kamaturan. But the time came para sa kay Jesus sa pagsugod sa iyang public ministry. Kag mag-culminate ini dito na yun sa cross. So ang pamangkot, was he still qualified to be king? Had anything taken place that would disqualify him? Gani, there is a chapter 2, kag chapter 3 sa libro sang Matthew, masapmo naton nga si Matthew ginassemble niya ang mga testimonies sa mga lima ka witnesses to the person of Jesus Christ. Nga si Jesus matudgid that he is the Son of God and the King. So in this passage, masapwa naton ang pipila ka mga butang na makonsider naton, apat ka facts. Matthew chapter 3 verse 1 to 15, since limitado aton tiyon, depende ini sa malabutan naton, no? So una, ato lang taon diri si John the Baptist. Okay? For over 400 years, ang nation had not heard the voice of a prophet. Then, John appeared and a great revival took place. Kaya aton i-consider ining apat ka facts na nungod sa kay John the Baptist. Una, nantaon naton iyang message sa verses 1 and 2. Makita natin dra, and even sa verse 7 to 10. Nga ang pagwalid rin ni John, nag-center ini sang repentance, kag sa kingdom sang heaven. Ang ining pulong na repentance sa itong passage, nag-botsing ganon to change one's mind and act on the change. Namin, no? To change one's mind and act on that change. Amunang tuod na repentance. Si John hindi siya satisfied with regret or remorse. Gusto niya gid nga kung ikaw maghinulsol, dapat magabunga ka gid. Amunang gusto diri ni John sa kabuhi sa mga tao. He wanted fruits meet for repentance. Amunang masapala tunda sa verse 8, Matthew chapter 3. Kay there had to be evidence of a changed mind and a changed life sa tao nga
nagliso na dira sa Ginoo. Amo na ang madamo sa mga tao subong, nag-claim sila nga Christian, nag-claim man sila nga faithful sila sa Ginoo, ara man sila sa simbahan, ay ha, nag-serve man, nag-anticipate man sa pag-ari sa Ginoo, pero hindi makita sa ila kabuhi na may ara tuod nga pagkambyo sa ila. Naamo na itong bantayan mga utod, no? Kaya ang tuod nga anak sang Diyos, ang tuod nga Kristohanon, kung nabato niya si Kristo Jesus, may pagkambyo gid siya kabuhi. Amo nang tuod nga nagbaton sa Ginoo. Amo nang puntod rin ni John sang nagwali na siya sa sininga time, no? Hindi siya satisfied sa mga regret or remorse, but he wanted fruits meet for repentance. Kag dapat may ara evidence of a changed mind and a changed life for a person nga magsunod dira tuod sa Ginoo. So all kinds of people came to hear sa pagwali diri ni John and to watch the great baptismal services nga iyang ginkandak. Damo dito mga publicans, kag mga sinners, nagkagtuman in sincere humility. Makita natin na sa kamaturan sa Matthew 21:31-32. Pero ining mga religious leaders, nag-refuse sila mag-submit. They thought that they were good enough to please God. Yet si John called them a generation of vipers. Muna nga si Jesus, nagamit yun siya the same language when he dealt with his self-righteous crowd. Generation of vipers. Masapuan natin na sa Matthew 12:34, Matthew 23:33, and even nga si Jesus himself, nagsiling siya sa John 8:44. So, budlay sa mga tao nga nag-claim sila, nga Diyos nun sila, matutom sila, pero hindi ilituod ang kaluwasan nga yara sa ila. So, amo man ni natabo diri sang si John nagwali sa sininga time. Ang mga Pharisees were the traditionalists of their day.

would go over him. Thus, abiyan utol sa Dios nga ini si John the Baptist bore witness to Jesus Christ as the Son of God and also as the Lamb of God nga na-record niya sa John 1:29. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So because of John's witness, many sinners trusted Jesus Christ. So na-record yun na ni John sa John 10:39 down to verse 42. So do ano katahong mabiyan utod ang iningato nakita ang natunaan nga nagiging example gidiri si Jesus. Iya ining mga credentials. Antes natin makita ang pipila pagid ka mga kamaturan diri sa Matthew chapter 3 katahom sang kabuhi diri ni John the Baptist, no? Makita natin ang iyang message, ang iyang authority, ang iyang baptism kag iyang obedience sa Ginoo. And because sang sininga witness ni John sa liwat damo nga mga makasasala nagtuo dira kay Kristo Jesus. So kita man hindi ta maguntat sa pagsugid sa mga balita, agod ang iban makakilala sa Ginoo. Agod sila makadangat sa kaluwasan. Amo ini ang importante nga mahimo naton adlaw-adlaw sa pagsugid sa mga tao nga wala pa nakakilala sa Ginoo. Saliwat, salamat sa pulong sa Dios, padayon naton ini aton pagtuon sa daso naman naton nga pagpamalandong ang Ginoo. Magpakamayo sa tuntanan, tamong salamat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Salmo 59. Pangamuyo para sa bulig sang Diyos, batok sa mga malain. Ang kanta nga ginsulat ni David, pagkatapos nga nagpadala si Saul sang mga tinawo, nga magbantay sa balay ni David para patyon siya. Sa direktor sang mga manugkanta, kantaha ini sa tuno sang kanta nga, hindi paglaglaga. O Diyos, luwasa ako sa akon mga kaaway. Protektari ako sa mga nagakuntra sa akon. Luwasa ako sa malain nga mga tawo nga manugpatay. Ginoo, tan-awa kun paano sila nagahulat sa pagpatay sa akon, bisan wala ako nakasala sa ila. Wala ako sing may nahimo nga sala, pero handa sila sa pagsalakay sa akon. Sige na, Ginoong Diyos, nga makagagahom, Diyos sang Israel, talupang da ako kagbuligi. Siluti na ang mga katawhan nga wala nagatuo sa imo. Hindi pagkaluuyi ang malain nga mga traidor. Nagabalik sila kun gabi nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa syudad. Pamatii ang ila ginapanghambal. Masakit ini pareho sa espada. Nagasiling pa sila. Wala sing may makabati sa amon. Pero ginakadlawan mo lang sila, Ginoo. Ginasuyaan mo sila tanan nga wala nagatuo sa imo. O Diyos, ikaw ang akon kusog. Magahulat ako sa imo, kay ikaw ang akon dalangpan. Kag ikaw ang Diyos nga nagahigugma sa akon. Pangunahan mo ako, kag ipakita mo sa akon ang pagkapirdi sang akon mga kaaway. Pero hindi sila pagpatya gulpi, para hindi malipatan sang akon katawhan, kung paano mo ginasilutan ang imo mga kaaway. Ginoo nga amon manugprotektar. Patalanga kaglaglaga ang akon mga kaaway paagi sa imo gahom. Nagapakasala sila sa ila ginahambal, gani kabay pa nga masiod sila sa ila pagkabugalon. Nagapakamalaot sila kag nagabinutig, gani sa imo kaakig laglaga sila hasta nga magakaladula sila. Dayon mahibaluan hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan nga ikaw, O Diyos, nagahari sa Israel. Nagabalik ang akon kaaway kun gabi, nga nagangurob pareho sa ido, samtang nagalibot sa syudad. Pareho sila sang ido nga nagalibot-libot sa pagpangita sang pagkaon, kag nagataghol kun indi mabusog. Pero akuya, magakanta parte sa imo kusog. Kada aga, magakanta ako sing malipayon sa pagdayaw sa imo gugma. Tungod kay ikaw ang akon dalangpan, ang nagaprotektar sa akon sa tion sang kalisod. O Diyos, ikaw ang akon kusog. Magakanta ako sang mga pagdayaw sa imo. Kay ikaw ang akon dalangpan, ang Diyos nga nagahigugma sa akon.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Cristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 60. Pangamuyo para sa bulig sang Diyos. Ang kanta nga ginsulat ni David, pagkatapos ang iya pagpakig-away kontra sa mga taga-Aram na Haraim, kag sa mga taga-Aram Zoba, kag pagkatapos nga nagpuli si Joab halin sa inaway, kag nagpamatay sang mga 12,000 kaidumnon sa kapatagan nga ginatawag Asin. Itudlo ini nga kanta. Sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga, ang lili para sa kaligunan sang kasugtanan. O Diyos, ginsikway mo kami, kaginpapirdi. Naakig ka sa amon, pero karon, talupang da kami. Gintay ugmo ka ginpalitik ang duta sang Israel. Pero karon nagapangabay ako sa imo, nga kay uhon mo ini, kay daw matiphag na ini. Ginapaantos mo sing puwerte gid kami, nga imo katawhan. Nagadalang-dalang kami, daw pareho lang, nga ginhubog mo kami sang dino. Pero, ginapaandaman mo man kami, nga nagatahod sa imo, para makalikaw kami sa mga pana sang kaaway. Luwasa kami paagi sa imo gahom. Sabta ang amon mga pangamuyo para maluwas kami nga imo mga hinigugma. O Dios, nagsiling ka didto sa imo templo. Magadaog ako. Partidahon ko ang Shechem kag ang kapatagan sang Sukot sa akon katawhan. Akon ang Gilead, subong man ang Manase. Ang Ephraim, amo ang akon manugdipinsa. Kag ang Juda, amo ang akon manugdumala. Ang Moab, akon sulugoon. Kag ang Edom, akon ginapanag-iyahan. Nagasinggit ako sang kadalagan kontra sa Filistia. Sino ang magadala sa akon sa Edom, kag sa syudad sini, nga napalibutan sang mga pader? Indi bala ikaw, o Dios, nga nagsikway sa amon, kag wala na nagaupod sa amon mga soldado? Buligi kami kontra sa amon mga kaaway, kay wala sing pulos ang bulig sang tawo. Magadaog kami, paagi sa imo bulig o Dios, kay pirdihon mo ang amon mga kaaway.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 61. Pangamuyo para sa proteksyon sang Dios. Ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang mga instrumento na may mga kwerdas. Pamatii ang akon pagpanawag, o Dios. Pamatii ang akon pagpangamuyo. Diri sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan, nagapanawag ako sa imo. Tungod nga nadulaan ako sang paglaom. Dala ako sa lugar nga wala sing peligro. Kay ikaw amo ang nagaprotektar sa akon. Pareho ka sang turi nga nagaprotektar sang syudad kontra sa mga kaaway. Paistara ako sa imo templo hasta san-o, kag protektare ako. Pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto, sa idalom sang iya mga pakpak. Kay nabatian mo o Dios ang akon mga promesa sa imo. Kag ginhatagan mo ako sang mga butang nga ginahatag mo sa mga nagatahod sa imo. Palawiga ang kabuhi sang hari, kag paharia siya hasta san-o. Paagi sa iya mga kaliwat. Kabay pa nga maghari siya hasta san-o nga ginaupdan mo o Dios. Protektare siya sang imo gugma kag katutom. Dayon magakanta ako pirmi sang mga pagdayaw sa imo. Kag tumanon ko pirmi ang akon promesa sa imo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 62. Magsalig sa proteksyon sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sa mga manugkanta nga si Jiduton. Sa Dios lang ako may kapahuayan, ang akon kaluwasan nagahalin sa iya. Siya ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas. Siya ang akon dalangpan, gani indi gid ako matublag. Kamutanan nga akon mga kaaway, hasta san o pabala ang inyo pagsalakay sa akon, para laglagon ako. Pareho ako sa pader nga daw marumpag ukon sa kudal nga nagahilay. Gusto lang ninyo nga pahalinon ako sa akon mataas nga posisyon. Nagakalipay kamo sa pagbinutig. Nagahambal kamo sing maayo sa akon, pero sa sulod sang inyo tagipusoon, ginapakamalaot ninyo ako. Sa Dios lang ako makaangkon sang kapahuayan, kay ginahatagan niya ako sang paglaom. Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas. Siya ang akon dalangpan, gani indi ako matublag. Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manugprotektar. Kamo nga mga katawhan sang Dios, magsalig kamo sa iya sa tanan nga tion. Isugid sa iya ang tanan ninyo nga palaligban, kay siya ang nagaprotektar sa aton. Ang mga tawo, dungganon man o kunkubos, indi masaligan. Palareho lang sila nga wala sing pulos. Mamag-an pa sila sa hangin. Indi kamo magsalig sa pagpangwarta. Indi kamo maglaom nga may makuha kamo paagi sa pagpangawat. Bisan magdugang pa ang inyo manggad, indi ini pagsaligi. Indi lang kaisa nga nabatian ko nga nagsiling ang Dios, nga sa iya ang gahom kag ang gugma. Sigurado nga magabalos ang Ginoo sa mga tawo suno sa ila mga binuhatan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 63. Paghandom sa Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David sang didto siya sa kamingawan sang Juda. O Dios, ikaw ang akon Dios. Ginapangita ako gid ikaw. Nauhaw ang akon bilog nga kabuhi sa imo. Pareho nga nauhaw ako samtang ara ako sa mamala nga duta nga wala gid sing tubig. Nakita ko gid ang imo pagkagamhanan kag pagkahalang don sa imo templo. Dayawon ko ikaw tungod kay ang imo gugma mas bilidhon pa sang sakabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang nagakabuhi ako. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo. Mangin kontento ako pareho sa tawo nga busugid sa punsyon. Kag magadayaw ako sa imo nga nagahugyaw sa kalipay. Samtang nagahigda ako, ginadumdum ko ikaw. Sa bilog nga gabi, nagapamalandong ako sa imo. Kay ikaw ang nagabulig sa akon. Magahugyaw ako sa kalipay, samtang ginaprotektaran mo ako. Pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto, sa idalom sang iya mga pakpak. Nagapalapit ako sa imo. Kaginauyatan mo ako para hindi ako maano. Ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon, magakadto sa lugar sang mga patay. Magakalamatay sila sa inaway, kagang ila mga bangkay kaunon sang talunon nga mga ido. Magakalipay ang hari tungod sa ginhimo sang Dios sa iya. Magakalipay man ang tanan nga nagapromesa sa ngalan sang Dios. Pero, pahipuson sang Dios ang mga ba-ba sang mga butigon.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Salmo 64. Silot sa mga malain. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. O Dios, pamatii ang akon reklamo. Tipigi ang akon kabuhi sa pagpamahog sang akon mga kaaway. Protektari ako sa malain nga plano, sang sinang grupo sang mga malain. Masakit sila kun maghambal, daw pareho ini sa espada kag pana. Maabtik sila maghambal sing masakit sa mga tawo, nga wala sing kasawayan. Kag wala sila na hadlok maghambal sini. Nagahangkatanay sila, nga himuon nila ang ila malain nga mga plano. Kag ginaplanuhan nila, kundi nila ibutang ang ila mga siod. Nagasiling sila, wala sing may makakita sini. Nagaplano sila sing malain, kag nagasiling sila, maayo gid ang aton plano. Indi gid matungkad ang huna-huna, kag tagipusoon sang tawo. Pero, panaon sila sang Dios. Kag sa hinali lang, mapilasan sila. Pagalaglagon sila sang Dios, tungod sang ila mga ginapanghambal. Ang tanan nga makakita sa ila, magalungo-lungo sa pagyaguta sa ila. Dayon, mahadlok ang tanan nga tawo. Pamalandungan nila ang mga ginhimo sang Dios. Kag isugid nila ini. Magakalipay kag magadayaw sa Ginoo ang tanan nga matarong tungod sa ginhimo niya. Kag magapangayo sila sang proteksyon sa iya.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

kanami araman kang pagdiabis inyo abyan sa ngalan sang Ginoo. Kagdaga pa mati ikaw sa Arab Hope. Sa gyapon ini nga programa sa pagwalis sang pulong, ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, nagaparticipate din ang aton mga utod kag abyan, padayon nga nagapray kag nagasakdan sini nga programa. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat. Umaton alaman namon ang pila ka mga bahin sang kasulatan na hanugod Ginoo sang amon nga maluluwas. Kabay pa nga ini nga mga dinalan mga tulod sa pagpadilaab sang amon mga balatsyagon sa pag-alagan sa imo. Nga mangin loyal kami Ginoo kag mangin faithful kami sang amon Ginoo nga pag-alagan. Kag bisan pa man amay ining amon paghigugma ma-translate man sa isa ka praktikal nga pamaagi. Nga itudlo man amon ang iban nga mga tawo nga magsalig man kay Jesus. O Lord, nagahingyo man kami sa imo sa pag-provide mo sa mga kinanglanon sang amon mga utod. Kag bisan pa sa pagpatigay man sa pag-ayo sang mga balatian. Kag bisan pa man amay, ikaw Ginoo magahatag man sang imo pagtuytoy kag kaalam sa mga desisyon adlaw-adlaw. Kag subong man kusog kag enablement sa imo. Madamo namon ng mga hilikoton. Labi kag dabaw sa tanan sa pag-alagad, itugot Ginoong kahom ng mga pamunga ini sang mga kalam na magtuo kay Jesus kag mga tumuluo na magatubo sa pag-alagad. This we pray in Jesus' name. Amen. Isa naman mga utod kadinalandri sang Marcos kag magatulo kita sa Kapitulo 8, Versikulo 27, pakanto sa 30. Nagasiling ang pulong. Now Jesus and His disciples went out to the towns of Caesarea Philippi. And on the road, He asked His disciples, saying to them, "Who do men say that I am?" So they answered, "John the Baptist, but some say Elijah, and others one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said to him, "You are the Christ." Then he strictly warned them that they should tell no one about him. Mga utod, ining lugar para sang Caesarea Philippi, bantog ini sang pila ka mga bagay. Of course, ara ang mga tao balang open-minded. Kagkun magsiling sila nga, magadampig kami sa isa kakausa, puwerte ining ila commitment, abyan akon. Pagkatapos, nagpatindog diri ang isa ka leader abi. Sang ribulto kag subong man, isa ka templo nga nagadedicate sang pagsimba sa kay Caesar nga subong Diyos. Ginatawag na nila nga Caesar's cult sadto nga tiyempo. So sa sini nga mga background, nagpamangkot abi si Ginoong Hesus sa iya mga disipulo. Sino ako? Suno sa mga tao kag of course suno sa inyo. Kag ang nakasabat sa ila, walay liwan amo si San Pedro. But sing ganon, nga ang statement ni Apostle Pedro nga naghambal nga si Kristo Jesus ang Misaya, isa ato ka spiritual perception mga utod kag revelation sa iya sang Ginoo. Nang naghimo ako sang pila ka mga pagpanalawsaw abyan sa mga sinulatan man sang hangkilan sang dumaan, kag ari diri ang Jewish thoughts no about the Messiah. Number one, ang concept bala nila different gidya kaayo sang konsepto abi ni Kristo Jesus no. Naghambal sila nga before ang Messiah mag-abot, ang maning konsepto sa mga Hudiyo, may ara nga terrible tribulation nga matabo sa bilog nga kalibutan. Amo na ang isa sang ila nga konsepto. Number two, Elijah as a forerunner of the Messiah will come first. Amo na nga iban sa ila diri nagsiling, ikaw si Elijah, ikaw si John the Baptist. Amo na abyan. Kaya nga aman, ini nga konsepto, ara gid iya sa mga Hudiyo nga sa wala pa magkari ang Kristo, ipabalik ang liwat diri sa kalibutan si Elijah. Utod kagabyan, ti amo ng ila konsepto. Ang number three, amo ini,
then there is the coming of the Messiah. Mag-aabot na si Messiah pagkatapos nga mag-una si Elijah. And by the way, ang title nga Messiah o kun Kristo, hindi ini kay ngalan, ha? Kundi isa ini katitulo. Isa ini katitulo utod nga ang iya corresponding sa huna-huna sa mga diyo amo ini. Freedom, victory, peace, prosperity, kagano pagid. Of course, rulership. Kag magagahom siya sa bugos nga kalibutan upod sa mga Hudiyo dira gidya sa Jerusalem. Pero sa wala pa ina mahimo, lutuson niya anay ang ilang mga kaaway nga nagahambal sang Gentile powers sa sining present amo ang Roman Empire. Amo na ila konsepto. Number 4. Pagkatapos nga maglambot na ang Misaya dito sa Israel, sila nations will group together and fight the Messiah. And of course, obvious ang resulta. Amo ang kalaglagan sang sining hindi Diyos noon ng mga world powers. Diyos concept niya sang Messiah yung aton nga ginatalakay. Number 6. May ara nga purification kag rebuilding sang Jerusalem. Kag including na sang temple. Amo na ila concept utod. Number 7. Ang tanan nga mga Hudiyo nga naglaptas sa bilog nga kalibutan, magapauli na dito. Kay tigin purify na sang Messiah nga ila ginapaabot ang Jerusalem at the same time ginpatindog na ang templo. Number 8. Ang Palestine amo ang himuon sang Messiah nga bilang iya center of government kay ini maga-extend sa bilog nga kalibutan. Purti utod nga mga palananawon sa mga Hudiyo. Kag ang katapusan diri, may ara nga eternal peace and prosperity nga magasunod. Amo na abyan. Ti ang ilang nga konsepto amo ini. Amat-amat nga magapadulong sa kauswagan ukon sa katawhayan kag pagdaw. Amo nang concept nila sang Messiah. Mag-aabot siya sa kagamo, magadaog sa sang ilang mga kaaway, putpaputlion niya ang Jerusalem, I mean, i-purify niya ini, magapungko siya dito, magarul sa bilog na kalibutan, kagsubong man, magapamunga ini sang kauswagan kaga kalinong. Apang abyan, dako ang kakibot sang sining mga apostoles o kundisipulo ni Ginoong Hesus. Nga aman, nagsiling aton mahal nga Ginoo, kag ang anak sang tawo, kag ang Mesiyas, pagasikwayon siya sang mga tigulang, tamayon siya sang mga tawo, mapatay siya sa kamot sang mga makasasala, kag subong man ilansang siya sa krus. Amo na iya ang ginhambal ni Ginoong Hesus sa iya nga pagkamisaya. Amo tuutod, natandugon naton ini sa masunod naton nga mga pagtuon, nga ginsabdong siya ni Pedro nga malayo ina matabo sa imo. You see? Kay nga aman, ang konsepto sang amonya nga mga Hudiyo sang pagkamisaya amo ini, mangin mandadaog siya kag magakonquer sang amon mga kaaway, magagahom sa bilog nga kalibutan, kag magpromote sang inasil naton peace, kag magapatubas ini sang prosperity. And then suddenly, ikaw ya Ginoong Hesus magasilinga ilansang ka sa krus, meaning to say, mapatay ka, at hindi ka madinaugon. Apang abyan, wala nila mahangpan ang tudtuod gid nga hilimuon ni Ginoong Hesus ang pagtubos sa aton nga makasasala kag pagkamisiya sa tunga tiyempo. Nga ano ina, Pedro, daugon ko ang bilog nga kalibutan, daugon ko ang kagamhanan sang kadudulman, hindi paagi sa espada. Nadumduman ninyo sang gabi nga gindakop si Ginoong Hesus nga si San Pedro nagkuha siya espada kag nang labo. Anong siling sang aton mahal nga Ginoo Pedro, ibalik na siya sa iya nga tagob o konsuludlan, scabbard. Nya kay ang nagakinabuhi sa espada, mapatay man sa espada, meaning to say, gapang labo kada subong, batuan kag itsina sang mga soldado, kag patyo nila ikaw.
Gusto ni Pedro nga sa iya kusog kag sa tawhanon nga pamaagi apinan niya si Ginoong Hesus nga hindi pagdakpon and eventually malansang dito sa krus. Kay abi niya utod diri sa espada kag pagpakusog ma-establish ni Ginoong Hesus ang iya pagkamesaya utod kag paghari sa bilog nga kalibutan. Apang nalipdan sa ila pa inuino kag pag-ihibalo kag bisan pa ayan sa aton subong nga ang programa ni Ginoong Hesus sa pag-establish ang iya kingdom subong sa kalibutan hindi sa espada kundi paagi sa pagwali sang maayong balita sa gugma. Amen. Nga ang mga tao nga mawalihan sang pagtubos nga ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa cross, makaangkon sila sang paghinulsol, makaangkon sila sang kinabuhing dayon kag siling ni Apostol Pablo sa Efeso. Kaginsilyuhan kamo sang balaan nga espiritu, meaning presensya ni Kristo Hesus ang Dios ara sa inyo kag dira siya magasugod sa jutay nga kasing-kasing sang tawo kag magalap nag ini sa madamo nga mga tumuluo kag magaform sang congregation ginatawag nga lawas ni Ginoong Hesus nga mo ang simbahan. Utod pila bala kami ni Leon nga mga tawo nga directly and indirectly na influence sang maayong balita kag amo ina ang pamatuod sang pagkamesiyas ni Ginoong Hesus nga hindi lang confined dito sa Galilee, nga hindi lang confined dito sa Israel, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang aton duha ka ehemplo nga makita amo ang sa libro sang binuhatan. Sang adlaw sang Pentecostes, pagwali ni San Pedro, pila ka bilog nga kalag ang nagtuo 3,000. Sang sunod nila nga pagwali dito sa templo, ang nagbaton 5,000. Pagsunod nila nga mga pagwali, linaksa. Kabalo ka mo, para ma-proclaim ikaw nga madinaugon kaghangkilan nga general sang Roman Empire, at least 7,000 nga mga bihag ang iparade ni mo sa kalye sang Rome kag i-pronounce ka sang emperor noko ni Caesar nga one of the greatest generals. 7,000. Titanawan niyo bala kung ano ang pag-conquer ni Ginoong Hesus? That he is the greatest of all. Amen, utod? 3,000 plus 5,000, 8,000 na kag siling yada linaksa. Multitudes upon multitudes. Millions of people. Kag bisan pa ikaw kag ako, kag subong man ikaw nga tumuluo, nangin bungas ni. Amen. Kag ikaw abyan nga nagapamati, nga kung magtuo ka man kay Ginoong Hesus, naisipan ka man sa gindaog sa aton Ginoong Hesus sa iya kamatayon, kagintandaan sa kinabuhing dayon. Amen. Dili lang anay kita sa aton nga pagpamalandong. Sugpunan nato ini sa masunod, Pastor Daniel Salcedo para sa All of Hope, kung upon sa Hinobaan Baptist Church na kapaalam, maayong adlaw sa inyo nga talang.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayo Ginya, adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Salamat naman sa iningation nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang balaan niya pulong sa aton Ginoo. Sa liwat, ininyo ko po sa alagad, Pastor Junvic Regalado, magdala naman sang pulong sa Diyos kag aton ini pagtunaan diri sa Acts chapter 2 verses 46 to 47, and later may mga bersikulo makita nga pag basahon. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, nagpasalamat kami. Sini nga tiun nga kundi maka tuon naman kami sa blan ni mga pulong. Salamat ni Ginoo sa pag-preserbar sa kada isa. Kaya ikaw pa dahil nga nagahimuno sang kilanlanon, nag-feed man sa amon sang imong pulong, kag nag-bantay sa imong mga kanakan. Salamat yung Ginoo nga ang imo presensya nagapakita nga kami mismo imo nga ginaoptan kag matutom kagid sa imo nga promesa that you will never leave us nor forsake us. Gani Lord, kag mga bless sa amon nga mga listeners, kag magatandog sila nga tay pusoon, magapakig upod yung Ginoo, kag magapagighambal it sa amon. Kani gina tugyan namon ini nga tiun sa imo, guide us with your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Mga kauturan, sini nga tiun aton paga tunan about spiritual discipline. We know nga in order for us nga magtubo kita, amoy ni ang isa sa mga butang nga need naton ma-develop sa aton niya kabuwi. Kung aga gusto naton niya magbugtaw early pa kay para mag-exercise kita, maglakat-lakat, mag-develop sa aton niya disiplina man, no? Mangin physically fit kita. Mentally, nagabasa kita, nag-meditate ayhan for us nga ma-maintain naton nga mental health, no? Emotionally and also socially. Pero isa sa mga butang man, no, nga part man sang aspeto sa aton niya kabuhi, amoy ni ang ginatawag naton niya na spiritual discipline. So aton bagulang ginabasa diri no sa Acts chapter 2 verses 46 to 47. Makita nato ng background diri nga ang mga tumuloo nagatubo pa lang. Ang word nga church or ecclesia nagatubo pa lang. Kahit amoy niya mga katauhan nga ginapatawad sa Ginoo, ginbakal pagi sa mili nga dugo ni Jesucristo, ginluwas, and by faith in Christ alone, ini sila nagtuo kay Ginoong Jesus. And amo man ini, no, ang tion nga kundiin na ang mga apostles, kag isa na dira si Apostle Peter, after inisya na filled sambla niya nga espiritu, di he boldly shared, proclaimed
the gospel message of the Lord Jesus Christ. So, just imagine, no, nakalaluwas diri, nakakilala sa Ginoo, almost 3,000 souls. Amoy niyang na record sa Book of Acts. So, after ni sila na luwas, syempre hindi man enough nga masiling ka lang, di, luwas na ta. Okay na ni, makapagusto ta. Hindi na na. Kay kung ang tao nato ng pulong sa Diyos, gadimanda ang pulong sa Diyos, no? Ang ato niya Ginoo, since He is our Lord, He is our Savior, gusto sa Diyos nga kita mismo magtubo, na mag-grow kita spiritually. So amo na ini, no, masulod na diri ang ini nga bersikulo. And this verse actually naga ini nga mga verses naga emphasize about the importance of not neglecting to meet one another, to encourage and teach one another to live a life of obedience to the Lord Jesus Christ. So, ano ang mga butang need nato na himuon? Since amo ni gusto sa Diyos nga ipahimo sa aton para ikaw ug ako magtubo, mag-grow kita. So, just imagine, no, sa tunga time, grabe, karami sa mga tumulo, kaya ni sila united bala. And ang iyang ang ila mismo nga perspective sila kabuhi is ini sila magtubo sa kay Ginoong Hesus. Ti when nila ni ginahimo kung pamalandungan naton ini nga bersikulo, day by day, every day kaya grabe ang ilang desire, ang ilang kauhaw. Kiti ka nga ni isang isa ka bata, bala nga bago pa lang na bunag sini nga kalibutan. Grabe ang nga desire na sang pag tubo, no? Ini sa kung anong iyang kinalanon ma mamit gid, isa na dira mo na ang milk na ti we know naman yung bata nagadesire ina kay nga number one buhi gid saya na buhi. So amo gid na ang primary gid niya reason na nagadesire siya kay syempre buhi na ti ang isa ka tao ba, no, nga naga-claim nga Kristohanon siya, na born again siya, may gina-desire gitya. Naka-desire gitya siya sa Ginoo. So, given na nakaroon ang mga bagay nga ma-discuss naton, pero amugid ni ang primary, no, nga or manifestation gid sang isa ka person nga nagaklaim na Kristohanon sa ti sino kag ano ba lang gid na desire mo abiyan nga desire ka lang magtubo ka sa imong spiritual life. So ano ang mga butang nga gusto nga ipabalo sang ipahimo sang Ginoo sa aton? So dire gusto sa Ginoo sa aton nga mangin na mapinangamuyuon kita. Oh, in prayer na we know naman niya ang pagpangamuyo. This is an open communication sa aton nga Diyos. Kaya in order nga mangin healthy aton nga relasyon sa
Iya, gusto sa Ginoo nga mag-communicate kita. Na prayer is an ongoing conversation with God. Te kita ini ang naga istorya sa atin nga Ginoo. Siyempre, sa pagpamuyo, kinala natin nga mamati kita sa iya. And at the same time, magtok kita sa iya. Ito, may iban niya man sila ati. Kabalo naman ito yung ginoong amo niya ito nga need. Ti, nga kinalaan pa ito mag-pray man. Amo na nga ni sila isang ginoong seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Ask and it shall be given unto you. So, Colossians chapter 2 verse chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. In order for us nga magtubo kita, kinanlan amugin niya aton niya himuon ang pagpamuyo gid sa Ginoo. Tini mga early blano nga mga believers, ini sila naga tipon. Iti isa pa dira, grabe ang persecution man sila sa tunga time. United ni sila kag ang dami lang sila dire, they devoted themselves in prayer. Grabe ilang pagpangamuyo, pagtok sa Ginoo. Kag ang pagpamuyo mga kauturan, nagpakita ini sang total naton nga pagsalig, total naton nga pag-depend sa aton nga Diyos. Kaya nga, hindi sa aton ko galingon. Kaya kita ya, maluyagin kita ya. Tutuod kita ya. Pero ang aton Ginoo, He is all-knowing. He is present everywhere. Kagang aton nga Diyos, makagagahom. Di amoy ni mga kauturan nga, i-examine aton ako galingon kung tutud nga may ara kita nga relasyon vertically sa aton nga Ginoo. Kaya te, kung ikaw mismo tutud kagit nga naluwas, constantly naga-communicate ka. So, kumusta ang imong prayer time? Pangadua, another is what God wants you to do. Amo ni ang pagpamalandong sang iyang pulong. Amo ni ang mga early church, padayon ini sila nga nagpamalandong sang balaan niya pulong sang Diyos. Kung basahon natin yan eh, ang 2 Timothy 3, 16-17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, kaklaro din mga kauturan nga inibla no ang pulong sa Diyos, inspired by God, meaning God breathed, haling giniya sa bibig sa Diyos. Although ginsulat gid man ini sang tao, pero ini ang mga writers siya, amoy ni sila ang mga tawagan ni dira holy men of God, maging gamit sang Diyos to write His very word. So take note mga kauturan, the Bible is God's primary way of speaking to us. But silingon, the more kita nga nagkabasa sang balaan niya nga pulong regularly, the more nga Ginoo nagpakig-humble sa aton.
Again, the more we read God's word regularly, the more nga ang Ginoo naga pakighambal mismo sa aton. Suli siya sa prayer, no? Kaya sa prayer, the more nga kita naga pangamuyo, the more nga nag-talk kita yan sa Ginoo. Dili naman niya sa Word of God, the more nga nag-basa kita, the more nga ang Diyos nagapakighambal sa atin. Amo na nga naging tawag nga God's Word. Kahit pulong inasang, mga pulong nasang Diyos. Genesis 2, Revelation. We know naman nga kung magbasa ito sa Bible, may kung sa ano pa, may first person, second person, may third person, no? So, regardless sina kung pamalandungan tang pulong sa Diyos, pulong niya gidna iya nga siya naga pakighambal sa atin. Abiyan, kumusta yung mga Bible study? Kumusta yung mga Bible reading? Consistent bala? Or basib lang maka-open ka lang Bible kung may problema ka? Tandaan tanong ha? Ang pag-pamalantong sampulong sa ino, consistent ina kaya mo niyang aton niya ano? Na spiritual food. Amo na bilang bata, nag-desire sang sincere milk kay buhi. Tiyang isa ka person mismo nga buhi, hindi ni sa'yo napilitan, kundi natural na sa'yo nga magbasa sa Bible kay gina-desire niya. May something nga daw hindi siya kontento, kag-way siya sang daw may something nga kulang sa'yo nga adlaw kung wala siya makapamalandong sang pulong sa Diyos. Kumbaga, part na na sa iyang lifestyle. Kag nag-flow lang ina, tungod kay tudtod siya nga naluwas. Kay kundi siya kapamlanda sa pulong sa Hinoo, something daw may kulang, daw hindi siya ka katulog. Basta, hindi fulfilling iyang life na sa inang adlaw. Kay way nakapamalandong sang pulong sa Diyos. There are several ways nowadays mga biyan nga makapamalandong ta sang pulong sa Diyos. Ah. Amo na salamat sa Ginoo nga grabe ang ano subong ang communication. Ate, lang tawa bala may ara ng social media. Pag-open mo pa lang sa Facebook, oh, kadamo sa mga pastors dira nga nag-wali. Oh. Pag-open mo sa iba nga apps sa YouTube, pwede ka man na gani maka-research ang audio Bible. Oh. Sa tud lang, why kita subong ginakulang sa papamalandong sang pulong sa Diyos? Kay damo ang mga pamagi subong nga maka-connect kita sa pulong sa Diyos. Oh, especially kung busy person ka. Isa mo lang naka-click, pwede ka na gani ka pamati. Di. Subong may radio na gani. Oh. Sa iba niya lugar, abiyan. Grabe ang desire sa mga Kristiyanan sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Makabasa lang. Unfortunately, tungod sa severe nga persecution, ginabawalan sila sa pagbasa sa Bible. Di kita ya open kita diri kag pasalamatan ta kita. Pasalamatan ta nga maski sa mga school subong grabe no, ga desire sila nga masudlan nila yung eskwelahan para mga bata gani ma kapamalandong mabag-o sila no, bagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Di amoy ni no ang pulong sa Diyos may gahom ini nga magbag-o sa life sa isa ka person. Kaya kung ikaw isa ka nakatumulo o kanami nga consistently nga pamalandong nga learn kita kaya mo niya naga
patubo mismo sa aton. Kaya ang pulong sa Diyos nagatudlo ini kung sino ang Diyos. His character, His ways, His plans, His commands, His will sa aton nga kabuhi. The everything ara na nada sa Bible na nasulat. Maski ganyan nga kalatabo nowadays, ara na nada. Mga bagay hindi na nato na mapunggan tungod kay nasulat na nakalaan sa pulong sa Diyos. About the last days, di ba? 2 Timothy chapter 3, ganit, perilous times or dangerous times shall come. Ara na na. Grabe ang characteristics ang mga katauhan sa uling may nadlaw. Ano matabo sa aton? Sa future, ara na nada, na-mention na nada sa Book of

amo ni matabo, amo na, amo na, ang isa, or may vision, or ano pa da, nga gina-share kay, delikado na, pwede ka matalang, tira, ma-deceive ka. Hindi ka na nadaya mag-entertain kag mamati. Kaya subukan pa nimpo, tuod nga, ara ng technology, pero, pwede ka gali maka, pwede ta ma-deceive. Na, kaya damo na ma-entertain mo to, dito kaya mamati, ati, delikado kit. Amo na tabo kay Ib, kay Adam, huwag sila namati sang pulong sang Diyos. Ay layagin pamatian ang deception sang Yawa. Na, di kundi na trouble sila. Kagdalasa kita dira. Amo na sa pagpamalandong bala na tanabian, sinugid pala ang aton pamatian. Nan, kagabay pa, amo niyang pulong sang Ginoo. Para hindi kita ma-deceive, hindi kita madayaan gid sang panulay, kagang pulong sang Diyos amo ni nagahatag sang kasanag sa aton. And tanan nato niya mga questions, ari na nati, kagamo niya nag-answer sa aton. And syempre, sa pagpamalandong ta sa pulong sang Diyos, ara gid na yang ginatawag nga correction na ti ara gid na yang rebuke sa aton kag namin na diri nga mangin open kita amo na blog isa makasiling ka blang ang adaw na igo gid ko na it is because amo na blang sa Hebrews chapter 4 verse 12 na mention gid ra no nga very sharp katama ang word of God kag tagipusoon ginyang iyang gina ego mismo ti at least somehow honest yang word of God kag kanami ti abiyan ikaw nagapamati bla no siningati on kumusta yung mga pag meditate sa pulong sang Diyos. Kabay pa nga amo ni aton nga gina-desire, gina-delight everyday sa aton kabuhi. And even gani, no, kung may mga task kita nga pagaymoon si Joshua before siya gani maghimo sa dako nga task nga ginapahimo sa Diyos, di ba? Siling sa Diyos, this book of the law shall not depart from thy mouth. Tingin remind ganyan sa Ginoo si Joshua ang mga Israelites nga remain gamo sa kanya pulong na kaya di arad ang mga promises ng Diyos di amo ni abiyan nga palanggaon tagid ang pulong sa Ginoo kay kanami kung kita mismo ginadevote nato nga kagalingon dira. Gatagin isang inner peace sa aton, encouragement sa aton nga magpadayon. And praise God nga ikaw nagapamati subong. Ba? Kaya ang imo pagpamati subong nagapakita na sang imo nga value man sa pulong sang Diyos. Nan. So, amo niyang duwa, no, nga aton na tun-an. In order for us nga magtubo kita. And this is part of spiritual discipline. By the way, abiyan, duwa pa lang ni akon nga na share sa inyo. Kaga pwede nato ni Nima padayo naman sa masunod. Kaga ang akon nga gina-share sini sa inyo ang prayer kaga word of God. This is represent ini nagapakita ini sang aton nga vertical relationship gid una gid sa Ginoo. Very basic niya biyan na ako gina-share sa inyo para ikaw wag ako magtubo sa aton nga spiritual life. Kaya ikaw nga nagapamalandong sininga tion. Basi pala why ka pa sigurado sa imong pagkatuan kung madula ka sininga kalibutan.

0: Tandaan, we have only one life, and anytime pwede kita kuhaon sa Diyos. Abiyan, sa pagpamalandong malanaton, sininga tiun, it's not too late para sa imong hinusulan mo, imong mga sala. Kag manumbalik agad sa Ginoo. Kay si Jesucristo, amoy ni siyang Diyos nga nagpakatao, nangin matay siya dito sa Kalbaryo para mabayaran ni mga sala. Ay palangga ka niya. Hindi gusto sang Ginoo nga mapaimpyerno ka. And since Jesus is 100% God, 100% human, siya lang ni siya ang makamit sang standard sa ato niya Ginoo, ang holiness. Kaya mo niyang ginademand sa ato niya Diyos para ma-accept ikaw sa iyang ginarian ang 100% nga pagkabalaan. Di, abiyan, pagilanggit na kay Jesucristo. Kaya kung ikaw magtuo ka sa iya, inusulan mo masala mo, batunon mo siya, Sir Lord and Savior, tuuan mo siya, patawaron ka niya, i-cleanse ka niya, mangin righteous ka, 100% sa atubangan sa aton yung Ginoo. Kag ina mismo hindi na bagi sa aton yung own effort na mag-imo ka sa mayong maayo, no? Mangin reliyoso ka, hindi ina. Kay paglangit sa bugay sa Diyos, naluwas kita. Ti, abiyan. Pagilangit sa pagtuo kay Ginoong Isos, makangkon ka sa kabuhi man niya waising katapusan. Mangin anak ka sa Ginoo. Ti, it's not too late, abiyan niya mag pamalandong kag maglumbalik ka sa iya. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father except through me. Di kabay pa nga makapauna-una ikaw. Kay para ini mismo nga gina-share na kon. Makarelate ka kag magtubo ka sa imong spiritual life kag sa imong relasyon dira sa aton nga Ginoo. So abiyan, salamat gid sa pagpamati sininga tiun. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:06 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Philippines! And good morning, world! Nakablik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. Sabi na ang Lunes ng adlaw na naman, and it's a new start, and it's a new day, it's a new week, mga kabiyanan. Kaagkada mo sa mga bagay nga pwede na itong tutukan sa sininga simana, sa sininga adlaw. But first of all, same break na mga kabiyanan sa DepEd, no? So kung wala ka mong kabalo, mga ginikanan, hindi na magkatagbalo na pahawais ka na na. Sa mga ginikanan, napahawai ang mga estudyante subong. Okay, same break mga kabiyanan. Mangkot ko gina kung may klase sa Bacolod, same break yung manggali. Gisigurado ko lang. Kaya ba, si wala may hindi magpati. Oh, same break. So medyo tawahan ano, mga kadalanan. Although kagina, ano sang alas 6 mga kabiyanan. Oh, no. Hindi gali alas 6 gali. Mga alas 5. Dasun sang alas 6, 15. Doon nabugso ang ulan. Tudos ang ulan. Pagbundag yung ulan sa may... Dara sa may pagpanaog halin sa ice storms. Mga gabaha na sa may tulay. Pero nga na gabaha eh. Pero silingin sa yung iba, wala mo masyado ulan din sa may downtown area. Daw katulot alithi lang man. Pero dito sa Mansilingan, tudo tong ulan niya. Ang... sa may pagkantuhan tumanan. Daw kami lang tukurong ituduhan ulan na yun. Sini nga. Schedule man. Daw brown out balahaw. Daw brown out schedule man. Daw nagwa ang mga meme mga kabiyanan. Nga nagakanta sang teng teng teng teng teng teng teng teng. Kagapatay sindi ang mga suga sa mga banwa kag sa mga syudad. Teng teng teng teng teng teng teng teng. Amo na ng new normal subong mga kabiyanan. Hindi ko gid bala maintindihan haw. Hindi ko maintindihan nga hindi nila ma-repair ang generation. Nga hindi nila ma-repair ang mga planta. Kay ginabaydan man na. Umayatanay kung wala ginabaydan bala haw. No? Umayatanay kung wala bala sila ga-income. Kay ga-income man. Kutanay kung ginalibre lang. Dason, siling sila nga naguba. Hindi kami ka-prepare. Kaya wala kami kwarta. No? I-cap nila yung ilayang generation at certain amount sang kurente dason hindi ka paigo sa aton sa Visayas. Ano na nga klase ng serbisyo man daw. Ah, okay, sa doon makasala na lang tayo, mahambal tayo. Ano na nga klase ng serbisyo man? Minimum. Minimum service. Hindi mo lang maximum lahaw. Oh. Minimum lang amin. Hindi na magpakasala. Okay, ginabaydan man na eh, di ba? For example, ikaw, kung nag-negosyo kaya sing kalanan, nag-negosyo ka sing kalanan, naguba ang imong alamisa, kay na bali ang tiil, kay na pungkuan sa kung sino, anong himuon mo? No? Dira lang na anay, guba lang na anay, pabayaan mo lang, or ipakayo mo. No? Bilang negosyante siyang karinderya. O bilang nagkakarinderya, ipakayo mo, di ba? Kaya para magamit, liwat sa mga customer mo. Karinderya, manak mong. Kami ya, generation, kami sa kuryente. Lain kami ya, we are the boss. Ha? Di ba? Kaya para makaservisyo ka, kaya servisyo man ang ginaubra natin. Ha? Services man ang ginaubra natin. No? Muna nga hindi kigit bala maintindihan ho. Oh, kay kinahanglan ni pahuway, kay amoni, amuto, kadamo isang rason. No? Ako gani, kapoy na ko, ikaw gani ka pahuway. Ha? Ikaw gani, di ba? Kabiyan, ikaw gani, o ikaw gani na pahuway, kapoy ka na, di ba? Dason, masinti, mapahuway lang kami. Dason, gasigi aton bayad sa generation. Ha? Gasigi aton bayad sa transmission. Ha? Oh? Sige, itong bayad sa utility. Lagko ba siyang tax? Dasun kulang ang kurente. Brown out. Ano na naman ang ubra nila man? Ano naman yung ubra nila man? Daw hindi taka sa mga tagilo-ilo,
hindi ko maatakon. hindi ko balos ang rason balahaw. Gawin mo na, no? Dasan, sige naman sila baton. Dasan mo siling sila nga, di kulang na bi, nagdamo na subong ang mga solar panel. Mga solar panel farms, di ba? Diin ka malantaw, solar panel, ang mga katubhan na himo ng mga solar farms. Ang gina-farm, hindi na tubo, solar na. No? Kasi diri lang si Negros, ha? Walang tulukon mo lang si Negros, ha? Ang mga, kadamo lang, no? Kadamo lang, yun. Diri sa may, diri sa Bukulod lang, oh. Kung dira ka mumagi sa may bagong dalan, damo na da solar farms. Oh. Gusto mo siling sila nagkulang. Hindi nagaling ginahaboy ang ilang kurinti. Hindi nagaling ginabaligya ilang kurinti. Sa Africa. Sa Sulawesi. O basi sa dito sa Pluto. Ha? Nagdamo ang aton nga solar farms pero nagjutay ang aton nga generation output. Oh. Ano man, daw laining ilang tripping, ha? O ba si ginungod nila? Ano man? O si ginungod nila kay ginabatiko sila kay mahal-mahal. Mahal gid man! mahal gid man. Ano, hindi nilang pagbatikosan. Okay lang, mahal-mahal kayo. Nasun si Gibran out. Pagabot sa bill, nagdulubli mo yung kaon sa imo yung kurinti kay patay siga ang kurinti. Subok ang ginpatay ko itong planta sa balay, ah. Kay nag-aga pa kami, nag-Christmas lights ang balay. Aga pa nag-Christmas lights ang Negros Power pag ulan. No? Pag ulan, nag-Christmas light na yun. No? May ulan, brown out. Init, brown out. Ano, ayun yung palagatuan. Anyway, hawa na kabuhi naton, no? Sa sining ang mga tinion. Kabudlay, no? Kay mga Pilipino, bimambal kita, maanad na lang ta. Daw kabudlay, no? Kaya amo na nga ton, dahil nga batasan, eh. Anaraw na lang naton ito, kung lingon. No, hindi dapat. Dapat, ya. Mareklamo, gito, ya. Kaya amo nang ubra sa mga katigulangan, eh. Tungod dyan, sanay bala sa hirap lang. Ate, maana, dalang ta sini. Anaro na lang natin. Hindi na pwede, dapat, no? Ito kung dyan mo nang mindset sa mga Pilipino, doon ginaabuso na kita sa mga... siyang tanan ng mga... nagkaglatabo sa palibot na. Ayun naman yung mabiyanan. 7:15, no? Tisa magpadayo, no? Sa aton nga rotsada. Mati kita na sa isang kambahan. Nagkatipalin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:19 na mga kabiyanan. And mayong aga sa inyo tara, no? A very good morning mga kabiyanan. Luwas lang sa pagkainit natin sa Korinti. Oh my God, sa tanan. Good morning kay Ma'am Roslyn Patunya. Vlog pa ka natin. Atin niya first honor sa kay Sir John Watas. Naunahan ka, sir. Good morning. Ma'am Edemni Alvarez Galon. Good morning. Ka Ma'am April Dulman Roa. Maayong aga dito sa inyo, tanan. Okay, Sir Jules. Good morning, sir. Atin niya nga mga suki bila natin kita at law aragin kaupon natin no? Bilog nga panimulay Divina Gracia Vallejo Zamora Moran Azercon families no? Mayang aga sa inyo just said the praise sa Bible Center Church families mayang aga kay Sir Bibot Ombion good morning siling ni Sir Bibot kung sige brand out mabakal ang generator set magiging bakal ang generator set basi sila manigro nag-ubrado sa mga generators. Hindi mo kuna. Pero kung online mo trabaho mo na yung baldi sir Biba to. Most of all, kung online ang imubra. Amugid sa online mo trabaho ka budlay gid, no? Kapindumduman ko sa una ang ako niyang teaching online mong online so nagulpi mo brand out dagrado gasala ko. Para sa kontrata daan nga kun madula kaya maano kaya may penalty kaya mamalayran ka pa instead nga ikaw maka-income ikaw na lang un mamalayran nablang gulpi ka lang madula wala ka rason balaw oh di ko mag-brown out ya gulpi lang na madula mong Jason hindi pa nakasarang ang mga dita-dita pa oh so kinanglan gid may backup kang power station or dagko nga power bank o may backup ka nga generator o so amo na subong no nga antes ka magubra ha purdoy ka na kinanglan mo investment eh o, ma-invest ka sa obra mo eh mabakal ka laptop nga di na yun malubat o mabakal ka generator mabakal ka power supply o tawag na power station o power bank or mga UPS para sa mga computer or UPS para sa mga Wi-Fi router o di ba? So kinanglan mo dako ang investment at isa ka makaubra o te kung alang-alang imo yung budget ate, ikaw pa noon mamalayran. Amo lang natawag ka double kill why ka nakain ka mamalayran ka pa tungod sa ilang obra pila ko na oh, daw ka na may nalang bala magtindog kag mag maglakat-lakat sa dalan, magbit-bit yung placard. Pero wala. Oh, wala. Masinggit ka rin. Maki baka. Maki baboy. Maki karabaw. Maki kanding. Huwag matakot. Daw ka na, may nalang singgit-singgit sa dalan, no? Oh, listen, siling siyang kilala ko. Habo yun, tabla kamatis, ila opisina, bala. Sige ko, hindi, mahal ang kilos ang kamatis, perdita. Nagago ka na. Oh, naglakad ka pa talo, bakal ka pa kamatis, double kill naman ng mga pagkapirdi. Hindi, pagkabuya kamatis, kay mahal ang kilos ang kamatis. Kuchinta. Oh, anyway, may ang aga kay... Ma'am Edemni Galon kay tapos na nagali kay Sir Robert Tisulgon good morning sa bilog nga panimalay Pantunyal sa mama kagpapa ni Ma'am Roslyn sa mga kabataan kay Pastor Benji Alfonso and family kay Ma'am Annie ay nang suping kagdaday sa Kawayan Baptist Church mayang aga dala sa inyo kay Ma'am Josephine Quinosa good morning kay Ma'am April Dulman o silingya Roa kay Sir Achilles Roa Jr. good morning kay sa imo nga amiga nga si Iris Beverly Untal. Uy, kay Jen Cielo Hello Ko. Kay Jenny Torres Alvarez. Mayong aga sa inyo, tanan. Mga Chinese, ang mga amiga ni ma'am. No? Ang Rowa, partner Jol, Chinese na partner Jol. Though, hindi ko sure, no? May kilala ko mga Chua. Mga, sounds like eh. Chua, Choa, Rowa. Ma'am, abot lang kung Chinese, no? Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Ma'am Perla La Chica Montalvo, sila niya, naanad na kaginabantayan ang oras na Pilipinas. So, ma'am, salamat din, ma'am, sa pagbantay sa amon kanadlaw. Okay, Ma'am Ninet Pisaga, good morning. No, happy listening sa mga members ng Unity Christian Church Araw. Kay Pastor Mark Pisaga, good morning din sa inyo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, maayong aga. O kagay Brother Chad Baila, Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Apawan sa Talisay City, maayong aga din sa inyo. Kay Pastor Jome Gutierrez, maayong aga. A blessed rainy day, sila niya. Kay Ma'am Jasmine Kwaikong, good morning. Kay Tita Aking, oh, kay Tita Nancy Dulka, maayong aga. Sila niya, Ma'am Roslyn, naka-first gidman ko. Kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay, maayong aga, no? And also man kay Sir Gideon, o kag sa aton mga kabiyanan dira sa mga coffee farmers dira sa Kamindangan. So, si Palay, good morning dira sa inyo, tanan. Oh, and ang aton nga mga kabiyanan sa Ibi Magalona, Ibi Magalona Evangelical Church, maayong aga dira sa inyo. Kay Mami Chelopson and family, kay Nanay Elsa Casonevo and the family, kay Ma'am Sonia Gilaran and family, good morning dira sa inyo, tanan. Gina-try na itong contact mga kabiyanan ng ato niyang weather updates sa Sininga. Galing yung medyo sako. Damo sila ga. Damo kami ga panawag eh. Kung aga gani. Damo po na una lang kung sino baka. Sino makauna. Yung kumaulihit ka. Ati, hulat ka lagi. Fall in line. Ano na ginawag na? Fall in line. Sa una, dumduman ko pa. Mag-fall in line, dapat naka hands forward. Maraming space. Wala. Ma'am April Roa. Oh, sila niya, thank you, Pastor. Maayong aga, God bless. So, salamat po sa inyo. Kay Ma'am Marian Mismi sa Binalbagan. Maayong good morning dito sa inyo, tanan. Okay, sa mga pariti, kag mga partido si Ma'am Marian dito sa Gimaras. Oh, maayong aga sa inyo, tanan. And ato niya mga kahigalaan o mga kaigsuunan ng mga Cebuano. No? Good morning dira sa inyo, tanan. Kag hinaot nga okay mo diha. Ang atong mga, ang ato niya mga kababayan dito sa Luzon, kaluoy gid sa Pampanga, sa Bulacan, krabi ang bahay. Oh, ang baha, mga kababayan. No? Walang tigil ang ulan. Amo nang kanta, amo nang team song na to. At nasaan ka araw? Amo nang team song dito mga may kaluoy, no? After billions of flood control money, flood control projects, flood gihapon, wala gihapon na control ang flood. alang-alang gid kayo. Ha? Alang-alang gig kayo. So, kabalo na ito mga kabiyanan kung nangyong mo naton sa 2028. No, dapat seryoso o naton ang aton niya nga mga votes. Aton niya nga pagbutar kung sino ang gusto naton butaran. No? Dapat i-research niyo anay, inibala sa ayhan, ano ni siya. No? Inisabala kung sino siya ni magdaog, ano ayhan ang pwede matabo sa Pilipinas. Galing hindi mo paktan eh, di ba? Nang nagpadlagan si BBM kasi ang Unity team bla Sara Duterte daw si ayaw ko basa kapitana ba may ginpabasa mi si kapitana sa akon hindi natin ma kontak ang ato niyang ato nga weather update. Sige lang nga, karoon lang, i-follow up lang natin karoon. But then, ang sitwasyon sa buong, as you can see, and you can feel din sa Bukolod, medyo maula nun. Oh, kahit eh, siyempre, wala pa natapos ang bagat ha. Oh, ha bagat, wala pa natapos mga biyanan. Kag, and ano to ganang istoryahan na to, na nadula lang ko. Nadula lang ko sa istoryahan ta. Oh, ano to man, basta. O, oh, amoto sa. Oh, balikan talaga ko, madumduman ta. Ha? And, ito siyempre, Lunes ng adlaw, no? Although relax ang dalan, kaya wala mga estudyante sa kadalanan, jute, na college guru iban, ara. But then, learn to halong-halong yapon. Sa pag-drive, o kag sa paghimo sa mga helikopter naton. Okay, kaya kabud label how. Kung hindi naton ma-tanchar ang aton yung mga ginahimo, kada adlaw. Kay hindi ta kabalo kung anong mahimo, anong matabo naton. No. So, alas 7 medyo mamyanan. Uy, kay papart Gido sa Roma, maayong buntag. Maayong buntag di apart. O, bata ni late Pastor David sa Roma. And Ma'am Thelma sa Roma. Oh, mayong buntag sa Tanhay City. And kay Ma'am Thelma sa Roma, good morning. Oh, kay Mamay Bikbik. Kay Nanay Rosita Sumbilon, Nay. Good morning, Nay. Amot kung kaila pa kinako. Amot kung kaila ka pa nako. Pero kung kaila ka nako, Nay, good morning, Nay. Ma'am Elvi Boris Salvador, mayang aga. Kag happy listening sa tanan nga taga San Enrique Grace Baptist Church. Kay Pastor Freddy Salvador, oy mga aga dito sa inyo. Kay Ma'am Sonia Caldillero, watching from Antipolo City. May nga gala. City 31, mga mianahan. Nanti sa mabunahin, kita na isa itong nga pabaon sa siningaga. Acts chapter 4, verses 32 to 35. Sila sa pulos, ginawa mga mianahan. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had a need. So it was at this point, my man, after the Lord Jesus Christ ascended to heaven, may nagsulod sa paminsaron sa mga Christians at that time, sa mga disciples, na si Jesus Christ, si silang Jesus Christ, mabalik lang ko da yun. So what they did was a kind of a different way. Kag dirigin base ni Karl Marx ang iyang pagkabuhi, bala ang iyang doktrina sa Marxism. But this is not Marxism, mga binan. They had one mind. Tungod kay ilang ginapanumdom si Jesus Christ, mabalik na. No? So in verse 32, it says, now the full number of those who believed were of one heart and one soul. So it was at this time that the church was growing. Damo, nakabatis ang pulong sa Diyos ang gospel. And with these people from different backgrounds, they became followers of Jesus Christ. Hindi sila palariho. No? Naglain-lain na lang ang mga panimalay. They had different possessions. They had different experiences. They had different personalities. Yet something beautiful was happening sa ilang atunga mga kabiyanan. The Bible says they were of one heart and one soul. Hindi ilang kayo nag-worship sila updanay, but they cared for one another. Kung may pinanglanon, ang iba niya nag-respondi. Kung may nag-struggle, ang iba niya nag-abulig. Wala sila naglantaw sila possessions, kagmahambal sila, ako niya. Ang imo problema niya, hindi ko na iya problema, imo na niya. But instead, they understood kung anong gin-interest si Ginoo sa ila. Kag maging blessing sila sa iban. So, we can see the picture of unity in this passage, mga binan. And this unity became visible, pinaagi sa ilang gugma, kag pinaagi sa ilang generosity. Pero singin basa, ha? Pero singin basa na itong kagina, sila hindi, there were no needy persons among them. Okay? For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Grabe, no? Grabe ni nga klase nga pagkabuhi, mga biyanan. The generosity that we can gather, we can see from these people. Now, may mga pipila kita ng mga leksyon na makuha. Number one, unity is more than being in the same place. Kay isa sa mga problema sa atong pungsod subong, ang division. We are divided by our allegiances. We are divided by our loyalties. We are divided by our political views. We are divided by... Damo, mga kamyanan. Damo. And it's a big problem. Ining problem blas ang division, mga kamyanan. Because we are divided. Hindi kita ka-arangkada. Kay siling sang maxim, united we stand, divided we fall. Tamunin ka kalatabo sa buong sa Pilipinas. Although we are in the same place, we are not united. But a lesson that we can gather from this passage is that unity is more than being in the same place. Possibly, mga menan, nga opdanay ka mo sa isa ka, butang tayo, isa kasimbahan, but you still have divided hearts. Kanta ka mo sa mga bahan doon, mati ka mo sa wali, tanan ka mo, mamiting ka mo tanan, and yet you remain distant from one another. But the early believers, mga binan, they demonstrated something deeper. That unity is not merely being together physically, it is being connected spiritually. Buligay sila. Kung by burden ang isa, ginabuligan nila, pasaan ang burden. They celebrated together. They helped one another. Tagapangamuyo sila obdanay. And their relationship with Christ affected the way they treated each other. Okay, kadawa. Kadawa nga lesson naman yan. Unity becomes visible when we care. So this early church, during the time of the apostles, wala lang sila nagambal nga kapinalagaan ay kami sa isa kaysa. It's more than words. Dumduman yung kanta, more than words. Ang pagambal mo nga, palangga mo nga sa kataw, it should be more than words. Gindemonstrate nila mga biyanan. Kung may isa nagapanginanglan, may ginakulang sa ila, nabuligan nila. Kung may nag-struggle sa ila, ara sila sa luyo sa nag-struggle. Kag ini, gina-challenge na bala subong. Kay kahapos sa aton, magambal, God bless you. Di ba? May nakita ka tao nga daw ka budlagid sa pangabuhi, bila? Kabay pang Diyos magpakamayo sa iyo. Kahapos magambal siya na eh. God bless you. Kahapos magambal siya na eh. But sometimes, ang Diyos, gusto kita nga maging, gusto kita himoon sa Diyos nga maging part sang blessing sang tao. Base kinanglan nila encouragement. Base kinanglan nila sing may mamati sa ila. Base kinanglan nila sing practical help. Base kinanglan nila sing mga tao nga ma kabalubal silang arak ka sa palibo sa ila kalikot. Nga makambal sila nga hindi pala ako nag-iisa. Nablaho. And love becomes powerful when it becomes practical, mga binan. So, what they did was that they demonstrated their love for one another. And this one is very important as well. Unity requires generosity. Ang mga believers, they were willing to share kung anong ara sa ila. Well, it doesn't mean that everyone had exactly the same possessions. No? Kundi inagabot silingon that they refused to allow possessions nga mangin mas importante, okay? Nga mangin mas importante kaysa ila, ha? Kaysa ila nga relationship sa isa kag-isa. Kaysa tawo. No. May kanta ko nga hindi malipatan gid sa una. Bata pa ko. Ginapamatian ko na pirmi sa Walkman ko sa una. Using things and loving people. Na may arado na hindi nga kanta. Eh, no? Pertrude Jolt. Para sa library na ito. No? No? Ginalantaw ka, ginatulok nila nga mas importante ang tao kaysa mga possessions. No? Now, nga, kakagubabi ang unity from time to time. No? Sometimes unity is broken because we become too protective kung anong ara sa aton. Aton nga time, aton nga kwarta, aton nga position, aton nga ministry, aton nga recognition, aton nga tanan. Okay? Aton nga whatever. No? Nga may ilinaway kung may malate. O, tugod kay, ginuyangan mo ang amon, tiyon, ang akon, tiyon. Na wala tagali kabalo nga siya gali. O, sa ngayon nga pagdali-dali, nagubaya nga sa lakyan. O, katulod-tulod po siya gali, pero siya amon, kagabi, misis. Tulod-tulod po siya gali, amon siya gali nga na-late. Or na-late siya gali, kay na-platan siya or whatever. So, Jesus Christ nagtudlo sa aton to hold our blessings with open hands. What God gives us can become God's instrument. Agud ma-bless man aton ang iban. So, kanami siling example man binan. So, how can we be united with others? Kagpamangkutol man aton, sino ba lang nagpanginanglan siyang paano natin ma-practice ang ito ng unity sa sining matinoon. No? Namo lang mga bera, no? I hope hindi lang in a family level, in a church level, but as a country level, mga bera. No? Nga dapat kita, mga Pilipino, maging united kita in whatever we want to do and kagisa mga bagay nga kung ano himo natin. No? So, again, no? Unity is not simply standing beside one another. It is carrying one another. La City Curate, dos mga kumiyanan. At isa kita magbarayan, mamati kita na isang pipila ka mga panamdam. Walang katibaliin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
2: Ayaw mo na ba?
3: Ha? Ano ba sinasabi mo?
2: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
4: Kaya, kanin, ay huwag sayangin.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Arasa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: May mga pangarap ka ba at hangarin na gustong gawin pero kahit na anong pagsusumikap ay hindi pa rin ito mangyari? Dahil kaya mali ang hangarin o sadyang hindi pa akma ang panahon? Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Sa 2 Samuel chapter 7, mababasa natin na gusto ni King David na ipagpatayo ng templo ang Panginoon. King David was living in his palace and the Lord had given him peace from all his enemies around him. Then David said to Nathan the prophet, "Look, I am living in a palace made of cedar wood, but the ark of God is in a tent." Pero nangusap ang Diyos kay Propeta Nathan at sinabi dito na magtatayo ng templo hindi si David, isa sa mga anak nito. David wanted to build a temple for God, but God said that the assignment was not for him to fulfill, but for his son Solomon to work on. Maganda ang hangarin ni David, ngunit iba ang kalooban, pati na rin ang timetable ng Diyos. Ano nga ba ang pwede nating gawin while waiting for the right time? Let's learn from David. Ano ang kanyang ginawa? Unang-una, seek the confirmation of God. May nais gawin si David, pero sa halip na aksyonan ang kanyang gusto, nagtanong muna siya sa Diyos. He consulted the Lord through the prophet Nathan at siya nga ay ginabayan ng Diyos. Yun nga lang, ang sagot ng Diyos ay hindi tugma doon sa gusto niyang gawin. Paano kung sa halip na yes, I know ang sagot ng Diyos sa iyo? Pangalawang tip, accept and obey the will of God. Hindi mo man maintindihan sa simula ang sagot ng Diyos, trusting that God knows best and He is never mistaken will help you accept and obey His will. Ganito ang nangyari kay King David. Tinanggap niya at pinasalamatan pa nga na hindi man siya ang magtatayo ng temple para sa Diyos, ay mula pa rin sa kanyang angkan ang magsasakatuparan nito. He gratefully accepted the will of God. Pangatlo, channel your energy to other endeavors. Hindi man natupad ang plano ni David, ginamit niya ang kanyang energy para sa ibang assignments na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yan ang maganda sa hindi pagtatanim ng sama ng loob o pagtatampo kapag may gusto tayo na hindi nangyari. When there is no bitterness in our hearts, we become available to do other work that are being entrusted to us. Ginugol ni David ang kanyang lakas sa pakikipagdigma sa mga kalaban ng Israel. His assignment was to defeat the enemies of Israel. And God knew that the perfect time to build a temple was not during a time of war, but during peacetime. Hindi man si David ang nagtayo ng templo para sa Diyos, he prepared Israel and his son Solomon to undertake such a huge and important project. David's desire to build a temple for God eventually happened at the right time during the reign of his son, King Solomon. May tamang panahon para sa lahat ng bagay, at ang kalooban ng Diyos ay tama sa lahat ng panahon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likas-yaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likas-yaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
1: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency, at ng himpilang ito.
2: Because you know I go to palengke, palengke, each morning.
3: Bantay presyo, upod kay Ruth, diri sa Oras na Pilipinas.
4: Maamiyan na alas biyak na linya itong partner, si partner Ruth Clor, para sa itong bantay presyo. Good morning, partner Ruth, kumusta?
5: Good morning, Partner Jake. Good morning po sa ating mga Pilipinas. Nag-ingano kita kanina. Okay, mauna kita sa presyo anay sa bugas, ang atan bugas. So, ada sa tag, may tag 54, may tag 53, no, 55, saka na sa 38, may ala man sa tag 60 na presyo sa bugas. Pero, mga ano na siya, yung mga organic rice, brown, tag red, may ala man black. Ang black, ang ina ang mga bugas, depende pa nga presyo, depende pa na sa variety pa. Kung humok nga klase sa bugas nga, humok nga klase sa red rice, eh, medyo may ara ganit. Kung nakita, no, 70 ang presyo sa iyang kada kilo, no, sa iyang red rice. Pero humok siya, ya, well, ano, numa na, na humok. So, amuna, ang mga presyo hanay sa bugas, sa Libertad. Tag, amaya naman kung ganyan kita nga bahay, no, tag 40. 40 ang iyang kada kilo. Tag, dito kita sa utan. Nasyo sa utan nun. Ato nga, mauna tanay sa green leafy na utan nun. Tangay sa mga balunggay, tugabang. No? Ang tugabang na ton, ang ila siningang bandol, ala na siya sa tag 60. Pero, pwede ka makapakalitin si pulo, no, depende sa imo kinahanglanon. Ang balunggay, ano no, tag-tito ang paklang, pero kun

0: pulo, pwede ka man sa bakal 15, pwede man 20. Ang ato naman ay ang dahon sa mote pulo, isa ka bukos. Ang dahon katumbal naman, nga ginalakot sa tinola nga manok, depende sa imo kung balonggay or katumbal. 30 ang naputos na nga daan. So, ako na siya ang presyo. Kag ang ato naman tangkong, sa 20 ang isa ka bandol. Ayan, no? So, kung gusto mo magluto panapan, pwede ka kabakal tangkong, 20 ang isa ka bandol. Kag makatotal sa presyo sa pagkita o tanon, ang karot sa tag 100 ang karakilo. Ang aton talong, 90, tub 100 ang karakilo. Ang ampalayan, ampalaya, no, margoso, arat sa tag 100 man ang karakilo. Ang patatas, 110 ang karakilo. Takway na po, tag isa kagato ang karakilo. Ang kalabasa, 35 ang karakilo. Tag katutas sa presyo sa panakot, aton nga, no, taloy, ana yan. Tuloy a 130 ang karakilo. Ang bumbay naton, ang puti, ara sa tag 120 ang karakilo. Bumbay nga ginagisa or red onion, no, ara sa tag 130 ang karakilo. Ahos naton, ara sa tag 120 man, 110, no, dira, ang iyang karakilo. Katutas sa presyo sa isa, natanay sa ato dukot, ara sa tag 300 to 350. May ara man sa ang gagmay na ginapilang lukot sa 280 ang karakilo. Ang mga ginulot naman niya isa, no, kanga isang lison, no, ara sa tag 380 to 400 ang karakilo. Ang pasayan, 300 ang karakilo. Depende na mga tugi sa kadagpuan. Bataan, arat sa tag 200, no? Tira na siya naglibot-libot ang presyo, 200, 220, no? 230, tira. Ang marot na ton, 200 man, ang karakilo, ang atat pulaw, 200. Depende, mga suke sa kadagpuan ng isda, tira, man, nag-vary man ang iyang presyo, tira. Ang aton nga bang rot, arat sa tag 200, 200, 20, no? Or ibang ganit, 250 ang kada kilo. Depende sa ila kung, depende sa kadagpuan na mga suki na ito. Pag katutas sa presyo, anay, isang itlog, no? Itlog, ay, sa, may tag, 650 dito, mga gabrigyan, isang itlog, may tag 7 man, may tag 8, may tag 850, 880 ang binilog, may tag 9 man, may tag 950, may tag 10, no? May tag 11 man gani. Dagko-dagko, naging na siya yung mga itlog, ang bilog, no? Tag 11. Pag iban pag nga kinahanglan nun, nga makita sa ito yung kusina mantika, ara sa tag 38 ang kada kilo. Ang ato naman ng asin, 20 ang kada kilo. So, sa resulta naman iba doon ang iba ng mga presyo sa alam sa pangunang balak doon. Kag, para sa bantay presyo, gusto ko rin nag-siling mas maging maalam sa atin sa pangunang doon.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.